0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Awas, wes!
1: Naagdaas!
2: Imong!
1: Kamot!
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal ko nun ako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumangkod, sir. Hindi, doon akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kapigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na rin ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
10: Yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na

0: Herbal. Supplement for men.
1: Mas lalakas ka pa.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na. Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Sa mga bukika.
7: Magandang araw.

0: pagkakita na, humilis ka pa.
1: Santol Glass Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
4: Exciting!

0: Jorge. Oh. Marika, ikaw mag-ampo, hake. Di mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, Dudong Arche, pag-sure ya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo, today ka.
2: Exciting!
3: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay, be?
4: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
3: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngato sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Punta kentara ani at karon din he sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya na ka nga, salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest. Tungon sa Crop Gold.
6: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungon sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
12: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
13: Siya, Saxel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagtugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, dili mo nga nga akong baba.
11: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
14: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
0: Nganong man?
14: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutukot.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkol. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa dyan kini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
9: Wow!
8: Binaw-bi? Pinagali ka-inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay naghanda kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
10: Exciting!
11: XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
12: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa,

0: exciting.
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.

0: Oy, Pareng Lodi, grabias damgon ako, Pareng Lodi, oy.
1: Baoba, usa ba din ang imong damgo de pare?
0: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko rin ako ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, o siya may problema?
0: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: O siya ila siya?
0: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pilting, exciting nga yun.
2: Exciting!
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Nina Atenio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na din ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ako ang tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ginom ko Santon Plus.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na... anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Kahit po lang sa iyong buong katawan,
5: siguradong sisigla ang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahit
4: na all-in-one sa

0: Sun Tone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: Exciting!
4: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum. XFM Time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, XFM

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Ano na siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Si Gideon Galawiyot, pag-anabong kurang gabaw din. Wala kong kriyatin yung takas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, may radio na di matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kretin, labi na natulog, nakaiko, kung sa pag-ihi, o pira kayo. Garo, wala kretin, and then people, alam kong nakapaminaw sa kung ipangultikar, sa kung mabalatiya, yun ang sulayan na ang loob ko sa historial. Ito kayo, natapang na sa inyong paglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Iniguman ako o ginom sa itong kape. Ikapakarap ng ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Dami good kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana ko gitomar, pero wala man dyan ipikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o sa ka-driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, may palit dayon ko. Bisan 30 pakapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan nami, Gabe!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Uy, maring, maring! Akuratira ko ng iyong pana nga. Wala na inyong mga appliances kay Gimbargo na sa kolektor?

0: Exciting!
1: Archie, kureng.
2: Kap.
3: Kap.
1: Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
2: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
3: Ako, kap. Balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
1: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
3: Dito, sa red.
1: Oh, kuyay.
0: Exciting!
4: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
4: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
4: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
6: Ang kondisyon sa patricycle driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas og pamuna-una. Kini ang sikreto namong mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa usa. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. The Secret of Health.
5: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia, mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usaka sa kusog nga mainom og kape, nga hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay o soybeans nga ma-maintain o malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
4: The Secret of Health.
0: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangustin, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: alala.
1: Ah, tadaan sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
1: Ha? Sa Krupp Gold bay? Pag-sure na bay? Ngano good?
0: Sukad nga ni gamit ko sa Krupp Gold, bidak ko akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krupp Gold bay?
0: Wala pa dai ka masayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakanindot sa Krupp Gold, pwedeng himo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Krupp Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Krupp Gold bay?
0: O bay, ang Krupp Gold affordable pa kaayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kaayo kay na ako isprehanan. Alto sa kumbay kay mopalit ko Krupp Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krupp Gold na ta.
3: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Pangit, pangit. Hmm? Lingi man dayon. Ipot po. Exciting.
4: XFM.
5: Exciting.
6: Exciting.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Saula! Sugarol kayo ko! Sukad galawin ako sa X, di na ko sugarol! Alangan nga! Urot naman akong kwarta! Kanako bungot ito'y exciting!
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Lodi.
1: Metla.
0: Ano nga po tutnang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Metla. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting! Settled
2: by school. Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog sa Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks na akong pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan

Kulbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo! Free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to health. Say yes to health. Yes to life. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, alay pagod par. Pagkuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill? Guna par!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Ikaw yung mataga, tapulan jud kayo ka.
2: So, ay?
1: Layas dere kung di ka masugo.
2: Usa?
1: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
2: Okay, sir. Bye-bye.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sasigin ako ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Samton Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Samton Plus Gold.
6: Samton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santone Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
9: The Secret of Health.
10: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins usab-usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
9: The Secret of Health.
10: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
9: The Secret of Health.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
12: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Sa una, lagan kayo ko. Nag-asar ko kumabot ko. Oh! Ika Smarty City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel. Ha! Sukan nga naminaw ko sa X, di na ko lagan.
15: Ayo. Patuloy rin wag kayo lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari di mong utang, oy. Ang sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
14: Ibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting.
2: Exciting.

0: FM.
1: Mga katropa, exciting!
2: Oras, mga katropa, welcome. Welcome back. Marado kita wala magdungog, mga katropa, mga pari. Ako si Paring Lar, maayong hapon. Welcome to sa Tumarang Uban. Alauna yung puto tong oras. XFM, exciting!

0: Dami kayo pamation mga pare nga kanang-ganing hunghungan ka sa suka tao na gimahal ka niya. Pero tinglami as pamati kanang-ganing mahibawog makabaw ka nga siya o ikaw ang tanan nga tuloy ka niya. Pero di naman mapugos yung mga kasing-kasing higumaon siya tungkol kayo magkagibati niya. Di ba pugos ang kasing-kasing mga pare nga pugson nga mahigugma sa suka tao labi pa ganig kana ganing imong gibati nga to diha niya kanang igala lang natupad na pitili suras pugson matod pas panultihon nga ayo pugsa kay mudugo ang mudugo. Bueno mga pare, abani ko to Dallas 3 sa hapon karong adlaw nga Domingo Mayo Jess 2026. Ako kini inyong kumpare, kang ina ng pabansang kumpare. Ako si Paring Lar. Dili kayo gapo, dili sa macho apan. Wala lang. Bayang hapon sa mga namati karon diri sa XFM Dagom. Welcome kumamuntanan mga pareha. Kumusta man daw na itong mga pamitay? Kumusta man itong mga tapay diya? Kumusta nga to ang mga kasing-kasing okay pa ba mga pare? Sa mga wamapil sa iyudang pinansyal, okay pa ba mo diya mga pare? Sa dilagulang mo maapil, kaya importante diya, wak mo naapil. Kaya sunod, ay mo pagdahom nga maapil mo. Kaya mga maapil ron. 23 ka mga barangay, naglangkob ni ito ang Dakbayan sa Dagom. Maayong hapon, ganyong hurot din na mga maring og pare. Kumusta man ato ang mga ginabuhi karon taliwala ninyo ato ang makilom-kilom nga panahon. Ang ginaot ko mga pare nga namo sa piskay o namo diha sa maayo nga pagkabutang. Ug kung wa mo maayo sa pagkabutang anong namo diha? Pwede mo mobalhin mga pare. Di ba? Kung dunay mga gusto madungog ng mga kanta karong hapuna, si Paring Lar ang bahala sa inyong hapon karon. Ipatukar na ko na inyong mga kanta kay
1: natupad na.
0: Gusto lang nako. Mga chicks nga short karong maong gisi-gisi maayong bahapon ni Muday. Mga palangga karon nga namati karon sa nagkadaiyang mga lungsod. Nagpalibot nito ang Dakbayan sa Dagom, labi pa diha sa mga taga New Corilla, mga taga Kapalong, Talaingon, sa mga taga Asuncion, mga taga Sawata, mga taga Duhali, Carmen, sa mga taga Panabo City. Og sa mga taga Island Garden City of Samal, maayong hapon, welcome sa itong panag-uban mga pare. Ako ang inyong pangkauban karon sa pangalan ni Maring Inday Erica. Paring Lar, usan inyong magkauban, agwantaha ko mga pare palihog lang. Mga namati sa diriya karon sa Davao de Oro, kumusta man mo riyan mga pare? Si pare Sidoy, si pare Warlo. Lale, tiyak suning, kumusta mo riyan tiyak? Majwaning. Mga taga Mawab, taga Nabunturan, mga taga Montevista, mga taga Mungkayo, mga taga Laak, taga Pantukan, Mabini, Mako, mga taga Maragusan, kumusta mo diya mga pare? Unta nga okay ra inyo hang mga steeping diyan kay ako diri kinaokihan po niya ko mga steeping diri. E-text ko dayon ay paglangay 09663069569. Usbon ko mga pare 09663069569. Alaw na, 9 na ating oras mga katropa. Ako si Paring Lar. Kato mga nawaskag ilang mga dughan. Ha? Guba kayong dughan. Kitang atay.
2: Ayaw naman.
0: Kining kataha para kaninyo mga pare. Og syempre kining kataha at kinato sa Santon Vitamin C. Ang alkaline niya Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, at sodium ascorbate. Santon Vitamin C, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.

0: naman sa mga pasaad nga tumos dila lang mga pare. Naguba ang dughan. Pating gumaas dughan, waska, kitang atay. Ay, kamuli ang mga lalaki. Ayaw pa siguro ninyo sa arin na mga babae. Kita ba yung mga lalaki? Wala ba yan igipagkatao? At igipagkatao mga pare? Yan mo pasakit sa mga babae. Kini ato ang bukton. Himok kini siya aron nga mo paaruaray ato mga pinalangga diha. Ya kay duha man atong bukton. Duha pod kabuk mo paaruaray. Ayaw mo na kay bad na siya. Kabad na siya kanang duha kabuk mo paaruaray mga pare. Pero lagmit nga duha kabuk mo paaruaray ang asawa spikas, ang anak pinanggang anak mo paaruaray pod diha kay paaruaray pod ang anak kay mingawon punos papa pod. Pero katong mapuraray ka ng ganang-ganang itagaan gini mong espesyal nga ganang lawak na si mong kasing-kasing, bad na siya mga pare. Isa ragod ang imong higugmaon diyan nga ganang-ganang kay mahimo ni mong kapikas. Kana ragod, sige ni mong pikas. Bangas ka. Ay nako, namati mo diyan mga pare, manabaguhan sila, nabaguhan sila. Kasi maning katingog din eh. Mura pa mo ni siya ka ng nahubog si bahal. Live tikaroon mga katropa diriya sa 107.1 sa XFM, Tagum. Ako ni si Paring Lar.
1: Guba!
0: Ako ka, balo, kalimot ako sa kung, kuan, akong tagline ako. Dili guwapo, dili mistiso. Ay, naku, nakalimot na ko. Kanagaling tagsana na tabanungog mga pare. Anyway, pasensya kaayo kay gabakasyon mga good ko. Gabakasyon ko mga pare. Anyway, inanaman ko diriya karoon sa Tagum. Madungdungog ta matag-adlaw ng Domingo kay si Maring Erika din naman siya mo onboard daw. Domingo kay stress ni kuno yang pamitay.
2: Ayo ma.
0: So, kita na siguro dire, but anyway, ako di pa man gid ni ako nga tig program dire sa Domingo. Ha? Sidekick ra koron. Pero nini mga oras sa mga katropa padunggon ta mo sa mga balak unya daw-daw. Usa ay mughawa diya kay sa kong pagbalik. Balak ta ato pahinungod atong mga nawaskag mga kasing-kasing kagidlay ng mga balatian gusbat ng mga panumduman gatong mga gipang saaran sila mga hinigugma mga pare giduaan ang kasing-kasing ato ka ng tagaan o pagtagada kriasto ang panag-uban. Musunod nga awit, gikanta kini siya ni Maring Mimi. Ang awit niya, nagkanayon mga paring hindi ako laruan. Gikan dari sa studio, paingon si mong radyo. Ako si Paring Lars.

kay mga butang, mga pare, nga kabautang mali, pero itong gisudlan, hindi mga butang, mga pare, nga di na to mapungan. Sama na ini imong pagkalibang. Halika, Benguela, alaw na 21 na ang ating oras. Namati, gihapon ka, diri sa XFM Tagum.

tubod sa naughang sapa, pare. Palihog, please. Pare, salamat kayo. Ato nang tagaag pagtaga di mong request mga pare, ha? Kang pare Ilrin di ginyon. Tubod sa... tubod sa naughang sapa. Kaya naman itong tagaag pagtaga. Katropa, kini ato ang pasiunang balay karong adlaw. Para na sa mga namati, doon ako'y na liliandri nga balak. Ato ning ihatag diya kaninyo mga pare sa mga galigad-ligad karon. Sige, tukong-tukong nga kilid sa buhan kay Wai Katakang. Ang uban sa karon gatanay-tanday sa mga paasalin sunog. Og sa mga namati karon ga something katubtungab o gabahal. Naibala ka para kaninyo mga pare.

0: Sa akong kinabuhi, ikaw ang akong sa akong kinabuhi, ikaw ang akong kapildihan. Apan sa samang higayon, ikaw usab ang akong kadaugan. Sa kahadlok nga ikaw mawa, magkurog ang tibuok kalawasan. Apan ka ikaw man nagpabilin sa akong panumduman, mga alibangbang o mga putsukan ga pukupukupo sa akong dugan.
1: Ayaw ma.
0: Og diri na lang taman na kagipaak mang kusputsukan. Ay, katong balaka to, totong pinangod kang pari Ilrin Diginion sa mga namati karon. Drias Barangay La Filipina, Tagum City. Ay, kumusta man na to ang mga kuwan dia, mga ayuda dia. Kumusta man na to ang mga STP, nakadawat na ba to mga nabahaan sa share line? Ato nagkalabay ng Pebrero mga pari ha. Ayuda gikan sa kining gitawag og DSWD. Baha karos dagbayan mga pare ang mga reklamo niining mga wa lagi maapil sa listahan. Apil sa kalamidad o apil sa tabang.
1: Ayon ma.
0: Mure nakabahog iti sigbing laki. Diri as ito ang pag-gobyerno sa Pilipinas mga pare. Gani diri as pagsabangan isa kataw ra gitudlo nga mo hinungdan sa tanan nga ubay-ubay sa mga residente lumulupyo sa pagsabangan ni maapil sa ayuda. Anak sigbing laki. Bueno, ito na yung taga ay pagtagad ang request sa mga taga La Pilipina. Tubod sa naughang sapa. At sa painungod, gikan kang Ilrin Diginion. Ako si Paring Lar. Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Katropa, doon na tayo 29 minutos na nakalabay sa alauna sa hapon. Matigyapon ka sa 107.1 XFM Tagum. Kining musunod nga awit. Ato ni pinungon sa mga namati karon diri as may lungsod sa Mawab. O gining kanta, katropa, hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: kayo.
1: Ay, nagkuhaigtuo na ba rin? Haigtuo na ng... Naghadyog kayo kung nagkuhan ba? Lagi mga nibiktima ni mga babae ka na ganing kuhan? Nang magpakaroing nun ba? Anyway, ang mga lalaki, mga pare, gipakatawag yun yung mangingilad. Ay, sa mga naigaw niya, sa mga doon yung gipasakitan ng mga babae niya. Abili mo, kini mga mga babae. Mura ni siya, kwan, mura ni siya kaning katauhan sa sakalungsod. Katauhan sa sakalugar. Na pagka makadungog sa lagsaad sa politiko. Ang siyang katulad. Mutuo na yun. Di pagabot sa panahon nga dili matuman. Siyempre, masakitan na yun mga pare. Niya ipanghimaraot na yun ka. Niya masuko na yun ka kag ipanghimaraot ka ni dya. At pangunta na diya kisabay kitang ilad. At pangunta na diya kisamay ni sulti o mga saad. Nawa ni mo gituman diya. Sama ni pag-ingon nga ikaw rag yun pinangga. Ikaw rag yun akong higugmaon. Ikaw rag yun isa sa kong kasing-kasing. Manhiman pa kay minyo na diya eh. Ilad ang smaring. Ilad smaring nga ilangkad po na yun. Ay, okay, okay kayong mga saad mga pare. Ay mo kupiyansa lagi mga maring. Kay kaming mga lalaki mangilad gid mi. Ah, basta kay labi pag kaning makagusto mi, ilad gid mi. Kaming mga lalaki, tinuod ng mga lalaki. Nagbitbit mis mandultihon nga. Sa mutuo lang. Nabuta ka na si paring Ilrin de Ginyon kay kamo ni siya. Loyal man siya Ilrin de Ginyon siyang asawa. Adlock man siya. Mas mahat, mas... mas kwa pa si Ilrin de Ginyon, mas kiningati ning... mas hagtik pa niya mga manok kaya siya marumbok, marupok mo niya ang kasing-kasing. Ay pinag-importante niya mga katropa, mga pare. Nga, di kita magpasakit sa mga babae. Kaya ka ng mga babae, di na angay pasakitan. Palamiya nun. Alaw na, 37 na ng atong oras, mga pare, na matig yapong ka diriya sa 107.1 XFM Tago. Matik man pare, matik lagi, kay hadlok man kunin mo good. Anyway, tag-singko good to. Kini kata mga igala, ato ni kanato sa Santon Vitamin C. Ang kalakalain niyo, Vitamin C. Dapat permintik at tropa, ibang pagsalik ng mga hospital ng mga gitawag libre. Kaya di na 100% ka libre, doon yung mga tambal nga mahal. Nga dili di mo kayang paliton. Mas mayo nga, manalipod ta sa to ang kalawasan. Para nga makalikay ta sa mga malalang mga balatian. Inom ta adlaw og kapsula ng Santon Vitamin C. Aron nga mas mulikon pa natong immune system di nadapuan sa mga balatian o kung doon naman tayo mga balatian dali kini mapapas tungod sa kusog nga resistensya o ligon nga immune system mga pari mga pagkatropa. Ah, di ba? Ano lang kasimple? Alaw na, 38 na nga itong oras. Ito sa tagaag, kinig pagtagad, kinig o sa kakanta diri ah, mga pari ha? Mga kasinatian sa mga babae. Nga tos mga lalaki. Di ikambyo sa isa kaputos nga kuan, isa kaputos nga binangkal. Awit na ganayon mga pare, isang babalikan at isang iwanan. Mano yung isa? Ratsada na yan.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Tia, Sasel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976 pa ni siya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Patina Playa, Davao City. Naaday ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya ignon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: At ako, iskun pa.
5: Ay, umbawon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
4: Opo, papa. Putang nga misa.
5: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
4: Saton, potenase, halo, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulad na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, obo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: This is 107.1 XFM Tagum.
4: Exciting!

0: Selamat geng Selinia, Sevilla. Saya mengkanta Maring. Orang kau ni siapa? Umi ingat ni siapa mengapa rik? Ingat masih ke imbaun mo? Bagaimana kening yang jauhag nga? Sige, ikaw ano ba? Duslak pa.
1: Ayaw diba?
0: Magyapon mga pari, kamo gyapon na mati sa XFM Tago. Malaon na si Kutay Shetty ng atong oras. Oga, siyempre, kining orasa mga katropa. Hatod ka nato kini sa Santon. Santon Gold Coffee Mix. Ang kapi nga, dili lamang kapi katropa, kundi magkapahamis pa Scottish niya sa mga may inom niya. Sa mga aksyon na kabalaka, kaya dagom kila mga pamanit. So ay katropa, tistingi ang ato ang Santon nga Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Doon isang cup nga glutathione. Aga kining gitawag ng collagen. Nga sigurado kayo mga katropa nga mopapiskay sa to ang mga pamanit. Para makabaton og limpyo nga lawas, gikan sa sulod paingon sa gawas. Inom ta katropa adlaw-adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ilisin na kanang imong kape nga mura pug color sa kuan. Red color sa. Kaya sugod kabalaka na pare kay taga kuan ka nga palpitate ani imong heart. Kasi wa kay gibati niya pero gapitik imong kasing-kasing basa na Asia. Tungod kay ang imong kape ginainom taas og content nga caffeine. Ilisin na kanang katropa og kape. Nga bisan og na Asia di ka kulbaan. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Og syempre naman sa to ang Y2H. Ato ang Yes to Health Clinic katropa mapalit sab ni siya ang ato ang nakadaiya nga mga kape diri sa may door 8 first floor sa may M Central Building do lamang si Mr. DIY paliko sa palingke sa may Ganti Road Barangay Magugpo West Tagum City. Dunay libre nga check up matag adlaw nga Miyerkules ngadto na sa Huwebes. Pangita lang si Doc CJ ni Druda o pangita asab si Palangga. Mahapit siguro ko. Ambre ba sila karoon di akin? Kaya mahapit ko rin mo. Anyway, salamat kang kuan. Salamat sa mga namati karoon. Labi pa kang Ilrin di ganyan. Si Ilrin, masiguro sa namati ron. Pero masiguro ay nagtikaw-tikaw rin sa ito ang radyo mga katropa. Og mapalit siya og kape. Iyang suwayan daw niya. Pangmintinan siya hang papa. Kining Santon Gold Coffee Mix. Og ito ang premium D3 coffee mix. Ang iyahang ipainom siyang papa mga pare. Labi sa siya katropang Ilrin. Kaya kung doon na kay kining ito ang mga maintenance, dili na siya kining kuhan, dili siya mag, kuhan ba, dili siya magka-coast o gaka na ganing pagpangulba, pagpangurog, o di ba ka paghilab si mong kutu-kutu. Wala taana mga pare. Nga ito ang Santon Gold Coffee Mix. The best ang iyahang epekto sa itong lawasan. Gani mga katropa, ang kanindot ani siya kay pwede siyang inumon kung doon na ka may diabetes, taas imong sugar, pwede rin gapon siyang inumon kay wala man siya kining literal nga sugar, kundi stevia ang nagkapatamis niya mga pare. Alas dos impunto na ngatong oras, ako si Paring Lar, ang anak sa pobreng tabadidoy. Good morning, chicks. Para ugma. Para sa mga chicks ka namati, tanging sa'yo, XFM. Exciting.

0: Lodi!
1: Uy, tita!
0: Ah, tugnaw ka ayan, no?
1: Pilting, tinawas tubig ba?
0: Tap, hadlok ang balita diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
1: Mo ba?
0: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang baliti, nidaku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Manghiis ako?
0: Oo, oh, asa man kaka?
1: Manghiis ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Ang buto rin mo, gahi kagyog o. Pero sige, talaunan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, abot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw mo premium D3, ragira na kapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko ay anay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

Oras mga katropa, alas 2:40 naman di ay sa hapon. Sa mga sayo na ni hapon ron. Sayo man ni hapon, sayo pod gutmon. Sayo mamahaw. Sayo sab ma maniud to. Salak ka pa istorya mga katropa, sayo ma in love, sayo pod masakitan. Sayo pod magbiga-biga, sayo pod majuntisan. Mukha na butang nga katropa nga dapat gyud natong likayan. Kay musugot ko sa dili mga katropa, kung mahimo kang tawag aning batang amahan, mahimo kang batang inahan, medyo limitado na gyud ang imong pagkapot sa imong ugma. Dili po tanan, dili po 100%, depende po ng tao. Pero kay ang tao man gud basta kay duna na mga obligasyon, kuha na gyud siya kanang maraganig, kuha na lang maraganang limitado ang kanang ganing pangandoy sa kagulingon ba? Ang mga pangandoy niya lang, dito na lang paingon sa anak. O niya ang mga ginahimo, mga katropa, siyempre naman, pag doon na kayo obligasyon, muragwan ba? Muragan ay dili na kayo ni mo matagkan o pagtagad imong kagulingon mga pangandoy para sa imong pamilya o maabot ka pamilya puhon. Dito na lang ka sa permintis sa nagkatutok sa imong imuhang bunga. Anyway, sa mga nahimong batang amahan, nabito ano na himong batang inahan, dili pa ulahi ang tanan. Kay napas penultihon nga samtang may buhi pa, may pag-asa. Awa na paglaom katong wala gyud mo ginhawa. Amo ra siya. So daghang mga pamaagi. Dili babag katropa ang mahimo nga sayo nga kanaganing inahan o sayo nga amahan aron nga di makabot ang mga pangandoy. Depende na diskarte. Diskarte o kanang tawag aning tinguha gid ba? Kay doon naman kayo mga butang na kanaganing tinguhao ni mo o gayon mo dyan kitagaag pagtagad, mihimo ka mga inisitiba aron nga makuha ni mo ni. So dako ang chance nga maabot ni mo. Pero kung nagpaabot na kaganaganing badlis kapalaran, tutukas badlis kapalaran, gagay maabot anak mga katropa. Alas 2:43 sa katang oras sa hapon, namati gihapon ka sa XFM Tagum. Kauban karon si Paring Lars. Huwag natin balak, kay Domingo po na punta magbalak. Mga pare. Kay matupas patul tiyo, basta kay doon ay balak, doon na kayo mabuak. Katropa, doon na kayo ipamati sa imong kalawasan ni mga panahuna. Ayaw ka nagpaantusa imong lawas, kay imong lawas dapat ang mumahon. Inawi ka na Adoadla o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa, gigama kini siya sa Yes to Health. Doon ay sangkap nga mangustin, doon ay ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Siguradong maalim kini sa mga balatian, natural nga pag-alim, kaya nga tag-natural katropa, maalim ang balatian nga walay mga side effects. Walay mga madaot nga mga organs. Nagkaroon kung minum ka o chemicals, possible nga maayo ang imo ang balatian pero doon na po'y laing nabalintong nga mga organs. Sa manining uban lagi, doon ay mga maintenance, naayo lagi ang ilang kanaganing sakit nga gitumbok pero ang problema diyan, doubt sa kidney. Kaya isa na sa pinaka-pandato nga mga balatian karon dili sa nasod o sa kalibutan ang pag-sakit sa kidney, ma-failure nga to ang kidney. Although nga mabuhi pata kung isa ray kidney, kay duha man niya itong kidney. Pero kawang na lagi. Kawang na nga naman kay limitado na ka sa mga pagkaon. Limitado na sa mga pagkaon nga nakapwede mo kaon nag sobra gaparat, sobra katamis, mga processed foods, bawal na ka na yun. Lami biya na. Muna karon sa mata karon ng unyas, mintras sa'yo pa, dapat gulay ta, more on gulay kita mga katropa. Kanding gani, sigaw og sagbot, healthy gani. Minutos una mag-alas 3 sa hapon sa pagkaawit atong ihatag di kaninyo. Mati ka sa XFM 107.1 Tagum. Ako si Paring Lord, ang anak sa pobring tapatito. Exciting.

0: Oras kita pala sa 2:52 na tagda sa hapon. Salamat sa mga naminaw karon diri sa tuang pananguban. The best of OPM. OPM love song. Mapay titulo ang programa katropa. Sa pangalan ni Maring Inday Erica, mga Maring og Paring, ako ni si katropang Paring Lord. Ang anak sa pubring Tabadidoy, di kayo salamat sa inyong pagsabay. Sud sa 2 oras. Sud sa 2 kamagahi nga oras. Kahit pas na katurbo. Salamat sa mga viewers. Sa Gway Live. Salamat sa mga namati karon di buo ka Davao de Oro, sa mga namati sa Abdria sa Davao del Norte. Kanamati sa Davao City. Salamat ha, hantod sunod kita magkauban kung wa si Maring Inday Erica. Og hapon ka tropa inyo magkauban. Siyempre kauban mga nindot yung mga musika. Diri sa 107.1 XFM Tagoma. Nga gimugna nga mga programa tungod sa mga nagreiyang tumong og katuyuan. Char. Ay, sa mga drivers karon ha, sa mga tricycle drivers, mga mister, mga misis, si Mr. Bentown, ikapa perminti ang bulsa, basi di kasuksok ng turbo, nga naabri na, nga wadiha gamita sa imo. Basi sa lain day nga, kwan, sa lain nga dumagahay, gigamit. Lilia ang taon na ang pitaka, lilia ang bulsa, basi na kainom si Mr. og turbo. Nga wala diha kanimo gigamit. Hoy Mister! Ayo pagana, kaya rin magkapaana do. Ah, ayo pagana ha, kung minom tag turbo mga pare, dito lagi nato na ipahimungtan sa toa misis. Ayo panghimungti ang misis sa lain, kay masuko si Mister. Ang turbo di ay mga katropa, alang sa inyong kasayuran, mapalit na siya sa mga pharmacy butika nationwide. Diriyas dakbayan, daghang kay mga pharmacy diri, pangita alang ang turbo. Kanya siguro haba nga puro nga pula ang kapsulang imong napalit nga turbo, basin og stripe na siya, puti og buha, amoxicillin na siya. Kanya pangita ang tatak nga yes to health, aron di ka diha mapeke mga pare. Kay karon mga panahon na dihang peke ron, pagpeke nga balatian. Peke nga serbisyo. Di atas tinuod. Tinuod nga serbisyo. Mag-turbo! Wala mo kayong oras mga katropa. Hantod sunod, Domingo kita magkauban. Diriya sa 107.1 XFM Tago. Alas 2:55 oras. Ako si Paring Lord.
1: Uy, kinsa maning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
2: Asan day ka?
1: Ay, napakudris merkado. Ano man?
2: Mga motor. Kiparter.
1: Nikin siya.
2: Alangan kita pa. Si Lula.
1: Okay. Daan ko palagi. Okay.
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Sa ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
6: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
6: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remelito Oy.
6: The Secret of Health.
2: Si Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong telo, akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
9: Ako po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, taon na, na bandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Makadungog mako kay Sirin doon, at istingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, take ko na. Kasi isa lang, ganito. Ang usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragbulin. Ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Bumubag na ako sa likod, bumubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Mas ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sakatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, latiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan is galon na. Senyor Rosette, burn skin ko. Forearm. Hindi ma...

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Ano na siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: HR!

0: Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Ayop yang. Among? Titawa din eh.
1: Bayot radiay inyong ginadawat din he.
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert Kamumulupyo, Santa Lisa, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daghan na doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Isa sa krito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
6: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
6: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
7: Isira, taga Bohol. Kahupong nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ina-sure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong ta, usahay mo halab na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
10: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga katupa, exam!

0: kong maminaw ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Exciting!
2: Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: your skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimtibay ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Mm. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
6: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kaysa

0: kag nga nag-maintain siya ni ini, dili na kaayo siya sakitin. Dili na siya dali si punon, immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga, mauli na dayon ko.
1: Vitamin C, Vitamin C, Santhon Vitamin C.
2: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Mga katupa, excited!

0: tugnaw ka ayan, no?
1: Piting, tinawas tubig ba?
0: Tap, hadlo kang baliti diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
1: Mo ba?
0: O niya si Dong Jeff, iyang isipang baliti, nidaku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Manghiis ako?
0: Oo, oh, asa mang kakap?
1: Manghiis ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirming kong tulog. Jubert tennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
6: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting.

0: Oy, paringlodi, grabe as damgon ako paringlodi, oy.
1: Baoba, usa ba din ang imong damgo day pare?
0: Paringlodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko rin ako ang hubuga, oy niya. Hubog d'yo kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, o siya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: O siya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert nga mamulupyo sa Talisay, Cebu. Nainitubo nga na akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Isa sa krito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
6: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule o banan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
6: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
7: Isira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ina-sure gin na ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatid jud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
5: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
2: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Salton Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Salton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Salton Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Salton Plus Coffee Mix.
5: Salton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Salton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa kung namino o XFM, tawagkan ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko ang XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag o bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Pang?
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig.

0: Suway ninyo inom o
1: Premium D3
0: Coffee Mix.
1: Para sa mga driver, makaubal ako permanente alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanilang tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom!
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.

0: And nationwide.
1: Himaluwa ang hinungdan sa imong ibati at duin ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar. Ang klinika sa upgrade nga pagpanambal gamit ang natural nga pamaagi. Pagkahibal-on ang hinungdan sa imong sakit gamit ang ARDK Automatic Reflex Diagnostic Complex. Usa ka high-tech kinetic machine o computerized wellness device nga miagi og 50 years research sa mga scientists sa Germany nga mutabang makit-an ang general condition sa lawas ug kung unsa ang mga gigikanan sa sakit. Kinigigamit na sulod sa 35 katuig sa laing nasod o karon anaa na diri sa Yes to Health Clinic Davao Region. Sa sulod sa 5 minutes, mahibala na nimo ang general conditions sa lawas nga walay sakit o radiation na pag-aagian. O ang kanindot, libre kini para kaninyong tanan. Yes to Health Naturopathic Clinic, ang upgrade nga pagpanambal gamit ang natural medicine.
2: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Kap, ang ulaan ang naging kakaroon, Kap.
4: Master, halangan. Kaya nga kong asyawa, nag-hired man good o pag-ong driver, nga... Batanon, unya, guwapo pag yun.
3: Oh! Unya, magsilos na yung kakap.
4: Wa manoon, master. Natingala lang ko kay. Wa manggod may sakyanan.
5: Exciting!
2: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, hindi na mo sakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
3: Santon Plus Coffee Mix user.
5: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie Dini, taga-Panabo, office worker.
3: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
6: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Oy, kinsa man ning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
8: Asa day ko?
7: Ay, napakudris merkado. Ano man?
8: Mga motor. Kiparter.
7: Nikin siya.
8: Alangan kita pa. Si Lula.
7: Okay. Daan ko pa lagi. Okay. Ay.
9: Exciting!
0: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, X!

0: nako siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tulonon bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
1: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakatawa. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
11: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan.

0: Ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Zelton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
4: sa mga butika. Noon, hindi uso sa akin ang kape nang masubukan ko ang Zelton Gold Coffee Mix. Napakape na ako dahil sa sangkap nito ng mangustin, turmeric at moringa para protektahan ang mga selula ng ating katawan. Dinagdagan pa ng glutathione at collagen na para pagandahin ang ating mga balat. Kaya ano pa ang inintay mo, kaibigan? Subukan na para mapatunayan. Ako nga pala si Robin, Zelton Gold Coffee Mix user.
5: Zelton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert Kamumulupyo sang Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukulo ubag sa akong likod. Daghan ang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas mga higala ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sigi og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic og anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas og para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus og mga bakterya og mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee, nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak Yeast to Health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga. Mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin na ko masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mapipili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mag-gustin at soya. Kaya, magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santol Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santol Gold Coffee Mix.
9: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: XFM time, it's 7 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting.
1: Exciting.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sampo Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sampo Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sampo Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Kailangan kong mag-antukin para maka-focus at maging productive sa trabaho. Kaya ang kape na laging ininom ko, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ng ating skin.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: This is 107.1 XFM Tagum.
6: Exciting!
7: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santo Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santo Pascol.
3: Santo Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugoyan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, na ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anios at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede painom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The Secret of Health.
1: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. XFM time, it's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, X

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni Muniana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang

0: sa rigid ko ni mo makita.
1: Oh, Odi Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
0: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
1: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mo uli na dayon ko.
2: Vitamin C, Vitamin C, Santhon Vitamin C.
3: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Sister Pace. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
5: Sister Pace, ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pace.
6: Symptoms persist.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Yes, 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert nga mobulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol ubag sa akong likod, daghang doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghang naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula ug tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic og anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas og para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus og mga bakterya og mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
7: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo pangitaa ang tatak Yeast to Health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga, mas pinadibay.
8: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ng kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naaday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulog ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
9: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
10: Before, madalas akong hagad at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
12: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.

give you all this. It's all coming back to me now. 자, 어? 아, 오케이. 자, as in. If I forgive you all that. Tabuni ang ubos. Aleho. Buong gabi, Ibi! Hello po sa to ang tanang mga gabi po sa to ang tanang mga naminaw karon, mga nagtanaw karon sa to ang Facebook Live.

Bitong ingon ana kanang diha na ninyo ma-realize na walay hitsura. Ako parang kahanta mo ha, dili ko hinawayon na tao. Dili sub ko, dili ko ingon ana sama sa uban nga kanang hinawayon or whatsoever. It's just that nayuban ng mga katropa nato, nayuban ng mga bibi nato na ayha na gid na siya manghinaway, manglibak sayang sa isa ka tao. Kapag ka-ex mo na. Ayha mo na sabihin na pangit man yun. Unya, nag-enjoy ba ya ko? Gigilig-gilig po ba ya ko? So dapat subi ka maging ana. Pero realidad ba ni Shabi ha? Sa inyong mga komento ko ng gabi una, live kita makita sa toang official Facebook page 101.7XFM Bukidnon. Paliw ko pa follow, pa like, pa share ha. Diligig ka comment din ha kung di ka mag bunalan tika. XFM Bukidnon News Entertainment Live, usab kita din ha. And of course sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Ipel Zamboanga Cebugay, XFM Cotabato City, XFM Pagadian City, and ingon man sa official Facebook page sa Radyo Amigo. May gabi imami Jacqueline Labi. Thank you. Sa XFM na sa Hong Kong XFM. Ana si Ninong Kikit kay pangit kaayo og pamatasan ilabi na og palautang kaayo. Bitaw dili sa physical ang kapangitan kundi sa pamatasan og tinagdanan. Oh, ex can be a friendship. Sorry. Let me repeat that. Ex can be a friendship again but never to come back again. Wa ta kabalo ana Ninong Kit kay usahay biya daw muingon ba siya, we have the right. Dili oi dito mao. Love is sweeter the second time around. Ooh! Some people say. But lang po da never po ko naka-experience. I never rewrited a star. Never ko nag-rewrite og star, never ko nag-rekindle. Never ko nag-reminisce og old flame. What if we rewrite the star? Sungugan ni akong kauban. Diba? Kasi ang message kasi ng kanta na kani, kaning what? Ayusin mo kasi. Itunong mo doon sa chorus.

0: wala kang iingon sa inyo ha, 'di ba? If you want to rewrite the star, depende sa imo. Depende kini sa imo ha. Ikaw daw lumayon, dugay manggali ka naka-realize na gibilog ra ka sa imong ex. Na ano man di ay siya giiring-iring nga lahi. Ambot lang po. Siguro hard lang po na to ang mga... Wala ko ilabot, ani. Ayaw ninyo i-relate sa ko ang istorya kay wala. Pero naapugbe ko yung mga na-realize sa unang panahon. Maybe just the touch of a hand. Bitter lagi na yun ba? Ana si Mami Jackie ni Labis, may na lang daw po daw kay wala doon siya ex. Mobo mi sa unang panahon mang God sa mga sa mga batang 80s sa mga batang 90s ang mag-ex mo God, they remained as friends compared sa mga batang 20s siguro mga mid 90s 20s and then this new generation lahi ra jud kapag ka mag-ex kay dinumtanay na mang God ba. Love is getting more bitter the several times around. Ni usa ko sa imuhang listener sa imong programa sa Radio XFM matag Domingo. Uy, salamat kaayo. Hi, Bibi. Musta? Always ko gapaminaw. Si Nanay Kasyana Galve di sa may Buena Vista, Panabo City. Nay, salamat kaayo. Ex na gani, ex na. Hello, kung Sir Eresto June Saniza. Thank you. Salamat kaayo. Bibi, maganda ka ngayon. Gabi asin talaga.
1: Baka kunga!
0: Dili mo si pumaka. Makagaba ra ba na kabalubong mo ay dili dapat na gapamakak mo sa mga nakita ninyo karon. Ex XFM. May ganit Migo no kay never ta naging ex. Siya katropang Migo Reyes. Hi ma'am, good evening. Si Bongbong di ay ni ay. Si Bongbong kabalo na magbisaya. May gabi, Ibong. Binuang ni Bong. Sana all maganda. Bitaw. Hi, ma'am. Good evening. Si Bong. Bong. Lagi Bong. Good evening. Greet na ako ang guwapa ka. Ay, oh. Lagi guwapa lagi. Si Love May Gonzales, ginaas bang kirohan, quarry ang nag-greet sa JM ng Mati City. Kinsa niyo pagkabalo nga guwapa nga nagpakita na, nagkita na, di ay mo. Nagkita na ni ba? Hala, oy, dili ko hinawayon ha, pero bisag ako wala, diyo ko kabalo nga nung naka-ex ko og baw lang. Oy, ato na siyang isbutan unya padayon ta maghisgot ani unya paghuman sa mga pipila ka mga pahinumdum ha. Kay ang sa tinuod lang bi gwapo ug gwapa man gitanan ang mga binuhat sa Ginoo. Ang pasabot siguro sa aning question is ma-realize mo nga pangit siya og kinaiya. Pangit siya kinaiya, pero sa tinuod lang wala man gitay pangit na ex. Wala. Kaya nga naging ex mo dahil naging kayo dahil minahal mo ng totoo. Sorry. Sige. Ato na siyang isgutan no niya taod-taod ha. Kaya ato sanay siguro ni ato ang mag-partner din hi ang na yung mga na yung mga sus na lang yun. Kalamit ninyo eh.
2: Sana all.
0: May pamukay. Ting sana all na gimme sa inyo ha. Pero ayaw mong kalimot din na isa sa mga butang na pampalikon sa to ang relasyon. Kinahanglan na loyal good God. Di na ka magsiglingi-lingi sa lain. Loyal ka, honest kasi mong partner and of course ayaw gid kalimot kapag ka pag-abot sa pakiglabing-labing og kulang na sa kusog ang tuhod. So lagi gid ninyo bi pinaka-epektibo gid kaayo nagkakaubusan na po sa mga markets ngayon. Sa mga pharmacies nga to ang Turbo Man Enhancer. Once again palit sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlawon. Aron maka...
5: Pamasahirog sa'yo.
4: Aron maka boundary.
5: Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak.
4: Konsumo pa sa balay.
5: So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
4: Akong gitistingan.
5: Aron malipay si Mrs. ba?
4: Grabing kumbate.
5: Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs.
4: Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.
5: Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro.
4: Pag uli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa.
5: Oh, kamong mga kauban akong driver diya.
4: Unsa pa ulat ninyo.
5: Pag-turbo na mo.
4: Para gahi, pirmi ba?
5: Ako si Dolitz,
4: usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka
3: ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, gugmaalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
2: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa DNMs?
2: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
2: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
2: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: mo kay si Rin doon at istingan daw. Itryan ako inom anang Santon Gold. Primero Santon Gold lang. Ma-istate ako sa kasimana mo. Teko ana. Sa isa lang. Ganito. Nga usa ka bulan. Gamay mga kumbukol. Na ako isisma. Una, gamay ka. Munggos lang. Ako nagkadako na siya. Mura tuulin. Pero ni gamay po. Naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil. Na paano yun. Dako kay katabang sa kuha.
1: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napaliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inam na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One, Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan is galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Exciting!
1: Ano ba, bubalik ko na rin area kay Igang. Igang siya sa kuha kay akong ginaya na mong aircon kay kung tugnaw rapod kayo murag, masakitan rapod kay... Masakitan rapod ka rin nga side. Maayong gabi, gihapon sa mga bibi nato karon nga busy o kuri-kuri din ha. So, unsa may inyong gipang kuri-kuri, bahala lang budi ha. Oh. Once again, live mga tuang putahe sa gabi, madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Sa mga ganahan ta makauban, karong gabi una. Oh, pwede na gin mo mag-text na ako. Pwede na po mo nga manawag sa kuwa ron. Tubaga na lang po ninyo nito ang Sir BB question kay. Marang nindot makigdebate ron. 0975-474-9153. Oh, balikan na to ang Sir BB question ha. I-flash mo sa screen, bebe. Yun. Nga na dong late na ma-realized. Nga pangit daw imong ex. Kani nga Sir BB question, hatudpod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Nakubi kapag gagasolina po nga dekalidad o pang-international ang brand. Ayaw mo kalimot sa pagpagasolina, pagpa-change oil sa to ang El Ilion Shell Mobility Station. Tibuok kalibutan ginaay Shell biha. Kundi ka sa Bukidnon, naakitay branches sa Maramag. Naapog kitay branches diri sa may branch diri sa may Valencia. And duha diri sa may Malaybalay. Tapos diri sa may atbang sa Malaybalay City Hall, kung ganahan ka nga magkaon-kaon, pwede ka nga magsaka sa second floor. Naakitay pagkaon diha sa diri sa Burger ETC, mga lamian kay nga mga burgers, mga baga kay patties. Tapos kung uhawon ka, naakitay mga fresh fruit juice from Frutas. Naapog kita yung mga lamian na chicken wings sa Wingmaster. Huwag ayaw kalimot sa tanang transaction ni mo masking pag magpagasolina ka, magpa-change oil ka, or mag-adto ka sa Shell Select, imong i-present ang imuhang Shell Asia app. Okay, pwede na siyang, ang mga points na pwede ni mong gamiton in the future. Hi, Junlin Rantz!
2: Thank you!
1: Maayong gabi, unsa niyang ingon? Ay, sabi, wag mong subukan, delikado og na ex. May ganit migo, no? Kaya wala kita, wala yung naging kita. I'm so proud of us. Di pwede niyo i-24 24 na lang or 23 na lang ang aircon, bi kay Igang. Pero ingon si Mommy Jackie, oh, ang tanang, garat lagi ni akong mouse room. Naay nagkuri-kuri sa akong, wait lang. Naay nagkuri-kuri sa akong mouse. Ayaw yung kuri-kuri, abi. Oh, dili magbuot-buot ha. Ako tag-earons computer, dili ka magbuot-buot. Ana si Mommy Jackie, pangit daw siya tan-awon or pangit siya daw itong definition sa itong mga ex kay wala man daw mo nagdayon. Kani may klarong bitter me. Yung may una lang yung istorya, oh. Hi, Cindy. Cute kayo ka si Ronnie Kulipapa. Unsay Facebook page din mo, Cindy. ayaw na, oh. Disuyo Fuentes Wilma. May gabi, Idi, ha.
2: Thank you!
1: Unsa ba ni? Wait lang, ha. Nasaag. Oh, nasaag lagi, oh. Nasaag din, ano. Hello daw kay Migo Maldito. Tungod man dyan na sa kanta ni Andrew E.
3: Huwag ang lalaki na iyong pangarap. Kulit kung bakit ko sinabi to'y simple lang. Pagka mag-aaral ng lalaki ay naglalaro lang.
1: Mm-hmm. Manap ka ng pangit, yo. Okay naman. Sa tinuos sa akong giingon sa inyo kaganina, Bitobi, oh, balikan na totong ako ang phrase kagaina. Wala man dyan tay ex nga nangimong pa. Oh, wait lang. Erase. Wala'y ex nga pangit. Kasi unang-una, kung kabalo ka nga pangit siya, it's either, kung unsay definition nimo sa pangit ha, outside man na siya or inside man na siya. Kung kabalo ka nga pangit, in the first place, anong patulan man nimo? Anong gipatulan man nimo sa una? Di ba? So pagtanaw pa lang nimo sa iya, first thing, pagkakita pa lang nimo sa iya, kabalo na ka, diligid siya pangit sa imong mga mata. Di ba? Kaya na fall in love man ka sa iya. Diba? O di ba? So, di ko sa tinuod na in love man ka sa iya. So, di gigit siya pangit. Technically speaking, di gigit siya pangit.
0: At ngayon...
1: Gikilig man po ka sa iya, ha? It's just that, ang ingon ni Mami Jacqueline Labis nga, wala mang kuno mo nagdayon, no? Munang nabitter ka. Maulang tanaw ni mo sa iya haron, pangit. As in, pangit yun. Ha? Mayang gabi, EBB, ninut lagi ang tukar, first love never dies, dugay na ko aning inyong, wala lagi may drama. Takaran ni si Arman, ugyoyo, ay wala drama. Oh. Sige, ito nito bago ning tawag taod-taod, ha? Karon pa ni mo ma-realize nga pangit imuhang ex na human na ka og pahimulos. Disuyo. Which, tinuod yun na siya disuyo. Pero, on the other hand, ang problema ani disuyo, kung wala ka nakapahimulos sa iya, ha, pero ikaw iyang ipahimuslan. Mas pangit. Pero nga nabito na, no? Nga nabito na nga kanang pag mabitter ganito sa to. Pag mabitter ito sa to ang mga ex, ganong wala mo ko'y labot. Di mo ko'y nga nanagod ka bitter, good. No? Kabalo ko mo dawat og defeat. Oh, kabalo ko nga pil din ako. Kabalo ko na I wasn't his happiness at all. Pero never ko naghuna-huna nga pangit siya. Gwapo man siya. Gwapa man po to imong ex. Di ba, nag 10 years manggali mo. Oh, 10 years manggali mo. So, diligid siya pangit. It's just that, wala, gani ingon ni Mami Jackie nga, wala kayo mo nag-work. Munang pangit na siya sa imong pananaw. Samok bud mo ay. Ano na lang siguro. Wala mang gid mo nag-work. Munang pangit na siya sa imong pananaw karon. Pero, o, lagi din ako makiglalis ninyo. Sige, tawagin na lang ko, be. 0975-474-9153. Diba? Double kill? Sige na, o. Namin mga violent reaction. Kabalo man dyan, go. Gwapa daw ko karon. Ayaw, oy. Kabalo man dyan ko nga, naagin may mga reaction din, ha? See you, Sneer. Resuento. May gabi, Ibi.
2: Thank you!
1: Tawag na balik, ha? Once again, 0975-474-9153. Or yes, may gabi.
2: Thank you!
1: Okay. Hello, may gabi. Hello po.
4: Hello po. May gabi. May
1: gabi po. Kinsa ni palihog?
4: Si Ryan ni Ryan bisa ni sa Bohol.
1: Ah, Ryan. Ang atong Sir BB question karon Ryan is ngano daw? Ngano late na daw ni mong ma-realize nga pangit daw imuhang ex?
4: Ano ma-realize na po nga sa to anong pangit akong ex?
1: Ngano di makamaminaw?
4: Sorry na, good day. Ang kanang kuan ba? Ang kanang ibang tapi-tapi ba?
1: Tapi?
4: Ano ba?
1: Naminaw ka sa to? Naminaw ka sa programa? Wala.
4: Wala akong kahapat, hindi kay karon ka po nag-open sa harap na katulog, hindi nila.
1: Ah, sige, pangutanon lang, tika, dali, nakagkain ni ha. Nganong late na daw ni mo ma-realize nga pangit daw imong ex?
4: Atong kwan, natungod na siguro nga, anang sa panagbuwag ba?
1: Ano sa man?
4: Yan, ako lang nagbulag naman. Ingo na lang nga pa, pinagbulag naman.
1: Pero pangit bagay tinuoray or dili?
4: Ang ex pangit?
1: Samok!
4: Dili lang doon.
1: Bala ka!
5: Exciting!
1: Kisa man itong gestoryahan? Ah, gisapot na ko. Gisapot na giyog ko. Maminaw lagi. Magpa-quiz ko karon. Babasan ako ni. Sorry di ay Cinderella, wala man di ay. Okay lang lagi, wala. Wala lang tayo. Wala tayo drama ha. Never tayo nagka-drama, baby. Sa to ang programa kay wala tayo mga dramator. Dili lagi ka makaingon o pangit siya sa una kay tungod gilumay man ka. Wala mang good, baliktad mang gani. Ang istorya is ako ang nang lumay sa iya ha. Moton di patabok siya sa laod sa dagat. Dili ko mo tubag ni Morayan kay di kagapaminaw. Gipatabok sa dili ang issue is ako ang nang lumay sa iyaha, maong gipatabok sa iyahang iyaha mga paryente sa dagat sa laod kay para mawala daw ako ang lumay. May gabi.
4: May gabi.
1: Sabaan niyo di ako okay? Nay po din. Nay mura jo ba?
4: May gabi
1: po. Kusog man kayo mong radyo, B. Oy, asa day ka?
4: Saturday, sa Juan. Nasa Kalakian.
1: Aha, man ako. So, yun na kayo mong radyo, B. Di kita magkasinabot, ani, B. Sige, taghahaani.
4: Oh.
1: Ah, sige. Mutubag ka sa to answer, B. Question, B.
4: Kada?
1: Ginatistingan jud ko sa ginuorong gabi una ba kanang ako pangutan na biba kanang ang to ang Sir BB question karon gusto ba ka mutubag?
4: Pwede, gusto.
1: Ah, sige. So nganong late pero before ka mutubag bi pwede nimo hinayan sa imo radyo kay di gid ta magkasinabot bi. Nice. Sakit ka sa dulungan, my god.
4: Wala,
1: okay na. Taka ra ka. Oh, sige ka na. Ginayan daw.
4: Okay lang.
1: Hindi man ba yung sakit gihapon sa dalungkan, B? Agay. Naigam. Ay, naigam. Okay. Lang. Mahurot itong oras. Ani lang. Ha? Ayaw mo na wag. Ang hinayin sa ninyo mga radyo. Ha? Mahurot itong oras. Ani sige na tag hello. Kapoy kayog yun. Na. Si Jonna di Kunlay at Zon Basiwa. Sige siyang katawa. Awa ka mo ha. Basta ako na-realize na ako may pagwa, may nagkaila. Too late, bebe. Late na kaayo, disuyo. Late na imo mga realization, sorry ha. para na ako, bibili, sudyod mo salig og barka. Ha? Hindi kita mag-gits, wait. Anong klaseng color na yan? Ang sakit sa tenga, ang monitor niya, oh. Ako man ang pangit, dili ako ang ex, pero nagmahay rako og nga nagkaila mi. Makumba. May gabi. Okay na imong audio din sa saba. Tingog na. Hello?
4: Hello,
1: good day. May gabi, sir. Tubaga ato ang Sir BB question karong gabi una, sir.
4: Oh!
1: Sige. Nganong late na doon imong ma-realize na pangit imo hang ex?
4: Nga ang tubaga na bibilog.
1: Ha?
4: Nga na ang tubago.
1: Oh, sige, unsa man.
4: Nga na makaingon siya pangit.
1: Ah.
4: Sa unang panahon, wala siya makaingon pangit. Ay, ang iyang mata, wala pa'y katarak. Darong kay Mugay naman. Nga na may mata ang katarak. Ang mata, katarak ang mata mo na makaingon siya pangit.
1: Ganun, kanusa lang na inituruk ni Kuan ni gawas ang katarak katong nagbuwag na?
4: Ito na katarak ang mata mo nang ipangitan na siyang asawa.
1: Mahirap po, Ed. So, ma-realize sa ganyan ninyo nga pangit. Unsa di ang inyong definition sa pangit, D.I.P. ka ng panggawas o pangsulod?
4: Para sa ako, agad sa delegate na sa pangit kay Bugabaya nga pa na ako sila nagubabis sa news.
1: Oo. Bito, tinuod bito na. Pero pangit lang siguro ang definition kay wala lagi-lagi mo nagdayon.
4: Okay, para sa ko, diligyo ko yung mga pangitan kay puro matalihin mo sa ginoo nga, puro guwapo.
1: Tinuod yun na siya, pero ang uban mo, ingon lagi daw sila nga, hala, oy, kaluod, oy, pangit man na ito kong ex. Dili, oy.
4: Mga guwapo.
1: Diligyo
4: ko mga amin, atay pangit.
1: Oh, correct. So kung manghinaway siya sa imuha, ay, sugot, di ba?
4: Guwapo na ko, bibilan.
1: Oo. Ikaw po ta, oy, pero mo lagi, maski unsa pa na to, kagwapo, biyaan, naghihapon ta. No?
4: Kagwapo, bibilab, wag yapon namin nyo, kay puro roman na ilog-ilogan.
1: Ah, sige lang, bibilab, sa antos lang sa tagamay. Salamat si mong tawag, bibilab, unya na po taod-taod, ha?
4: Bibilab, bye-bye.
1: Bye-bye. nanay. O, si Bibi Loves to si Oria. So, basta kay maon na to siya. Anyway, Bi, ato na siyang tiwasan na to ang Sir Bibi question. O, niya, taon-taon ka balo kung adaghan. Siyad kaayo mong mga reaksyon, no? Si Jonah, o. Para sa kuadili man, pangit ang ex. Sadyang napalid lang yun siya sa hangin o napaingon siya sa laing nila lang. Sakit, no?
0: Papa.
1: Mia daghang kay kamo baya, kamo ako wala koy labot ani ha. Guilty beyond reasonable doubt. Ambot, ngano bitaw? Kanang manggawas gyud tong pagkahinawayon gani, kana gani wala na gyud gani mo. Nya na kay mga barkada ba nga moingon sa imo mga anong kuan di wala man kay dapat di ba yun naman sud kay ingon ani nga barkada tapos dili ka man hinayang adto ikaw wala ka dili man siya gwapo dili man siya gwapa so dili gyud siya kawalan sa imuha kani pa mga barkada ninyo sulsulera ra pud kaayo no usahay pud kani nyo mga barkada wa gidi maayong impluwensya sa inyo ha kay imbis nga makatabang muduot labi na ni ako mga barkada. Sorry lang. Pangit ko pero higugma ako. Di jud ka magmahay. Disuyo. Si Jonah di kunlay Ate Zon Basiwa. Oh. Diba? Umantay mahimo kin ana. Joke kay. Palid bang gitsa sa lain. Maskin pag wala, diliing anak kakusog ang hangin. Wala manuntay bagyo pero nagbago siya. Nana siya'y bago. Mga ingon na anak, good nga mga senaryo. Tony Boy, Reswento.
2: Thank you!
1: May gabi din ha sa imuha. Walay pangit, baby. Kaya ang pangit ka nagmaot o batasan mauna. Pero og manghatag gani, nindot na ako di ay. Unadayin ko kasabot siyang giingon. Ay nako, B. Unya sa pagbalik na to taod-taod ha, live po tahi confession po. So kung naaway mga gustong ipampahungaw din ha, regarding sa to ang Sir Bibi question, abrihan na to ato ang linya unya. Once again, 0975-474-9153. Wait lang ha, ako sanang isibog-sibog gamay. Hindi eh. Ako na, ha? Ay hindi, pabaliktad. Wait lang. Ah, sige, tapusin ko lang to. Oh, kasi ano eh. Oh, wait lang ha. Yon. Bitaw, Bioy. Naagyapon mga... Kabulod yung kung adaghan yung kayo mga reaction din ha. Karon. Once again, live gyapon kita sa to ang programa sa Putahe sa Gabi. Pwede mo nga mag-follow, mag-like, o mag-share sa to ang mga XFM Facebook pages gikan sa Visayas ug sa Mindanao nga naka-live karon sa to ang programa. Programa nato ni ha. Kunya ko mangutana mo kung kinsa yung kaubang karong gabi una. Ako ra gyud ang naginusarang anak sa liki nga kawayan. Ang yuhang Disney Princess Visaya version. Nanukad gikan diri sa XFM Bukidnon, Northern Mindanao. Aba. May mga ingon ana no. Cinderella po ang atong official Facebook page once again 101.7 XFM Bukidnon. And of course live usab kita karon sa official Facebook pages sa Radyo Amigo sa Davao del Norte and Davao de Oro and sa Baganga Davao Oriental. Pero sa mata sa itik walay pangit. Wala man. Wajug ko makiglalis. Wala man gid sa tinuod lang nagi. Again and again, I'm gonna repeat it to you back and forth. Wala gay pangit sa tua. Paon hanay ragud mong siko ang kuno. Paon hanay ragud mong ginaway good. Kung makauna ka maayo, kung makauna siya, watay mahimo kay naunha namang gid ta. Pero as much as possible, dili ta manghinaway sa mga physical na di ta manghinaway sa mga physical nga kuanha nga kaning naong kay nga naman, kita tanan ba binuhat ba ta sa Ginoo, wala gyud pangit ug wala gyud pangit gyud sa tua. Puro gyud ta gwapo ug gwapa. Sadyang hindi lang kayo para sa isa't isa. No, tapos sadyang hindi lang siya masaya sa iyo. Ganyan. Sadyang hindi na ikaw ang nagpapaikot ng kanyang mundo, kaya pangit na ang paningin mo sa iya. Taas ka itong istorya ba? No? Grabe na gid kay kasakit ba? Gakakuan na ba ka ng sayang gid unta good no nga? Sayang kay itong inyong mga pinagsamahan sa una. Pero ato na siyang iparayon o niya taon-taon itong paghihisgutan ha. Ayaw mo pang hawa din ha. Lingkod lang sa mo. Pagtimpla na mo og Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen kay magpulaw tanin niyo o niya. Sa itong official number, pwede na mong manawag o niya taon-taon. 0975-474-9153. Mabalik taon-taon ang ito ang programang Potahe sa Gabi.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
0: Zamon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tabak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan is ko lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM.
0: FM. Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check. Brought to you by Vision X Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
10: Mga katropa, X.

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi-i gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Ug kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwedeng imasin?
6: Pwede.
5: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Bali na sa itong programa, karong gabi una ang Putahe sa Gabi. And of course, for tonight, we have Putahe Confession. Ang programang hatid ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. With glutathione and collagen. Naku, B, kung ikaw mahilig magpulaw, unya, need mo og kape nga, kanang isugid kay nga kape, apan kape nga makatambal po sa mga balatian. Ayaw kalimot, adun na kita ay Santon Gold Coffee Mix. Gihimo kini siya para gid sa imuha and naapod siya glutathione and collagen, makatabang aron muhayag ang imuhang pamanit. No, sa mga bibi nato din ha, nga wa pa nakasuway ani, pamalit na mo sa mga duol na butika like Mercury Drug Store Nationwide. Available usab sa South Star Drug, naapod kita sa The Generics Pharmacy. Also available po siya sa Generica Nationwide. O kung gusto nimo nga i-deliver siya directly sa inyong doorstep, pwede rin nga mag-order sa Lazada, sa Shopee, and sa TikTok. O pwede-pwede nga mag-add to ka sa mga duol na Yes to Health Clinics Nationwide para maka-avail po ikaw sa atong free consultation. Di ko mag-update sa oras. Di ko magsabaon sang pizzaron. Kibasig man sa rin ninyo. Tuod. No, basig man sa rin ninyo rin yun, nakalimot mo, mag-away-away yun mo. No, nabiingon na anak, na, man sa rin di ay ninyo, tas wala ka nakaremember, niya giaway kasi mong partner kay, never ka nag-greet o happy man sa rin, happy, Never po ka nag-ingon sa yaha o, happy birthday! Kung birthday niya. Pero kung hindi niya birthday, oh. Sige, di na lang ko siguro maglangay, no? Ato na lang yung tubagon. Pero before ang tanan, ato sa ipailailang ato ang programa karong gabi una, ang Putahe Confession, the live Putahe Confession for tonight. Mokin na siya ang imuhang safe wall. Kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang mga hinanakit, may it be connected sa to ang Sir BB question for tonight, or may it be other things na need ni mo og tambag. Before ta magpadayon sa unahan, ani ano po ang ato ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting!
0: Paspasa sa oras, uy. Nagdagan mo ko ng oras, P. The time is like moving forward. So wala kita yung mahimo ang oras. Maski pag-unsaon na ito, pag nalip ko, no? Kaya pwede na ito ipahunong unta ang oras. Wala, binagkaoban ni Musia. Kung pwede pa lang. Pero wala man, oy, dili man, oy. Wala man, oy, dili man ginato na siya mapastop ang time. Welcome once again sa itong programang Putahe Confession. Hatud-usab ka na ito sa Senton Plus Herbal Soap. Sa mga namisita o gipamisitaan, importante gyud nga ito ang personal hygiene. Kapag kabaho kag ilok, ayaw sugot mamisita siya, ayaw pod pamisita kay mauwawan ka ana. Kanang baho sa ilok, be that's abnormal sa imuhang kalawasan, which is pinakadakong disappointment, pinakadakong discourage. No? Mo nang ikaw kung naa kay feeling nimo nagapanimaho gid ang imuhang ilok or naa gid gapangalis bugid na niya wa kakabalo or giingnan na ka giregaluhan pa kag tawas. No? Ayaw kalimot na akita ay solusyon ana ang ato ang antibacterial soap nga na ay Mangosteen Santon Plus Herbal Soap. Makapawala, legit jud na siya, B. Makapawala sa mga baho-baho sa imong kalawasan. Makapalit ka ani sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Atong balikan!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga Labong Surandado, Diloro. Ang kreatin yung taas, ang ihi, gusto ko pag-ihi, magputol, may video nga di matulog.
0: Zaltone Plus Gold.
1: Kerting lami, natulog, nakaipo, sa kong ihi, o kira kayo, garo na kong kreatin, in 94, lang kong nakapaminaw sa kong gipang multi-car, sa kong mabalatian, yun ang sulayan na ulog ko sa Yes to Hell. Hindi mo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
0: Zaltone Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaltone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaltone Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaltone Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaltone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaltone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaltone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Melanie DI tagana.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mag-muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Zaltone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin!
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Exciting!
1: Naot nga diin na ang Diyos, mga katropa, mga anak kaninyo, o gilabi na magatanggal gayod sa inyong mga balatian. And then, sa gusto mo ba nini ato nga programa, ayan ha, pwede ka mo mumpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, may tuon kayo sa ato nga panglawas. Just text your message yan sa ito ang text line number 09-09-17-62844. Once again, so gusto mo pahat no, sa ilang mga pautana, huwag muuban kayo din itong programa. Just text your message dyan sa atuang text line number 09-09-17-62844. Huwag atuwag kayong hatagan ng katubagan no, ang inyo kayong mga gipadalang mga pangutana. Pusa, ubanin na usap ako ninyo mga katropa. Hilabi na gayon sa ato gayong mga avid listeners, no? Dinigayon sa mga taga-tagong, ayan, maayong buntag. Hilabi na kay Sir Ruel Ubida. Dinagayon sa Kwambungan, Tagum City. Saka avid listeners po ng XFM. Hilabi na sa programan The Secret of Health. Pag sa mga taga-Nabuntunan, labi na kay Nanay Luisita Varka. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray na anak karon sa Kaimsug o Kapiskay sa Panglawas. Pag sa dinagayon sumawab, no? Kanagan po tag mga listeners din ha. Labi na kay Mama Nida Paco. Maayong buntag, Mama Nida. Kaumad gayon sa imong mga kaubanan din ha. Our brothers and sisters, no, tungod kay Adventist, no, kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM radio stations. Og kinsa pa ba, no, taga-Mawab, ayan, si Mama Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also, no, Aguilar family. And then sa mga taga-Davao, dagan usab kitag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio, bago na to na yung pasyente mga katropa. Noong panahon o noong adlaw nga din nag-duty tas Davao from Turil. Ayan, naka-visit sila sa atuang clinic and then naka-avail kayo sa atuang free services. Tungod na sa pagpaminaw sa atuang gayong mga programa sa Yes to Health. And then hilabi na sa mataga programa gayon, no, nining atong XFM radio stations, mga katropa. Happy morning to tawag ni ini nanay and tatay Tulibas, no, dinagayon sa Turil, Davao City. And sa mga taga-Mati, no, labi na din sa Baywalk, kami taga dagantag mga listeners din na mga katropa. And then isa sa mga massage therapist din na sa Baywalk, sa ka-listener gayon sa XFM radio station, si Nora Barangan. Ayan, happy morning, no? Nagpaminaw siya karon, kauban gayon ang ilang mga kauban. Ingon pa niya, lanog kayo ang ilang radio, no? Din ha gayon sa Baywalk sa Mati, no? Samtang maghilot-hilot na sila din ha. Magidon na ilang ginapa gitawag nini. Ginapaminawan, no? Hindi ato ang programa, mga katropa. Ganta ng programa na gayo din sa XFM radio station. Asa ka mang lugar na karon, din sa Tagum, sa Davao, sa Mati. And dahilabi na, dinausap sa Bukidnon, no? Ayan, sa Jensan, sa Pulumulo. Ayan, sa San Frans, no? Magandputag mga listeners din, ha? Ayan, happy morning po, mga katropa. And have a blessed day. And then, syempre, usbon ko ha, ubani ako mga katropa nini atong programa, pinagi kayo sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, may tungod kayo sa atuang panglawas o katong paningkamutan, katugad kining hatagan o katubagan, ganit dagan-dagan na o nagpadala sa ilang mga mensahe. So stay tuned mga katropa ha, tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan. Unya, o ganit, so walay mga pang-text, ayaw ka problema, tungod kay aduna usab kitay mga Facebook live na, o nagtuo ko nga halos tanan karon nagagamit na gayon og Facebook apps. Pwede ninyo na i-search mga katropa sa inyo ang mga Facebook, ang atuaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. aron tungod niya na updated ka mo, and then syempre labi na ang ato aga yung programa karon, live usab kita mga katropa, na diin na makita og madunggan sa ato aga yung mga Facebook page. Oga, pwede niyo usab search sa inyo mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment and XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tungod kay matag adlaw, dili lamang kining atong programa The Secret of Health. Ang tanang programa din sa XFM, hilabi na sa mga balita. Live gayod kini mga katropa sa atwa gayong mga Facebook page. And happy viewing sa tanan, nagkatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan. Good morning, Doc. Ayan. Good morning, Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning, Doc. CJ Nedruda. Sa tanang tigpaminaw watching from Matina, Aplaya, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan na. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. And happy listening, kauban ang imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanan, nagatanaw karon, ha? And happy morning, mga katropa. Well, madungagan na usap ang atong mga kaibalo, may tungod gan sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod kaninyo. Gayod sa ato ang gitawag nga lamian nga kape, no, nga diin maghatod ka nato og kahimsog og kapis kay sa panglawas. Nagkape ka na, naggamot ka pa. Sutton Plus coffee mix ang kape nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.
0: The Secret of Health, mga sekreto sa kalusugan, dapat dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health Sutton Plus Cold.
1: Daghan ang nangutana mga katropa kung pwede ba ang ato ang Sutton Plus Coffee Mix, no, sa mga adunay gitawag nga problema, no, sa asukal sa ilang dugo mga katropa. No, pwede gayon, no, kini ato ang Sutton Plus Coffee Mix mga katropa. Tungod kay ang ato ang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talagang totally severe, no, condition or seryoso or tawag niini taas na kayo na level of your sugar, so I can say na safe kini ato ang gitawag nga Sutton Plus Coffee Mix. So safe kini, labi na sa mga kabayan nato nga din hilig og kape. May ang uban ra ba pag adunay sugar problem? Ang ilang ingon na lang, Doc, kini lang man ako ang ginagamit kining stick. Di lang ko magamit og butang og asukal. Problema sa gihapon, ha? Bisag why asukal mga katropa, labi na sa mga hilig mo inom og kape, apan aduna na gitawag na tog diabetes. Nasayod ba kamo nga diin dili lang ang asukal maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuang dugo? So, sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods kiniusab makadaot gayud sa atuang pancreas o hilabi na sa matag cellular ni ini. Kaya nga naman, adunay dakong connection mga katropahan. O kining caffeine nga diin mo'y modaot sa pancreas. O kung mga daot ang atong pancreas, syempre dili na makaproduce o insulin. So unsaon na lang, no? Pag-abri sa matag cellular para makaproduce og energy og dili mo daghan ang asukal sa dugo, no? So inana usab kinahanglan atong hibaluan na dili lamang ang asukal, hilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So bisan pag stick-stick, for us nga di nagaton sa natural, dili gid siya maayo mga katropa. So Sutton Plus Coffee Mix available kini sa tanang butika nga duol sa inyong lugar, and also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani, mabasa man ninyo atong signage, no? So abri ka na matag Domingo hangtod Bernes alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule sa check-up and consultation dinhi gayod sa Tagum is Wednesday, Thursday, Friday and Sunday, no? Usbon ko ha ang atong schedule sa check-up dinhi gayod sa Tagum, Merkules, Huwebes, Bernes ug adlaw Domingo, no? Alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. Sa Davao, ato ang clinic address, anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Ganitong dito ta ng schedule ni aging simana. Tagbog taong pangita, no? Nagpagpangita ang atong pasyente asa daw ang klinik. Nasaag daw sila. Pila na kauras na tinutuyok. May nangyayang inasile service na. Okay, medyo lisod-lisod. Makita ang ato ang pwesto din ha. Napan, kung naanam mo mismo sa Matina Crossing, dili mangid siya actually atbang sa Kawayan Drive. Pero nasa sa pikas nga bahin, no? So pag dayon kurbada ninyo mga katropa din ha, hatagan ta mong para mas masabtan, mas madali malocate. Dayon kurbada, palugso man ha, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kay naarata sa right side mga katropa. Inyo na yung mabasa dayo ng ato ang signage na Yes to Health Clinic and then Abrika na Domingo hangtod Bernes alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday na Lunes o Martes mga katropa inyong makauban personal ang inyong health consultant si Jane Nedruda. Subon ko ha, Lunes o Martes, dinagay kita sa Davao City. Sa Matina, I mean sa Mati, no? O, na Matina naman noon. Mati mga katropa, is everyday ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po mga katropa. No, kung din kamo mo ato sa atong klinika. And then ang atong assigned secretary, mao gayoy mag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga ni kanako. Huwag ako makikistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes to Health Clinic mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita, pagbisita. Aron tungod niya na magadungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
0: Secret of Health Trivia.
1: Kining oras hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic your excellent choice if ik natog hatag og advice kung unsay angay buhaton but most of the time pag inana gani graduate ang pain then mo appeal no sa paginhawa mga katropa basig ka na nag-indicate sa imong kidney area na and then kung dili normal ang imong bowel movement no sa atong texter basig sa imuhan nang gitawag nga appendix na kay kung dili man good normal ang bowel movement and then magsakit na dayon ang right side basig aduna na appendicitis ang usa ka tao or barado ang iyahang ascending colon so kana nga mga symptoms kinahanglan maatiman day na to. O din na to padugayon. Ay kung padugayon ta, basig mo abot pa noon sa dakong problema. Ano? So kinahanglan, take a general cleansing or detoxification. No? So atuwa gayon texter. Kadiin nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan. Mas maayom hatagan day na og pagtagad. O kung dol ka man sa atong klinika, atuwi ang Yes Health Clinic. No, kung Dolcas Davao, Lunes o Martes ang atong schedule, or kung sa Matika, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung Dinikas Tagum, Merkules, Huwebes, Bernis o Adlang Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation, din higayod sa Tagum City. Aron to din na makita na to kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, nga nung gasakit man ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon na tayo natural cleansing usab nga gina... pa-avail no sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang pagpagawas og hugaw no and then syempre makainom pug ka og mga juices and then naturopathic modalities for the meantime habang napakadin na sa inyong balay ay suggest ayaw sa pagsobra og kaon basig sige pug kag heavy meal labi na pag gabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw? Pag abot sa kagabion, dito lami kayo ikaon, no? Daghan kay gikaon, labi nag-bisis tibuok adlaw. Pag kagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Ginagmayrag kaon, tuon kay gadalis trabaho. Manang pagkagabi, dito na mabawi o kaon. Ako po, mga problema. Ano? Akong problema, mga katropa, tungod kay loaded ang ato ang digestive system. And then, ang mahitabo, pag-abot stina, di na kayo mapagawas. Tungod kay wa kayo natarong og usap. Wa kayo natarong og tunaw. No? Mahitabo, constipation. Kinahanglan mga katropa ha, hinabi na kung adunan na ipagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal rajutas kagabion. And then every morning, warm water. Mas maayo na. And then mag-juice dayon ong pure pipino juice and celery. Alam mo, celery, kinin-kinchay, na? Daghan na spalengke, pangutana ra mo, unsay kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. O lima kapalwa sa kinchay, o banis o sa kapipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom, ang Santon Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na itong paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak kay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dua kapsula buntag ala 30 minutos human ikaw mukaon. And then dua kapsula sa gabi 30 minutos human ikaw manihapon. Programa 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa ato ang check up and consultation sa Yes to Health mga katropa. No, pirmi na ko na ginaingon, libre ang ato ang check up and consultation. Atay gipiling edad basta dunay problema sa panglawas. Welcome na welcome kamo nga mo ato kayo sa ato ang klinika. Manigingon, may pera man o wala, basta adunay problema sa panglawas, welcome ka mo nga mo ato sa atuang klinika. No? Apan kung adunay budget mo ato klinika, oh, mas maayo no? Para makasuway usab sa itong mga pagpanambal. Tungod kay aduna kita yung mga specific and complete combination of herbal medicine, kaba ng atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule, para gayon no sa inyo gayong mga balatian. Mo nang mga madungog ninyo nga mga testimonya mga katropa nga di naayo sa ilang balatian sulod lamang sa tulo ka adlaw usa ka semana o dunay duha ka semana. O ga pinakadugay nato is upat ka semana. Tungod kana sa ato ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan din adunay problema sa panglawas na apan luyo ni anang tanan ang ato ang check up and consultation and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities mga advices and health counseling libre ka na mga katropa na and then kanindot ka duna patay dietary guidelines unsa man ang dietary guidelines mao kaning usa ka papel nga diin ni anang papel nakasulat tanan kung unsay angay ninyong buhaton especially unsay angay likayan ng mga pagkaon and then unsay ang mga juices mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication and then pag ulit ninyo no kana nga papel your dietary guidelines libre ka nang ipadala sa inyo ha aron to nya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton di ba mo nang sa mga pasyente na kato sa atong klinika makaingon jud nindot daw kaayo no ang serbisyo nga atong ginahatod asa ka na gitudloan na ka o gipadalaan pa kag kudigo no para di jud makalimot especially sa mga kabayan na tong alimtanon. So, ana mga katropa, ayog kabala ka sa nag-text no, kung free ba ang atong check-up. Yes po, free ang atong check-up and consultation. Basta tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Ano niya atong programa mga katropa? From 656, good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santon Plus Gold. So ang pangutana, unsay angay imnon or unsay angay buhaton no, sa naghubag nga walang tiil, no? Or paa ba to, no? Kaya paa may leg manangingon. Bisan pag-inom og Santon Plus Gold. So ang iyang pangutana, unsay pwede i-partner? Yes, good question, ha? Kaya nga naman, ang uban, musalig na raba dayon pag hilabi na adunan na gainom na siya og Santon Plus Gold. Para ni si Kahibalos tanan, ha? Atong Santon Plus Gold, mga katropa, yes, very effective and very powerful, labi na sa itong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tao nga di nagainom ni ini, buot pasabot kulang og kahibalo, no? Ang tao nga di nagainom ni ini, dili gihapon or less effective ang gitawag na itong Santon Plus Gold. Kaya ano man, ang bawa, gainom ka Santon Plus Gold, unya, sige gihapon kagkaog bawal, no? Wa gihapon, mo na yung gingon, wa japoy jamo. Inahanglan, Nagainom kag Santan Plus God, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas o bani sa paglikay sa bawal, na? And then, ubani pa jud og naturopathic modalities. Mauna'y pangutana, no, sa atong texter. Kung sa pay angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santan Plus Gold sa paa nga di inagahubag, na? Una sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig nang hupong na dyan na, basig adunay problema sa kasing-kasing, na? So mo na mas maayo, i-check na to na ma'am or sir, no, sa atong texter. Basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas maayo, mag-juice ka o pure carrots and the pipino juice. Ang carrots, high in potassium, and ang pipino, siyempre, the best sa cleanser. So, tawag nini, perfect combination sa mga kabay na itong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa naghupong, kunya naghubag, dako-dako na, pag-juice o pure turmeric. Unsa man yung turmeric, luyang, dilaw, or dulaw, mo na itawag sa uban, no? Ang inyong himuon, bangguron ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlo nga tela, pugka ang pure nga duga, makainong kag lima ka kutsara, pure ha, ayobutangig asukal or tubig, pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag inom o duha kapsula sa Santon Plus Gold, buntag, 30 minutos human ikaw mikaon, o 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Basig mo inom pugkag Santon Plus Gold, o sarap pag kapsulas buntang. Matingal lang, ano nga ba ni Kuyos ang hubag? Mabon na, no? Kagitipid man ang Santon Plus Gold, na? Kung gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage, no? Tungod kay natural man ni atong mga supplement, ang mga produkto, why problema mga katropa, na? And then, sunda ka to akong advices. Nanawa, dako kayo na og kausaban for just 1 week, na? And then, i-observe na, 1 month, I suggest. 1 month, ipadayon. So, nga din, sunda to akong gipang tudlo. Kunya, pag-inom, high dosage ang Santon Plus Gold. Kunya, likay jud kas bawal, na? Kaya kung nang hubag na, bawal na jud na ang parat. Okay, bisan pag-inom kag Santon Plus Gold, tumano ni mo ako mga advices. Kung sige kag-inom or kaon og mga parat, awa agyapoy, tawag ni kaayuhan, na? Kaya kung hilig ta og parat, sige tag-kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamos, sa pabang mga parat, na? Mga noodles, mga Maggi, kataas ka na siya sodium. Sumala sa pagtuon, kining sodium in or high in salt, it invites sa water, na? So, buot pa sa buot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas ug asin. So, kinahanglan, likayan dyan na automatic, na? Sa mga kabayan nato nga din ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So, wala man ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman tayo igong oras. Uma, mao sa gihapong oras ha, ang programan The Secret of Health. O inyo sa gihapong makauban ang inyong health consultant na si Jane Druda. Wagawa na tayo igong oras. Dagan salamat mga katropa. Wagak ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Amping ang imong lawas, ugang imong lawas mag-aamping kanimo. May muntag sanan and God bless us all.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Oras mga tropa sa XFM Davao Region, alas 4.32 sa kabuntagon, mga katropa!
1: It's exciting! Pilipinas!
2: Niya sa kinagkaroon sa gawas, atron atong kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagsadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Ta-da! Good morning!
5: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.31 na pag-iigala sa Kabuntagon.
1: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!

viernes. Mira cómo están, me gusta el sacar a tontar al magatropa. Y bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, bote, Ala good morning, ibot ibot ibot kapi kapi kapi kapi kapi kapi kapi kapi kapi na magakat rupa. Imta na radin na mga exon. Imta na nagahe din na magakat rupang lanse. Ang gaghiktan sa pisi sa moskitero. Ay buntag niya kayo nung Espiridion. Espiridion Al Gabri Araneta. Ang senior citizen nga gahi pas magkuno. Mahuman. Mita may buntag yan Espiridion. Hala sadyaw na ba?

Alah, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, ha? Kaisi! Siya, please, siya din, hey, mga katropa, karun, salungaok, nagmata na! Nakaibot na, tiya, please, siya, imihiyo. Tiya, maimbuntag mo, tiya. Arag to, kung wa na ka magpaminaw, wa ka magpaminaw, skuwa. Minaw de ka kadabuntag. Alam, morning na, tiya. Bukay na kita, magkita, tiya, no? Kasi makalaag na ko din, hey, salungaok. And, ana matalistagom. Alam, imbuntag niyo, tanan, diya, kang Tiyo Victor. Kumusta, mga Tiyo? Tiyo Victor, imihiyo, o gato sab kay Tiyo Edoy.

ang idoy-idoy. Kaban siyang kabataan di hagbang kapuhan o siya istir. Good morning. O siyempre, ingarita nila ni Tata Ognikwa ni Ate Baning. Urbana. Labuka Algabri Kaminadi. Yun. O sayahan mga kaginsakupan. Alam may buntag yung tanan diha. Nakita kita kagahapon, no? Salamat kay successful mga tropa ang ika-23rd Algabri Clan Reunion Original since 1997. Nganong 1997, yung anong 23rd pa man. Na-stop man with mga 6 years. Kahit tungos pandemic. So kagahapon pa nakabalik mga katropa ang tinuig na panagtigom sa Algabri Clan. Mindanao Origin. XFM Philippines. Salamat eh, taga Cebu, mga tropa ng abot. Katawa ug saya. Pantasikon ka sa nunsay panahon. Sayo. Hala, good morning, dire kaninyong hurot, mga katropa. Taga Prox 6, Mamakaw Kapalong, good morning. Akong magulang dire nga murag karon pa sila mo balik kadto sa kwan. Unsa oras mo mulakaw? Ano lang mga kwan lang mga kwan na lang manding mga kwan na lang mga kapin kulang lagod, mga kapin kulang sa oras, mga katropa. Kung saan ang kapin kulang, godoy? Pinoang! Manding Mimi, huwag si Jinjin, na si Tonton, Adre. Pagbuntag niyong tanan. Ako mga pinalagang pag-umangkon. Mga kuan siguro, kasi mga, pwede mga alas 9 mulakaw. Ano pa man na, wala pa man ay ulan. Pauliog ka ng Taraguna, Davao Oriental. Yun, may buntag niyong tanan, Re. Good morning rin lang Arnold. Gahapon sa Rick Edong kay isang meeting pa man good me kagahapon. Haro po sa ato ang sunod nga clan. Na ulan-ulan na. Nagpaabot ko ga, nagpaabot mi kusap mo to akong ulan, usap po mi mlakaw. Ni Uncle Kadyo. Nauna lang tas itong mga kwento kay sa na closing man po ta, closing remark man ta. So closing remark, so paabotog yung mahuman. Kay ako'y musira. Istorya isa kapulong lang nga pasalamat nga malampuson sa ato ang host o sa mga katropa ang Santo Tomas chapter headed by Miguelito o Miguel Algabre. Ay, buntag di mo na agaw. Sa imo mga kabataan, tulo ka mga kalalakin ani mo mga anak. Algabre na naghan kay wagi babae. Balita. Si Banji ragi babae din na sa inyo, ano? May buntag. Di karon sa Federal to Santo Tomas Davao del Norte. Sila big wa mo pagitas big tao noy. Mingaw kung big Algabre kayo na Algabre Villarta kayo na. O sila si Auntie Ansing na sakit ni Auntie Ansing day. Good morning Auntie Ansing, di karon sa Tibalog. Ni kuan ni Maymay wa pun mapakitas Maymay. Ala may buntay ni tanan. Sunod pohon, Libuton na chapter ang kuan, kaning Libuton chapter, apil na nini ang kapalong, no? Sa kaning kapalong na side risk sa kuan, sa Asuncion. Pero dito sa kapalong sa Ismumakaw na bilong ni Punis sa Santo Tomas. Chapter. So sa kuan ta, sa Libuton, Barangay Libuton. Lugar ni Kapitan Rodel Impas. Itagi mi Kapitan Rodel Impas kagahapon. Mahuman. Tuwa dito ng umpanya sa marugaan si Kapitan Rodel Impas. Delikado dito mo daw, Kapitan. Pinoa! Kaya ang Gabri mo ng asawa ano yung Kapitan. Kapitan Rodel, kay ang iyong ugangan po si kagawad, Sunny Algabre. Nung Sunny, huwag nang mila, may buntag yung tanan rin karon sa kwan. Sa Libuton, nagkita po yung Tatay Duter kagahapon. Huwag sa mga anak ni kwan, anak ni Tatay Brixio. Kita mo sa mga anak ni Tatay Brixio Senior. Gahapon nga dalawa. Dito si Wingwing, si Nelson, si Kuan lang, si Agaw Buboy o si Agaw John. Mga naakaroon rin sa tago mga katropa nasa LGU. May magkita gagahapon. Si Agaw Wilson lang. Agaw Wilson kagahapon. Strikto mas Agaw Wilson mga katropa kaya magsigilag ngisi. Strikto ni magsigisi mga katropa, no?

Kapi na ba mo bilhan ng bagay sa kapi na mo na kapi kapi kapi ta. Magkapita magkatropa. May buntag po kang Jerry Dison. Kita po yung Jerry kagahapon magkatropa Dison. Kanya si Ramil magkatropa. Wa mo ato si Ramil. Si Inday Inday lang ni Inday Dako reto adito. Siya mag-igsoon. Si Inday Dako reto adito iyang anak. Ano ba? Ano ba kag-anak ni magkahapon? Eh, murag wala no. Sila si Tiziano, sila si Pio, sila si Mikmik, si Martin, si Inday nga gamay. Wala man. Wala man kaan to. Mas tata. Nga pag nagnaaro magka himamatay ka mga igagaw dito tanan. Mga pare, mga kaliwat. Sga, sulop! Sulop chapter. Ang malalag, wala makaabot. Ang malalag na isa kabuk malalag kaghapon. Si Charlito Algabri, mga tropa, di sa malalag. Huwag diri sa Malamudaw. Naas Kapitan Riam Bonanza kagahapon. Kay Algabri, yung puna yung asawa. Diri sa Malamudaw. Naapot sa kagawad Darwin Gabisan. Algabri, puna yung mama. May buntag naman na Darwin. Kagawad Darwin. Ang negosyanteng isda diri sa Malamudaw. Mako Davao de Oro. Kasin sa 2028, Malamudaw na puntaan ni Pohon. Mayo lang lawas, Permi. Alright, ampo sa tabay!

0: Morning, Kidong. May pag ni Kuyo kagahapon, Kidong, kaya naad itong anak ni, naad itong kamagwang, kasi anak, oh, dili, may kamagwang anak ni Yotodjo. Naad ito kagahapon ni Tambog, pero si Yotodjo lang wala. Ay nasakit nga daw, di maglisod naglakaw. Kaya naad ito kagahapon sa among, sa Alga Briclan. Daghan na kailan mo dito. Daghan na kailan mo parinti dito. Good morning, katropang Bong, gikan ni Elren de Ginyon. Salamat mo na katropang Elren de Ginyon. Katropa na kanamo sa Corellia, ha? Katropang Elren. Kaya mabutatag katropa club, ha? Katropa club, ha? Katropa club din he sa, one, sa, itawag to niyo, Corellia. Katropa club. Mauna yung mga informante na mo, mga katropa. Kung unsay mga kuandi, ha? Unsay mga katikara din na sino mga lugar, informante mo na mo. Unsay mga, ang ngayon yung ipaabot din, hinga, mapasalamatan ba og labaw tanan adunay mga angayan nga buhaton sa mga official nga wala mahimo din ha ipaabot na yon aron mahibalo sila adunay mga anak din ha nga angayan ninyong hatagang pagtagad dili bara dili ba Chief Bibo ta Mayuga Pascual ang among chief technician din mga tropa sa XFM Jinsan may buntag wa taga Jinsan wa taga Jinsan kagahapon sa among clan wa nakaabot nga taga Jinsan mga Fernandez dire kini mga Fernandez dire Algabre mga po ni mga middle name nining uban dire Algabre ra manig kaliwat kapi kapi kapi kapi kapi kidong oi wa manig ko kadadig baso ako dag tim wa ko katimpla kapi taon-taon pa ko timpla mga katropa. Kitaw hala pa hello na mong tanan din na mga katropa paki like share lang mga kaigsoonan sa ato ang Facebook live no Facebook live na to paki like share lang unya comments mo aron mabasa na to din sa atong pagpanag-uban mga katropa nga kuan diha unsa diha tikara din na sino mga wa na dai mga kuan mga katropa anay mga naka-komento karon dire oy na adre mga katropa si kuan si Ma'am Jing Pigarido good morning Ma'am Jing Pigarido dire karon sa Matina Playa Davao City uban sa tibok members pamilya na po si Romeo Carillo Lubiano. Ay, naman ko yung classmate sa TISDA, mga tropa Lubiano. Isang ito, Lubiano. Unya si Kuanday, no? Mato pa niya. Good morning from Gabi, Compostela, Davao de Oro. Uy, wak po yung taga-Compostela, taga-mon kayo kaghapon. No, wala ka ato sila si Gregorio Algabre, Greg. No, wala ka ato sila kaghapon para sa itong clan reunion. Ma'am Disoyo Fuentes sa Wilma. Good morning, Sir Bong. Belated happy Mother's Day to all mother og mga inatay. Inahan pa, amahan na. Inahan na, amahan pa. Mauna si, kuan, mauna si Wilma. Inahan pa, inatay pa. Amahan pa, inatay pa. Ito, anar man ang life. Mas maayo man ang kaysa mag-uban-uban niya piring sa muka, gubot kayo. Umay pa mag mag-inusara. Basta magampanan lang ang paras mga kabataan. Diba? Ang anak man siya. Ay muntag niyong tanan, labi na usab diri kang Eljen Adaya. O kay Dong Hyo o Dong Jo. Onjong. Katadman. Mayong buntag ni Tarog Martina Espanyola. Ba't kigunsan ni ni Jovit Espanyola si Martina Espanyola mga katropa. Alas 4.50 na mga katropa na rigapon sa atong pagpanaguban. Yung atong nga programa ang inyong tublanon sa atong YouTube. Atong liliyon mga katropa. Daan na ba'y naka-kuan karos ng YouTube mga katropa sa XFM. No, XFM exciting. XFM Tagum City. Hindi kayo niya click ni mo makita na dito ba? Nanay bagong subscribers na to karon mga tropa nga 25 na kabuok. So salamat sa bagong subscriber nga 25 na kabuok. Pag-subscribe lang mga tropa sa atong Exciting Pilipinas unya sa YouTube na to XFM Tagum City. Yon. Daghan salamat din yung tanan mga tropa. Pwede mo makahatag diha mga live message mga tropa. Live chat mga tropa aron ato kana mahatag ang pagtagad. Dinis sa atong pagpanag-uban ng atong programag inyong tulmanon, mga katropa, ang Exciting Pilipinas. Matag-adlong Lunes, hangtod nga to, mga katropa, sa adlaw ga Biyernes. O niya matag-adlaw Domingo, inyong tabadungog, mga katropa, alasay nga to sa las 8 sa programang Bullseye Weekend. Kita inyong makauban niya, mga katropa, bullseye na to, mga kaigsaunan ka na mga hisgutanan. Naangay na itong paghisgutan, mga katropa. Barangay Hisgutanan, News and Public Affairs Program, mga katropa. Hisgutag Nasional, ug angayan sa paisgutan nga diin patok nga atong gikinhanglan mga tropang madungog ug mapaabot ka ng inyong nagkadaiyang mga reklamo nga wa mahatagig pagtagad mga katropa. Weekend ta na paisgutan din isto pagpadagoban mga tropa usab sa Bullseye Weekend. Pero aduna tay Bullseye daily mga tropa gikan sa Lunes hangtod ngadto sa adlaw nga Biyernes. Inyo makauban ang station manager katropang Arnel Cortez. O nay nakaila ka Arnel Cortez kagahapon ingon siya, "Uy, inyo imod ay kauban ni na sir Gauno si Arnel Cortez. O tagalibuton to, tagalibuton. O mga tagalibuton to mga katropa." Kagahapon nga si Arnel Cortez ang ilang ginapaminaw. Hindi basta-basta ni, may buntang taga mga agaw na itong tagalibuton. Wala ko makuha mga pangalan yung uban, pero basta kuana ka ng tanana dihan mga katropa. Nga mga kaliwat na ito, may buntang rin kaninyong tanan, mga katropa. Alright, sa atong maiskutanan, alang karong adlawa, mga kaigsonan. Diri sa atong pagpanag-uban, mga katropa, rin atong programa, mga katropa. Naka-standby, mga katropa, kaya doon ay unom ka mga top most wanted person sa Dabnor o Davao del Norte. Dakpan kini sa unang simana, mga katropa, sa Mayo. Tantan sa pikas bahin, mga kaigsonan, napulo ka mga persona, nasikop kini sa nagkahiusang... Magkahiyosang operasyon, batok illegal nga sugal sa Davao del Norte. Samtang duha ka drug suspect, nasikop kini sa buy-bust operasyon sa Panabo City. Lain pa mga tropa, City Engineer's Office sa Island Garden City of Samal, nagpapadayon kini sa road og infrastructure improvement mga katropa. Manay good news, mga development mga katropa. Dili makapasuko sa dili makapainis sa ilang dalungan ng mga hisgutanan. Samtang financial literacy seminar sa Cagoyco, gipahigayon mga tropa para sa mapalig-on o para mapalig-on ang kaalam sa mga miyembro diri sa Kapalong. Samtang sa laing bahin mga tropa, Gobernador Mabanglo sa Davao de Oro o Congressman Maricar naghatag kini og special mga tropa nga Mother's Day celebration sa Davao de Oro. O belated happy Mother's Day kagapong adlaw. Niya bag-o mga tropa mga proyekto sa Manay Davao Oriental naghatag kinig paglaom o kalambuan sa mga residente bisan pa man sa nasinatian mga kaigsoonan nga mga gitawag nato mga tropa trahedya na kalabay mga tropa tuig ug nining tuiga mga kaigsoonan apan aduna nay bag-ong paglaom nga ila karong nakangkon gumikan sa mga proyekto mga tropa nga ilang maangkon. Samtang sa mga uluhan mga tropa sa atong XFM Mindanao Report, driver mga tropa sa Baron human nga mibangga ang gimanihong wing van sa nakaparadang 10-wheeler truck mga tropa sa Malaybalay City. Samtang sa pikas bahin, top 2 most wanted sa Surigao del Sur nga nagatubag mga tropa sa kaso nga pagpanlogos si ikop kini sa lingig mga katropa. Samtang kamatayon o sa mga tropa sa cellphone technician, padayon karong imbestigahan, giimbestigahan biktima, gitiwasan og maayo mga tropa sa pagpusil. Grabe naman. Samtang doon ay 65 anyos nga lolo mga tropa, walo kaadlaw ng missing, nakaplagang wa na'y kinabuhi, ano na kini sa decomposition o nadugta na mga tropa nga lawas. Samtang Agusan del Sur, andam na kuno mga tropa sa palarong pambansa 2026, playing venues kompleto na. Wow. Samtang sa pikas bahay, motorista patay human mga tropa, badasok kini sa balay sa Coronadal City. Kini mga tropa, magkompleto ni tali atong kaning sayron karong taon-taon mga kaigsunan. Dari sa atong pagpanaguban sa atong programag inyong tulumanon. Ako pagyapon yung alala higalas ganginan katropang buong umaki Algabre. Mga katropa, hala, hatag mo mga mensahe din na. Aron ato ka na mahataga pagtaga din ito pagpanaguban mga katropa ng atong programag inyong tulumanon mga igsoon. Maunay pinaka-importante mga katropa. Yon, ano po yung mga sikan bats mga mensahe mga katropa ng ato hataga pagtagad. Di ano yung mga sikan bats mga katropa din ato ni hataga pagtagad aron sa mga katropa maanam-anam o mahuman ang program, wa na po yung mensahe mabilin. Din sa atong account mga katropa ato hataga pagtagad. Matod pa din mga katropa ni Kidong, wa ko nemo gidala. Lagi sa libuton lang sunod. Karong tuiga. Oh, 2027. Limuton lang ka, Kidong. Limuton ta. Kaya na yung mga alferes nito daghan. May alferes nito kagahapon si Papa Kading. Doon si Papa Kading. Kaya nagsita ko sungkod. Loo yun po si Papa Kading. Kaya magwan po may tatay si Papa Kading, no? papakading Al Gabriel Perez. Doon niya skuwa kagahapon nga purti daw mingawan niya skuwa kay dugay na kung wakil niya makita. Kwa maguni kini si papakading murag ikaduhan akong ginikanan kini while naata sa atong pag-eskwila mga katropa working student. Di ako sila nagpuyo. Lapapakading anhing Mama Birina dari sa Federico Santo Tomas Davao del Norte. Ako yung lapapakading o niya kumidyante kini nga uyuan sa pag-agawan mga katropa. Papakading. So ni Papaandot. Papaandot lang wala ko makita kagapos Papaandot. Si Ismela Maniwang. Good morning. Good morning, ma'am. Ismela is Maniwang. Good morning, Estela Maniwang. Day. Asa ka napita kay karon, ma'am Estela? May buntag ka ninyong tanandri. Dari asa mo napita. Unya, dari sa ato aga Facebook page, mga tropa, naakaroon rin si, naduga mga tropa, si Alfredo Hikali. Uy! Taga ko ani, taga Sydney, Australia. Kung muuli daw ni siya rin panabo, mga katropa, kaya muuli ay naman si panabo. Muari daw siya XFM, kaya taga niya dollars katropang bong. Ah, grabe! Ayun ni paunhan. Ito, may muntay din mo, Sir Alfredo Hikali, rekaroon sa Sydney, Sydney, Australia. May muntay, naputay mga parinti ni Sydney, mga katropa. Tristan Yatgulay, good morning, katropan Tristan Yatgulay. Kaninyong tanan, good morning, mga katropa. Good morning! Alright, buhay naman, mga katropa, mga balita, ato hataga, pagtagan, magagigsunan, ato karo mga katropa, mga ariang kadahan, si katropang Lars Anyol. May kalabigitan kini sa unom ka mga top most wanted person sa Davao del Norte. Dakpan kini sa unang simana, mga katropa, sa Mayo. Katropa sa balita, katropang Lars Anyol. Katropang Largo, ahead. Live report.
1: Live report. Malampuso na aresto sa kapulisan sa Davao del Norte ang unom sa top 10 most wanted person sa orang simana ning bulan sa Mayo 2026. Sa datos sa Davao Norte Police Provincial Office, gikan Mayo 1 hangtod Mayo 7 ning tuiga, narakpan ang top 3, top 4, top 5, top 6, top 7, o top 9 most wanted person. Samtang giawag ni Davao Norte Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristines ang mga individual nga dunay warrant of arrest kansa nagtago-tago sa probinsya nga mosurrender na lamang aron dili mabutang sa langanin ang kinabuhi. Lakip ng hanay sa kapulisan sa kayon nga musukol kini sa pag-implementar o warrant of arrest.
2: Sa mga may warrant of arrest na yes, alam niyo na mga naminaw diyan may warrant of arrest na
3: yes,
2: surrender na lang kamo kay basin o kanang maalanganin po niya maunay mahinungdan nga mapasubot ano kanang mo-action mag-sukol.
1: Di pa mahayag kini sa direktor atol sa programang Police Top Door katropa mo sa XFM Tagum sa Milabing Adlaw. Di pa sabot ni Police Colonel Cristines nga ang iyang paghangiyon ang tumong araw malikayan nga musangpot sa sitwasyon nga mapasubo ang kapulisan sa kayon nga moalma o musukol ang mga suspek sa gayon nga igulabang mapatuman sa balaod ang kapulisan pinaagi sa pag-aristo.
2: Kato na lang, i-clear na lang nyo na inyo ang kaso din ha, no? Katong mga na ay mga warrant of arrest, surrender mo sa pinakaduol nga police stations para ma-guide mo sa ibuhaton.
1: Matod niya nga makaayo nga personal nga mabarangan sa istasyon sa kapulisan ang mga pinangita sa balaod aron magiyahan sa mga angay buhaton o mamahimo sila mukuha og abogado aron dipisahan ang ilang kagalingon. Gipasalamatan usab sa opisyal ang tanang police personnel sa probinsya nga nahimong kabahin sa kalampusan. Dunga na mag-awag kay padayon ang pag-trackdown sa mga pinangita sa balaod.
2: Sa mga operative, salamat sa inyong mga kooperasyon. Salamat sa effort.
1: Giawag usab sa opisyal ang publiko nga kung adunay may maluan nga wanted person nga nagtago silang dapit, i-report dayon sa pinakaduol nga police station. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaperimente atong vision. Mag-Vision X Plus of Gel Capsule. Adlaw-adlaw. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Anyol, XFM News.
0: Thank you so much, Katropang Lars Anyol. Sana rin siguro taga balita. Samtang sa Pikas Bahin, alas 5 sirado ng mga katropa. Sa Pikas Bahin sa atong mga balita, nasikop usab sa nagkadayag operasyon sa kapulisan ang napulo usab ka mga individual sa lain-laing lugar sa Davao del Norte tungod kini sa ilahang giingong nga pag-apil-apil sa illegal nga sugal especially kini galasto. Kani aga operasyon matud pa gipahigayon human usab sa padayon nga panawagan o ga report gikan usab sa mga residente kabahin kini sa nagalihok nga illegal number game sa ilahang komunidad. Lakip usab sa mga nadakpan mao sila si alias Jason Yo Corilla alias Ran sa Asunsyon samtang daghan usab sa mga suspek na nadakpan gikan sa Tagum City o iuman sa Panabo City. Gani sa pagpahigayon usab sa mga operasyon na recover sa mga operatiba sa otoridad ang nagkadaiya usab nga beating materials mga listahan o logbook o kantidad kini sa kwarta nga gidudahan gigamit kini sa illegal nga sugal. ang mga ebidensya. Gipailaw mo sa kini sa husto nga dokumentasyon alang sa legal usab nga proseso. Kasamtangan gipailaw mo sa kustodiya sa kapulisan ang mga nadakpan samtang ginahanda o ginaandam ang pagpasaka og kaso batok kadto kanila sa ubos kini sa Republic Act 9287 o Anti-Illegal Numbers Game Law. Samtang nagapasalamat usab ang kapulisan sa kooperasyon sa publiko nga mitabang kini sa malampuson o kalampusan sa operasyon ug nag-awhag sa katawhan nga ipadayon ang pag-report sa bisan unsang matang usab sa illegal nga kalihukan aron nga mapadayon usab ang kalinaw ug kahapsay sa komunidad. Duha sa duha ka mga drug suspect mga tropa usab ni karon nga panahon mga tropa ang tigkagol sa prisuhan mga kaigsuonan. Alas 5:02 na mga katropa dire sa Panabo City mga kaigsoon na mga katropa sa atong mga balita. Nasikop usab sa kapulisan agad duha ka gituhoan mga katropa nga nag-apod-apod kining illegal nga droga. Atol kini sa gilunsad nga bypass operation sa barangay New Visayas Panabo City Davao del Norte pasado alas 11:41 sa gabi ni atong nakalabay nga Mayo 9, 2026. Ang mga nadakpan giilaw lamang sa usa ka alias Madam Oga Jeff na pariho kini mga tropang residente sa Panabo City, Davao del Norte. Ang operasyon gipahigayon sa mga operatiba sa Panabo City Police Station ubos kini sa panguna ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas, Chief of Police, kauban usab agasikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o sa koordinasyon usab kini sa PDIA Davao del Norte. Sumala sa kapulisan, nadakpan ang duha human kini napalitan sa gituhan nga syabo sa usa ka police officer buyer atol kini sa maog operasyon na recover gikan sa mga suspect ang tulo ka baga sasi sa adunay sulo sa gitu ang siyabo nga adunay gibadaban ang 1.02 gramos o adunay standard drug price na 6,900 kapesos. Gidala dayon sa kustodiya sa Panabo City Police Station ang mga nadakpan alang kini sa hustong dokumentasyon o sa dugang pang-investigasyon samtang mag-atubang karon o ang mga suspect o kaso tungo sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs of 2002. Samtang nagapasalamat sa mga kapulisan sa Panabo sa padayon sa mga kooperasyon sa katawhan batok gato sa mga illegal nga droga ug nag-awhag kini sa publiko nga magpabiling kining alerto ug dayong nga sumbong ngadto sa mga kapulisan kung adunay kadudahan nga mga tawo o kadudahan mga lihok aron lamang mapadayon sa mga husay kalinaw sa naisgutang komunidad mga katropa. Samtang sa pikas bahin sa atong mga balita alas 5:04 na bahin. Nagpadayon usab karon ang City Engineers Office o CEO sa Island Garden City of Samang sa ilhang malapad usab nga operasyon alang kini sa pagpaayo sa kadalanan, infrastruktura o kalimpyo sa mga komunidad sa nagkadaiya nga barangay sa Dakbayan. Gikan usab Abril 27 hangtod sa 30 o Mayo 4 hangtod sa Mayo 8 ning kasamtang nga tuig. Gipahigayon sa City Engineer's Office ang sunod-sunod usab nga field operations na nagtumong kini sa pagpalig-on sa infrastruktura, pagpalambo sa kaluwasan sa publiko o mas epesyenteng serbisyo alang kinis katawhan. Lakip usab sa mga gihimo nga buluhaton mao ang road maintenance o improvement sa Lower Lidaw sa Barangay Kaputian, Parokya sa Barangay Santa Cruz sa Talikod, Purok Ono sa Barangay San Isidro sa Babak District o sa mga dalan o sabgikan kini sa may Barangay Kugon, padulong sa may Barangay Turil, Purok Sais sa Barangay Adikor o yung sa Purok Ono o City sa Barangay San Miguel. Nagpatuman usab ang opisina o vegetation control o roadside clearing sa mga lugar sama na lamang sa Maag sa Barangay Piñaplata, Barangay Kugon, padulong kini sa may Miranda, Kabadyangan sa Barangay Mambago A, Kramay Crossing Sagrada hangtod na kini ngadto sa Solid Rock, Sitio San Antonio sa may Santa Cruz o uban pang mga lugar aron lamang malikayan ang disgrasya sa og magapadayon ang kahapsay og sa dalan o sa kadalanan. Gihimo usab ang drainage sa maintenance sa may crossing Sagrada hangtod na kini sa may Solid Rock o sa Solid Rock sa Poblasyon Kaputian aron lamang masiguro ang hustong pag-agos sa tubig ilabi na panahon kuno sa ting ulan. Gani samtang gipadayon usab aga maintenance sa public market area sa may barangay Piñaplata o structural protecting works sama na lamang sa riprap installation sa may Purok 5 barangay Kanaan o sa manhole preparation sa may barangay Kinawitnon. Naghatag usab matud pa og construction na support operation ang City Engineer's Office pinaagi sab kini sa quarrying og loading operations gikan sa Libwak padulong sab kini ngadto sa San Isidro sa Babax District. Dugang pa nini nag-install usab og basketball post sa may barangay Pagubatan isip kabahin matupas community infrastructure support program sa siyudad. Sumala sa City Engineer's Office ang maong mga proyekto kabahin kini sa padayon nga paningkamot sa lokal nga panggamhanan aron nga mas mapalambo ang serbisyo publiko o kalidad sa kinabuhi sa mga residente sa Island Garden City of Samal. Karong nga panahon na dakong kalipay usab kini sa atong makaigsunan nga nanimuyo rin napita gumikan kay nindot na ang pagagaagi sa ilang mga single nga mga motorsiklo na ilang himong service gikan sa nagkadaiyang barangay nga ilang gipuy-an mga katropa. Nindot mga tropa, basta ang unod mga kaigsunan sa atong mahimapili ng mga opisyal, labi na sa mga kabarangayan mga katropa, anaagyo sa ilang tinuod nga dughan o tinuod nga kasing-kasing ug huna-huna ang serbisyo mga katropa. Una ang katawhan, una ang pagserbisyo sa barangay, usa papunduhan ang ilang kaugalingong pamilya. Ilisod kayo mag-una mga katropa, asinso ang pamilya sa mga opisyal kaysa development mga katropa sa barangay nga hinay-hinay kayo mga katropa mo aginot. Mano'y pangutana? Sa matag barangay mga katropa, pila man ang ato ang honorarium. Depende, nag-agad ka na sa era. Kung zero era mga katropa ang atong barangay, sama sa libuton o sa, kuan, murag maoktaba pa ni mga katropa ang libuton sa ilang plano mga katropa ang mapunduhan o era. Ni, kuan mga katropa, ni, kuan mga kaigsunan, ni Congressman Oyo, oy mga kaigsunan. Hasta ni yung barangay Dato Balong. Naapod na rin sa barangay Dato Balong mga katropa ang kuan, usa sa mga parinti na mo. Naaday rin mga katropa, nakaasawag tayo din eh. Barangay Dato Balong. So usa po ni mga katropa nga zero era pa nila rin napita mga katropa. Pero ato makita mga katropa, ano na naman sa income na nakita na ito mga kaigsunan. Unya, naantoy plano ang kanang ilang gidawat yung mga honorario mga katropa. Gagmayro ganyan yung mga honorario sa mga barangay official rin napita sa Libuton o sa kuan. Sa barangay Dato Balong. Siguro ang kuan niya mga katropa, ang kapitan niya, tres pa man siguro ang gidadawat nga honorarium. Pero gikan na ka na mga katropa sa lungsod o gikan sa kuan mga katropa, asa gikan ng ilang honorarium sa lungsod na gikan. Budget mga katropa, sawa pa yung mga ira. Unya, mga kagawa niya, 2,000 lang mga katropa kapin. So, kung imong hunanaon pag-ayo mga katropa, unya, tanaw ni mo mga kaigsunan, mas mulambo sila kaysa barangay, development sa barangay, unya ingon ana kadako mga tropa ang ilahang madawat ng honorario mga kaigsoonan. So kuan na pud kay na matawag nato mga tropa depende na sa paningkamot po mga kaigsoonan kay di man na ilang panginabuhian na mas lay mga naput up mga negosyo kay kini man gud usahay mga tropa ang ana mo gyud mga pribilehiyo kung mahimo ta mga elected official privilege ba aduna di mga privilege mga tropa nga moabot sa tua. So kung wa ka mga tropa ni ana, wa ka manigbas, wa kay kuan mga tropa, okay ra na. Pero imong gigamit imong pagka-opisyal mga tropa aron ka nga moasinso mga kaigsunan sa daotan nga pamaagi kay imo lang gigamit ang komunidad ang barangay mga kaigsunan kana ang dako nga istorya mga katropa. Pinuang kana istorya. Pinuang dako kana istorya mga kaigsunan. Labi na mga katropa nangurakot si kuan mao na nangayo og kanang nangayo og kanang kuan dito kay gibaligya ang iyang katawhan re unya wa day gigasto diha mga katropa si ang barangay iya ning gigasto si ang kaugalingong negosyo manay usa ka dako mga katropa ang questionable exon. Alas 5:00 na bay samtang sa laing bahin mga katropa katong unang bahin usab mga katropa sa atong gisgutan hatod kanato mga katropa dato sa Sanson Plus Gold mga kaigsoonan. Sige ka na ba Sanson Plus Coffee Mix mga katropa? Sige ka na ba mga tropa og ihi mga kaigsoonan panahon sa kagabhion? Ay Sanson Plus Gold kanang kapsule mga katropa no usa ka nindot mga katropa gagamiton sa tong lawas labi na sa pagbata ni mga katropa sa buntag mga tropa murag adunay dagom bitaw nga motusok-tusok na agitan ni ana magigsoonan. Murag graduin na daghang tusok-tusok sa imuhang lapa-lapa sa imuhang tiil. Sintomas ka na igsoon sa inahina na sa pagtaas sa asukal sa atong lawas. Kung ako ni mo mga katropa, mag-Sanson plus gold ka. Ang kapsula mag-igsoon nga adunay extracted ampalaya, nga adunay polypeptide properties, nga nakita kini mga katropa sa pagtuon, mga kaigsoonan, sa mga eksperto, nga dako kini siya mga katropa katabang sa inahinay usab nga pagtaas sa asukal sa lawas. Sanson plus gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo, ang pinakaepektibo nga kombinasyon Sanson plus gold ug Sanson vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ug ubani kada mga katropa sa natural ug healthy nga kape, Sanson plus coffee mix mga katropa. Mapalit ka na dinha mga katropa sa inyo nagkadaiya mga butika ug farmasya ug siyempre ning maong sibihanan ug diri mga katropa sa Y2H o Yes to Health Incorporated Wellness Center o Pharmacy mga katropa. Diri sa may Ganti Road, Tagum City mga kaigsoonan, particular sa may entrance sa may public market, dapit mga katropa sa DIY mga igsoon. Alas 5:13 na bay samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Malampuson usab nga gipahigayon sa Kapalog Government Officials and Employees Cooperative o ginatawag ni Kaigo. Kaigo. Kaguiko. Ang usa ka financial literacy seminar alang kini sa ilang mga miyembro karong gabulana mga tropa atong Mayo 8 gipahigayon tuig 2026 sa may Kapalong Municipal Gymnasium. Gani ang maong kalihukan ipasiugdahan kini sa Cooperative Development Officer Irwin Doke, MBA, isip kabahin kini sa padayon nga programa sa kooperatiba ug lokal nga panggamhanan sa pagpalig-on sa kahibalo ug kapasidad sa mga membro sa husto usab ug responsable nga pagdumala sa ilang financial nga kahimtang. Nahimong resource speaker sa nisgotang seminar si Grace nga Ganyera, MBA nga programa chairperson kini sa KCAST BSUA o BSUA. Diin iyang hatagan og laom og mapuslanong diskusyon ang mga partisipante mahitungod kini sa importansya sa financial literacy. Lakip sa gisgutan, mao ang hustong paglambo o pagplano sa panudlanan, maayong pagtipid, responsibleng paggasto o pag-andam alang kini sa umaabot usab aron nga malikayan ang problema sa panalapi ug mas mapaligon ang kahimtang sa matag pamilya. Gipasabot usab sa resource speaker nga ang maayong pagdumala sa kita dili lamang matudpa makatabang sa personal nga panginabuhi kundili makapalambo usab sa kalig-on sa kooperatiba ug sa komunidad. Gilauman sa Kaguiko nga pinaagi usab matud pa sa maong seminar, mahimong mas maampingon, responsable ug mas madiskarte ang ilahang mga miyembro sa paggamit matud pa og pagplano sa ilang nga financial nga kahinguhaan. Samtang padayon usab nga gipakita sa Kaguiko ug sa lokal nga panggamhanan sa Kapalong ang ilahang suporta sa mga programa nga nagtutok kini sa edukasyon o kapasidad, building isip kabahin matud pa sa pagpalambo sa kalidad sa kinabuhi sa katawhan. Gani sa pag-abot usab sa mas ligon o mas aruhay nga kaugmaon alang kini sa tanan. Kaya kining magmugnag kooperatiba sa mga empleyado, mga tropa sa kooperatiba, mga empleyado sa gobyerno, isusa po ni ka nindot nga dalan mga kaigsoonan para nga adunay kakuhaan usab ang ato mga empleyado sa gobyerno. Kay bisag empleyado ka sa gobyerno, miingon ta mga tropa mga empleyado ta, kuan gyud ta diha kanang sa tanan mga tropang kuan aduna tay madawat. Pero pirmi betang kapos gyapon mga tropa. Laundry ana dito pud mga empleyado mga kaigsoonan. So dinha sa kooperatiba mas may nang magmakaloon ka diha sa kooperatiba. Kaya ang mobalik din na mga tropa, adunay ginansya, maadto gyapon sa mga membro, bahin-bahinon mga tropa, matag-annual, kunting bahin mga tropa, matag-annual yung madawat ka na sa mga igsoon. So pinaagi niya na mga tropa, usa ka na sa mga aspito nga gitudlo sa literacy mga katropa, financial literacy, nga kun unsa ang kuan sa pagdaginot mga kaigsoonan para nga mas mulambo pa ang atong pamilya igsoon. Alas 5:16 na mga katropa diri gyapon sa atong pagpadaguban samtang sa laing bahin. Dirita mga katropa sa Davao de Oro. Nahimong mas malipayon og dili malimtan mga katropa ang pagsaulog sa Mother's Day alang kini sa mga inahan sa Davao de Oro. Uban nga giingong espesyal sa mga katropa ni Gobernador Raul Mabanglo og Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo ang maong aksyon o okasyon mga katropa pinaagi usab kini sa pagpahigayon sa ginatawag pickleball open play ni adto ga Mayo 9 sa Pickle Power sa Nabunturan. Tumong mga katropa sa maong kalihukan nga hatagan og higayon ang mga inahan nga makapahuway kini mga katropa og bakalingaw sa ilang espesyal nga adlaw samtang nagkahiusa sa usa ka himsog og makalingaw nga sports activity. Sama o mga tropang kalihukan og makahuluganon mga tropang nga selebrasyon. Human nga personal usab nga nanghatag og rosas sila si Gobernador Mabanglo og Congressman Maricar ngadto usab sa mga inahan nga misalmot kini sa open play isip simbolo sa pagpasalamat og paghatag og bili sa ilahang sakripisyo alang kinis pamilya. Gani gipangunahan usab ang maong nga kalihukan nila ni Provincial Sports Coordinator Christine Ann Mabanglo og Gender and Development Head Chris Caballero og giila mga tropa usab ang mga nagdaog og lain-laing kategorya sa kompetisyon. Lakip na ang pickleball open play best outfit og best family photo sa District 1 bracket mga tropa. Nagkampyon si Genelos Dumangan samtang sa ikaduhang pwesto mga tropa si Mariel Di Buhot og ikatulo nga pwesto si Bernadette nga Lahos. Sa distrito 2 mga tropa sa bracket nakuha usab ni Leah Kristen o Chris Leah Crisia Kapin ang unang pwesto. Gisundab kini mga tropa ni Janice Mascardo sa ikaduhang pwesto og si Fritzy Mi Alboroto sa ikatulong pwesto. Yatagan usab og pag-ila ang mga nidaog mga tropa sa best outfit og best family photo categories diin mga tropa nakadawat og mga papremyo og espesyal nga regalo gikan sa mga organisador. Ang mga nakadaog mga tropa sa best family photo category nakadawat og libreng dine-in gikan sa Hogos Pizza. Wow. Nag-sponsor ang usab nga katropa ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Dugang panini, adunay libre usab nga katropa nga pagkaon og daghang papremyo nga gipanghatag ngadto sa mga inahan nga mitambong sa maong kalihukan. Sumala usab sa mga partisipante. Dako nila mga katropang pagpasalamat. Og ipasalamatan ang inisyatiba tungod lagi kay nakahatag kini og kalipay og espesyal mga tropa nga paghatag og pagtagad alang kini sa mga inahan nga padayon mga tropa nga nagpakabana og nagsakripisyo alang sa pamilya. Padayon usab mga tropa nga gipakita sa provincial government sa Davao de Oro ang suporta sa mga programang naghatag kini og bili sa kababayenan og nagapalig-on sa panaghiusa sa komunidad mga katropa. Alas 5:19 na mga katropa rigapon sa atong pagpanaguban. Sa katapusang isgutanan sa atong balita sa Davao Region mga katropa. Diri sa Davao Oriental, kalipay og paglaom ang gibati sa karon mga tropa sa mga residente sa Masityo Matabang, Barangay Taukanga, sa lungsod sa Manay, Davao Oriental. Human nga opisyal usab nga gi-turn over ang daghang bag-ong proyekto atol kini sa pagsaulog sa araw ng Sityo Matabang niadto nakalabay usab nga adlaw Mayo 8. Gani gipangunahan ni Gobernador Nelson Dianghirang ang turnover ceremony isip kabahin sa padayong paningkamot sa provincial government sa pagdala matud pa og kalambuan ngadto sa mga komunidad ilabi na sa mga kabaryohan. Lakip usab sa mga proyektong gitunol ngadto sa komunidad mao ang bag-o matud pang multipurpose building o gitawag og gymnasium barangay hall o ang mga proyekto mga tropa sa kahayag o pailaw mga tropa sa barangay na gilauman nga makatabang kini sa adlaw-adlaw nga panginhanglan sa mga residente o sa mga kalihukan sa komunidad. Sumala po sa mga lumulupyo. Dako ang maong mga proyekto sa pagpalambo mga tropa sa ilang lugar, ilabi na sa pagdumala sa mga programa, panagtigom o uban pang mga kalihukan sa barangay. Gipahigayon usab atol sa selebrasyon ang nagkadaiyang aktibidad sama na lamang sa kasalan ng bayan. Basketball tournament fellowship lunch o ingon man ang kasadya sa matabang nga mas labi pa mga tropang nakapalig-on sa panaghiusa o maayong panag-uban sa komunidad. Sa minsayo sa ni Gobernador Dayang Hirang, iyang ipadayag ang padayon matupang suporta sa provincial government sa mga programang mutubag kini sa panginahanglan sa katawhan o magdala o dugang matupang infrastruktura o serbisyo sa mga barangay sa Davao Oriental. Malipayon o malinaon usab o malampuson nga natapos ang maong selebrasyon uban sa dakong pagpasalamat sa mga residente alang kini sa mga proyekto o suporta nga ila matupang nadawat gikan sa lokal nga provincial nga panggamhanan mga katropa. Mani akong gingon mga katropa, basta gani ang serbisyo mga katropa naas kasing-kasing sa mga opisyal, makita yun ang development mga katropa. O di yun na mahimong makalimtan sa mga constituents pag-abot sa panahon, mga katropa, nga ting pangayo na po, ting palimos na po sa inyong mga buto. Di na kinahanglan sultian pa ang komunidad. Di na kinahanglan, mga katropa, bayaran pa komunidad, bayaran pa mga botante, aron nga ka mapiliyon pag-usab. Kundili, nakita na, mga katropa, sa mata o sa kasing-kasing kung kinsa ang angayan nila, mga katropa, ipabilin sa pwesto o kinsa ang angayan nila, mga katropa, nga palagputo na sa pwesto, mga kaigsuna. Maunay tama ang mga katropang pamulong nato nining adlawa mga igso. Alright, alas 5:23 na bay. Kadiyot lang mga katropa kay ato sa balikong tanaw kining inyuhang mga mensahe karong ipadangat din sa atong pagpanag-uban mga katropa sa ikatulong hugna sa pagbasa sa mga mensahe. Aron mga katropa mahatagan gyud atong pagtagad mga kaigsoonan kining inyo mga mensahe karong ipadangat din sa ang atong YouTube ha, ang YouTube mga katropa karon mga kaigsoonan. Gamay pa maning supporter ako ang subscriber karon sa YouTube apan kung naamo din ha mga tropa dako kay pagsalamat YouTube nato mga kaigsoonan mauni ang XFM Tagum City YouTube ka diha do Rosel Ignacio kumusta man kadto akong kuan mga tropa akong classmate anak sa among anak po sa usa sa mga teacher mga tropa dinhi sa Banay-Banay Davao Oriental kaniadto dri mga tropa si kuan si MJ Ben Ubaldo oy sis, may buntag sis. Dari sa Valencia City, Bukidnon. Si Ignacio, Russell Ignacio. Good morning, Abong. Naminaw ko sa ibong mga priskong balita dari sa siyudad sa Netherlands. Si Iman maguni akong classmate mga tropa. Do, taigs, kung mauli ka, hapit na taon ko din sa Tagum. Hapit-hapit po sa Tagum, mauli ka pa ingon sa Davao Oriental. Dari naman sa Pintatagan. Si Anastasia Algabre Priglo, eh, ante. Akong iyaang guwapa, mga tropa. Salamat kagahapon. O, niya ipaki, tagay, itag ko ninyo atong picture-picture atong kagahapon kay maghimo tag-page sa Algabre Clan. Himo tag-page sa ani. Aron butangan sa ato ang mga, kung ano ito, mga kalihukan, activities sa ato ang clan. Good morning, buutan akong pag-ubangkon. God bless you always. Salamat, mayong biyahe niyo kagabi eh. O kaga, unsa oras mo naabot kagabi eh? Gabihan mo. Ulan-ulan man taon to kagahapon, sutoy na ta kagahapon kay nagmotor ta niya ulan. Hayahay kayo sila kay wa sila maulanan. Dere po mga tropa si Uncle Dar mga katropa mato. Good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Good morning Uncle Dar. Good morning mo diha. O Rinaldo Miliana, good morning in family dere karon sa Tagum City o ga Josephine na si Bunga Salveron na Palcunete dire sa Kapalong City na gyud Kapalong Davao del Norte maayo gabuntag nimo diha ma'am happy Monday sab nimo dinha ma'am ubang tibok miyembro sa pamilya karong gabuntaga mga katropa no ako na nabasa tanan mga katropa dinhi inyo mga mensahe gipadangat dire sa kuan wa pa na ko matanaw ang kuan mati mga katropa unyan pagbalik nato tuntanaon mga katropa ang XFM mati mga katropa nga Facebook page nato kay sa na magpaabot rig mensahe mga tropa sa XFM mati mga kaigsuonan ha na magpaabot gyud na rig mensahe mga katropang tig paminaw mga kaigsuonan Oras mga tropa sa XFM alas 5.26 na.
3: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
4: Punta kayo na niya. Takaroon din he, sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Ano niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gagwapo. Si Nong Tao tingga sa bunga.
4: Ya, unsa man yung kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
5: Ah, kun mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya dagan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
10: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi, gandum akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
9: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Og ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Kadaadlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
14: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
15: Turbo Supplement for Men.
16: Oh, yes.
15: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
16: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
16: Yes to health!
18: resist the pain.
19: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
18: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga bukika.
20: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung

0: ni ba to?
1: Batugol taon, mao nay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
0: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Oy par, alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga wala kay pamasahe.
5: Exciting!
6: Exciting Pilipinas!
7: Alright, para hinta mga tropa sa atong pagkadaguba ning atong programa ang inyong tulmanon mga kaigsunan. Samtang aduna kita nyak. 33 minutos ning mga tropang milabay ang oras sa alas 5 sa buntag. Diriga po mga tropa, nag-inom sa kong init. Init kong inom mga tropa, init. Ang kape mga katropa, nadili ka mga katropa, magmahay. Ang Santon Gold Coffee Mix. Manay nindot mga katropa, gamitong karoon ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Kay maokini ang nindot mga kaigsunan nga muhatag ka nimog alibyo sa imong lawas. Makapangapi ka na, makapanambal ka pa. Santon Gold Coffee Mix mga katropa with glutathione and collagen. Mapalit ka na sa nagkadaiya mga botika at parmasya nationwide mga kaigsunan. Siyempre mga tropa sa itong kaigsona mga mag-uma ay kumukalimot. Aron ka mahimo mga tropa ang magbadasigong ka sa pagpanguma makaginan siya ka. Wa na'y failure. Gamita mga tropa ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Kini mga tropa ang produkto mga kaigsona ang makagamit ka niini. Mahimo mga tropa ang gold-gold ang imong panginabuhi. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Maokin mga tropa ang produkto mga kaigsona nga muhatag kanimo kahamugaway sa pagpanguma. Mapalit kini sa nagkadayang agri-store sa inyohang lugar mga katropa. Alright, ito maglangab mga kaigsonan, gumikan kay Bulawanon, matagtak na Bulawanon. Ato na mga tropang arangkadahan. Uy, napamaday si Kisane. Donex! Don Rilampagos! Di na basta-basta, Donex! Donex! Kumusta ba, Donex? O napo rin si Noslane. Pero gibali niya mga tropa, Nelson Gunas ya. Noslane Latudo, Latudom, Mudatol. Mudatol siguro ninog balihon. Mayong buntag din nida. Balibalihon, magod ba? Basin siya lagi mo dihan, balibalihon ninyo. Dito maglangan mga tropa, ato na dalikitan mga kaiksuna, mga reports gikan sa ato mga XFM Mindanao reports. Importante mga tropa nga masayod kita ang unsay mga balita. Unsay makatuora mga tropa ang balita palibot sa isla sa Mindanao. Pinaagi mga tropa sa unang report. Gikan kini mga kahiglaan gikan sa ato ang XFM Bukidnon. Driver sa Maron human mi bangga kini ang gimanihong wing van sa nagpaparada mga tropang 10-wheeler truck sa Malaybalay City, Bukidnon. Katropas balita, katropang Jonathan Suriano. Katropatan.
6: XFM Mindanao Reports.
8: Sa Maron, aga driver sa wing van truck kahuma na ipit lihang nibangga sa nakaparadang 10-wheeler truck kapasado alas 3 sa kadlaon niadtong Sabado, Mayo 9, 2026 sa Sayre Highway Puroxais, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon na ila aga biktima nga si Elias Fredo, 56 anyos o residente sa Purok 7, Barangay South Poblasyon, Maramag, Bukidnon. Base sa investigasyon sa kapulisan nga ang 10-wheeler truck nga kargado kahoyong falkata nakaparking sa kurbadahon nga bahin sa dalan tungod sa mechanical defect og naobserbahan nga ang usa ka improvised ang gigabit og dili designate early warning device. Atol sa insidente, wala diha ang driver sa 10-wheeler nga ikatahog di biyahe sa Cagayan de Oro City aron makakuha og extra nga piyesa og gibilin lamang ang helper sa truck. Samtang ang wing van nga gikargahan og wala matino nga mga sako sa pulard nagbiyahe gikan sa Maramag og paingon sa Cagayan de Oro. Dugang investigasyon na nasayran nga samtang ang wing van nagsubay sa subidaon o kurbadang bahis dalan, aksidenteng nibangga sa likod nga bahin sa nakaparking at 10-wheeler. Tungod sa impact, naipit sulod sa wing van ang driver og nakaangkod og mga samat og daling gidala sa tambalanan. Padayon karon ang investigasyon.

0: Sa kapulisan aron masuta ang kinatibuk ang detalye sa maog insidente. Katropa para malikayan ang disgrasya sa kadalanan. Kinanganato, tinaw kanunay ang atong pananaw. Mga drivers, tinawa ang inyong pananaw pinaagi sa pagtumar o Visionist Plus Soft Gel Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa ang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
1: Thank you, Katropa Jonathan Lee Soriano, sa detalye sa mga report. Samtang sa laing bahin, mga katropa. Top 2 most wanted, mga katropa, sa Surigao del Sur. Nga nag-atuban kini sa kasong rape. Siko, mga katropa, sa lingig. Katropa sa balita, katropang Alay Vicente. Katropang Alay.
2: XFM Mindanao Reports.
3: Anda nakaroon sa bilangguan ang giilang top 2 most wanted person provincial level kinihuman malamposong nadakpan sa hiniusang operasyon sa kapulisan dito sa Pro 4 Barangay Bugak, Lingig, Surigao del Sur. Ang suspect na ilan sa alias Winwin kinsa nadakpan sa sulod sa iyang gipuy-an pinagi sa warrant of arrest. Ang maong operasyon gipanguluhan sa Surigao del Sur Police Provincial Office ubos sa pagdumala ni Police Colonel Jeffrey Lawrence de Mauricio, provincial director kauban ang nagkadayang unit sa kapulisan. Ubos sa Enhanced Managing Police Operation. Nasairan nga ang warrant of arrest batok sa suspect giisyo ni atong Hulyo 1, 2024 sa Regional Trial Court Branch 14 Family Court, Bislig City. Nagatubang si alias Winwin og bugat nga mga kaso, lakip na ang Qualified Rape of Minor og Act of Lasciviousness. Ubos sa Revised Penal Code og kalambigitan sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Tungod sa kabugat sa maong kaso, walay piyansa nga gitugot ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasaan. Human gipahibalo sa iyang mga katungod ang suspect daling gidala sa kustudiya sa Lingig Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon sa dili pa kini itugyan ngadto sa korte nga nag-issue sa warrant. Kini nga kalampusan nagpakita sa seryosong kampanya sa kapulisan sa Surigao del Sur batok sa mga kriminal, ilabi na kadtong mga nagpahimulos og nag-abuso sa mga kabataan. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Thank you so much, Katropang Ali Vicente, sa detalye sa mga report. Katropang Ali, samtang sa laing bahin. Kamatayon na katropa sa cellphone technician, padayon karong giimbestigahan. Biktima, gitiwasan ko ng mga katropa og maayo sa pagpusel. Katropas balita, mga katropa, nanukad gikan sa XFM General Santos City. Katropang Ivan Polona. Katropang Ivan.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Gikumpirma ni Police Lieutenant Colonel Ruel Abejero, ang Chief of Police sa Polomolok Municipal Police Station, nga aduna na sila'y ginatanaw nga anggulo sa Daytabo nga pagpamusil patay sa usa ka lalaki sa Barangay Upper Clinan, Polomolok, South Cotabato, pasado alas 7 sa gabi ni atong Mayo 7. Kainom duman nga samtang gakaon ang biktima nga si George Domingo, 46 anyos, nga taga Nueva Ecija apan temporaryong nagpuyo sa Purok Malipayon, Barangay Upper Clinan, Polomolok, South Cotabato. Kauban ang higala, kalitmatod pa nga miduol ang usa ka lalaki og gipusil ang biktima, upat ka higayon, gamit ang kalibre .45 nga pistola. Human sa insidente, nakadagan ang higala samtang dali nga misibat ang mga suspek apan sumala sa mga nakasaksi. Nibalik pa ang duwa ka suspek human sa unang pagpamusil o gitawasan ang biktima. Dili matud pa maubos sa upat kasamad pinusilan ang nakitaan sa ulo o likod sa biktima. Inungdan sa iyang hinanaling kamatayon, nasairan usab nga dunay ginabisita sa Barangay Labangal o Barangay Sinawal sa Jansan ang maong biktima. Inuon sa pamahayag sa mga silingan sa Pulomolok, buutan o gulay dautang binuhatan ang nasampit. Sa karon, nagpadayon ang Pulomolok Municipal Police Station sa dugang imbestigasyon o pagtumbok sa posibleng motibo o mga responsable sa maong krimen. Mga katropa, kung ikaw o siya ka-working student, angayang abtik ang imong lawas o ang imong panguna-una. Inom o Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Thank you so much, katropang Ivan Polonan, sa detalye sa mga report, mga katropa. Oy, good morning, ladies sa tag DM sa car rental, mga katropa. Rental car. Rental. Ang buntag sa gadayin sa mga tropa doon sa Pioneer Street. Mankilam, really? Mankilam, tasakop, no? Tagom. Alam, may buntag yung tanan, sir? Musta man din hang atong kuan ubay-ubay mga sakyan nila diha pwede niyo rentahan mga katropa. Kanya mas ubos sila mga katropa sa uban nagaparenta o mga sakyanan. Good morning niyo tanan diha. Kalagubo sa mga itong resignal din hikarag panahon na mga katropa. Okay, Maring Marian, Marian Bulaluan. Good morning, Maring Marian, kauban sa Sibus Balong. Good morning, yung tanan rikaron sa Marian Bulaluan, mga tropas Mangilam. Kapit sa may isis, mga kaigsunan. Hala, may buntag yung tanan diha. Kumusta man mo karon din ha? Init ba kayo ang sabaw na to? Karong buntaga din ha, mga katropa. Pwede ba itong higup-higupon? Makapainit ba sa itong kuto-kuto? Ang uban, makikuan mga katropa, aron ko na mainitan ang kuto-kuto. Makikuan or mainit-initan ang kuto-kuto, yawat na lang ko, no? Ay, buhay! Dilita mga tropa sa Oda, ikaduhang bulyada mga tropa sa balita, mga kaigsunan. Adunay 65 anyos mga tropa, galulo. Walo na kaadlaw kining na missing. Nakaplagang patay, ugnaan na kini mga tropa sa decomposition ng lawas, mga kaigsunan. Katropa sa balita, katropang... Michael Karaturi Cabo gikan sa XFM Bukidnon. Katropang Michael, go ahead.
2: XFM Mindanao reports.
5: Ana sa state of decomposition o pagkadunot o giulod na ang naong sa ubang bahin sa lawas dihang nakaplagan ang patayang lawas sa usa ka lulo nga walo ka adlaw nang missing. Nakaplagan ang biktima pasado alas 4 sa hapon itong Bernes, Mayo 8, 2026 sa Manupali River, Purok 5, Barangay Poblasyon, Lantapan, Bukidnon. Ang biktimang giilang si alias Lando, 35 anyos o residente sa Purok 4, Barangay Poblasyon, Lantapan. Usa ka lalaki ang personal nga nitaho sa buhatan sa Lantapan Municipal Police Station kalabot sa biktimang napalgan nga wala na'y kinabuhi. Base sa investigasyon nga ang biktima giingong ni Katkat sa kahoy aron mag-ani og dugos gikan sa balay sa Putyukan apan aksidenteng nahulog sa usa ka bakilid og nitugpa sa tubig. Sa gihimong ocular inspeksyon sa dapit walay nakitang timailhan sa foul play. Positibo sab kining gila sa iyang igsoon pinaagi sa sapot nga iyang gisulob. Sumala usab sa attending rural health physician nga posibleng ang hinungdan sa kamatayon niini mao ang aksidenteng pagkahulog. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soup gel capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Karaturi Cabo, XFM News.
1: Ikisa mas katropang Michael Karaturi Cabo sa detalye sa Bogar Report. Samta sa laing bahin, Agusan Dilsor andam ng katropa sa Palarong Pambansa 2026. Fleeing venues kumplito na mga katropa. Katropas balita ato gatuon mga katropa sa XFM San Franz mga katropa si katropang Ri Alboro Alinton. Katropang Ray, go ahead katropang Ray.
2: XFM Mindanao Reports.
6: Hingpit na ang pagpangandam sa probinsya sa Agusan del Sur alang sa paghos sa labing dako nga tinuig nga kompetisyon sa paugnat sa kusog sa nasod ang Palarong Pambansa 2026 nga gikatakdang sugdan karong Mayo 24. Subay niini opisyal nga gipahibalo sa Provincial Engineering Department pinaagi ni Engineer Linda Buker, Cluster Head sa Technical and Facilities Cluster nga ana-ana sa 100% na ang andam ang tanang nga playing venues og mga pasilidad nga gamiton sa maong kalihukan. Sumala ni Engineer Buker na human na ang tanang gikinahanglang preparasyon aron masiguro ang kahapsay sa matag dula og mga safety sa tanang delegado gikan sa nagkadaiyang rehiyon sa Pilipinas. Lakip sa gitutukan mao ang mga sports venues sa tibuok probinsya nga maoy mahimong arena sa nagkadaiyang kompetisyon gawa sa main stadium. Gipanigoro usab nga kompleto og anaas maayong kondisyon ang mga pasilidad alang sa mga atleta, coaches og mga opisyal. Apil sa maong preparasyon ang mga dugang pasilidad sa mga lungsod og syudad nga kabahin sa hosting areas. Sa pagkakaron gipahigayo na ang final assessment sa inspeksyon sa matag venue aron masiguro nga makabot niini ang gikinanglang kalidad sa sumbanan sa palarong pambansa. Dako ang pasalig sa lokal nga kagamhanan nga pinaagi sa sayo nga saktong preparasyon, mamahimong mabulukon og malampuson ang paghost sa Agusan del Sur sa maong prestigyosong sporting event.
7: For the playing venues, we have 42 venues, 24 of which are in the provincial government sector. that is 60%. And 6 of the demand is in Bayulan, 3 in Talapawan, 4 in San Frans, 1 in Rosario, and 2 in Bunawan. And 1 in Esperanza. The readiness is out of 42, we already have 35 main venues ready.
6: Ang tipik sa pamahayag ni Engineer Linda Buker. Mga katropa, adlaw-adlawa ang pag-inom sa kape nga dili lang makapagwapo o makapagwapa. Healthy pa kay kini adunay glutathione ug collagen. Santon Gold Coffee Mix. Alang sa dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, XFM News.
1: Thank you so much, Katropag Real Boro Alinton sa Italy sa Bogor Report. Good morning, Digger John Laplana o Nilsson. John Laplana. John, good morning, Riha John sa Banibanay, Davao Oriental. Alright, samtang sa laing bahing. Katapusang balita, mga tropagikan sa XFM Mindanao Report sa adunay motorista patay. Human madasok matupas sa balay, mga tropa sa Coronadal City. Katropas balita, gikan sa XFM Jinsan. Katropaga Philip Olegario. Katropag Philip.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Gideklarang patay ang usa ka motorista human mibangga og madasok sa usa ka balay alauna 15 sa kadlawon nito nakalabayng adlaw sa Purokbagong Sikat, Barangay Taplan sa Coronadal City, South Cotabato. Giila sa Coronadal City Police Station City Traffic Section Division ang namatay nga si Alias Ranz, 35 anyos, residente sa Barangay Kakob sa Raisco, Tangdakbayan. Sa imbestigasyon, nasayran nga sakay ang biktima sa iyang motorsiklo na dunay plate number nga 783LEK dihang na over shoot kini og nabangga sa rehisko tang balay. Nakaangkon og grabing samad sa nagkaniyang parte sa lawas ang biktima og daling gidala sa South Cotabato Provincial Hospital. Apan alas 2:02 sa kadlabon, gideklara kini sa mga doktor nga dead on arrival. Sa pagkakaroon, anaana sa porinarya ang patayng lawas sa rehiskutan samtang napahinumdum ang mga otoridad nga maghinay-hinay lang sa pagmaneho aron malikayan ang mga susamang insidente. Mga katropa, ang mga disgrasya pwedeng malikayan kung disiplinado lang sa pagmaneho. Maneho. Importante usab nga tinaw ang imong pananaw aron klaro ang kadalanan. Mag Vision X Plus na adlaw-adlaw. Alang sa dakay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
1: Thank you so much, katropa ka Philip Olegario sa detalye sa mga report, mga katropa. Yon mga kaigsunan ang report, mga kaigsunan, mga katropa sa tibuok isla sa Mindanao. Ang nag-unang FM station, mga tropa, sa atong news and public affairs sa mga katropa na naghatag mga detalye para usab nga kita ma-update ang mga tropa dinis palibot sa Mindanao. Dili lamang dinhi mga tropa sa Davao Region. Apan sa isla sa Mindanao, mga tropa, ato po ganyang ma-update mga katropa. Ato pang gilili, mga kaigsuno, Andre Angkuan, ang mga balita sa nasyonal. Ang House of Representatives, mubutar na karong adlawa, mga tropa, adlaw ng Lunes, batok gato sa kay impeachment ni VP Sara Duterte, mga katropa, no, karong panahon na. Unya ang ubang congressman karon hanging pa sila bay. Hanging pa. No, ni padayag na, mga katropa, usap kini Risa Kuan, Risa Davao Oriental, ni padayag na kining usas mga congressman din ni Chino, nga Adilis Chino, ni padayag ni mga katropa, nga kuan siya, kining dili siya mo butar para sa impeachment ni VP Sara. Kaiyang kuan mga tropa ang kusog sa katawhan sa iyang distrito, iyang gikuhaan sila pulso mga tropa. Majority mga kaigsunan sa iyang mga constituents sa second district kung masayop sa Davao Oriental o sa usas mga distrito sa Davao Oriental, nga dili oyon mga katropa nga impeach mga kaigsunan si Sara Duterte. Hinungdan nga wala siya mga tropa, dili kuno siya mo pirma. Diri pud mga tropa sa General Santos, si kuan mga tropa si Banyas o Nograles may middle name ana. Ang katawhan pud iyang pabuton mga kaigsunan. Wa pa siya decision kung mubutar ba siya rong adlaw o dili. Diri pud mga kaigsunan, mga katropa sa atuang probinsya sa Davao del Norte. Managingon nga murag ba oktaba mga katropa ang kuan sa barangay. Gumikan kay aduna nay kuan nga ang katawhan gyapon mo'y paminawon makatropa sa usa sa tumang kongresman dinhi sa Davao del Norte, mga katropa. Pero sa 2nd District, mga katropa, lauban nato mga katropa nga mupirma yun na. Kaya remember, loyalist pa ini sila mga katropa, kagikan ini mga katropa, kuan loyalist ni sa Marcos, mga katropa. Kini mga katropa, usa sa mga noon nga pamilya dinhi mga katropa sa Davao del Norte, particular sa 2nd Distrito. Pero dre mga katropa sa 1st District, natin nakuha mga katropa nga kuan mga kaigsunan nga ang paminaw ni Congressman Oyo-Oy, mga kaigsunan, ang mga tingog sa barangay ang iyang paminaw. Kaya di man po nato balimod nga kini mga katropa ang mga oy, mga kaigsunan, kaya gumikan, kaya nagkuyog man ni mga katropa ang unity man ni kaniadto, maunay hinungdan mga katropa. Pero sa pagsugod pa lang, Duterte gini sila mga kaigsunan. Davao de Oro o Davao del Norte, Duterte gini mga oy, mga kaigsunan. Karon, maubitaw mga tropa nga giingon nila nga dako daw pundok mga kaigsunan si Oyo dre sa 1st District. Siya ra ang pinakadakog pundo nga gihatag karon mga tropa sa kasamtangang administrasyon. Mauna nga makapaturaga siya sa mga project pod mga katropa. Pero posibilidad kung gili mo pirma si Oyo mga katropa sa kuan, sa tawag nato mga katropa o kining investment agenda Sara Duterte against ining BP nato, kung di siya mo pirma mga katropa kay paminaw niya majority sa tingog sa kabarangayan, maunay ingon mga katropa nga nalantawan na nato, sacrifice ang 2 years mga katropa nga mga maangkon nga mga project o maangkon ng mga ayuda. Managiingon nila mga kaigsunan. Ambot lang ha, kay bagar po kayo na mga tropa nga dili i-appeal sa ayuda, dili i-appeal sa mga proyekto, nga kwarta man sa katawa, dili man kwarta mga tropa sa mga kongresman, dili man kwarta mga tropa ni Pangulong BBE mga kaigsunan. Kwarta mas katawahan nga angay i-hapak mga tropa nga to sa katawahan o dili angay mga tropa nga ipamulitika, igsoon. Exciting! Manay dako mga tropang tan-aon mga kaigsunan ug unsa gyud ang mahitabo nini bay. Karoy-karong adlaw atangin ninyo mga tropa, live ang pusuna diri sa tuang sibihanan. Mga katropa, ang pagbutar karon sa butuhan sa House of Congress para sa kuha mga tropa, para po sa kuha, okay man na mga tropa nga hatagag higayon ang atong Vice President nga matubag yun ang tanan mga tropa. Kay listen winning aligahan ta mga tropa, pasangin lang tao, di awa na yung kamatuuran. Pero pag abot sa Senado, kung makita mga katropa ang merito mga kaigsunan sa ginatawag na itong ebidensya na dili gani mga katropa ligon, dili na mga katropa hatagang pagtagad sa ato ang Senado. Alright, dito sa katapusan mga katropa.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Sa atong weather update karon mga katropa sa Davao Region mga kaigsunan, atong gilili mga katropa ang ito atong weather update aron sa basayon kita matag adlaw ang tanan mga katropa. Gilauman karon mga katropa ang partly cloudy ngadto na sab sa mapanganoron nga kahimtang sa panahon, uban mga katropa sa init usab nga ug alimuot mga katropa nga pagbati. Ilabi na mga katropa sa udto hangtod na kini sa hapon. Posible usab ang kalit mga katropa nga pag-ulan o pagdudulugdog sa pipila usab ka bahin sa hapon o ngadto sa gabi itungod kini sa localized thunderstorms. Ang temperatura karong adlawa maglangkob kini mga tropa gikan sa 26 degrees Celsius. Isip pagkaubos mga tropa hangtod ngadto sa 34 degrees Celsius. Ang hangin nagagikan kini sa habagatan kang kasadpan uban sa mga tropa sa kusog nga mukabat ngadto sa 10 ngadto sa 20 kilometro matag oras, samtang ang kabaybayonan adunay medyo malinawon ngadto sa kasarangan ang balod. Ang adlaw misubang alas 5:31 mosalo pag katropa alas 6:12, uy hayag pa alas 6 unya, alas 6:12 sa gabi mga kaigsoonan, samtang ang haring rain ng bulan mosubang mga tropa alas 12:50 sa kadlawon, mosalo pusab alas 12:59 sa udto mga katropa. Pasidaan lang magdala ta kanunay mga tropa og payong panangga sa ulan ug init mga kaigsoonan karong panahona.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Maunay mga katropa itong weather update mga katropa din sa ato ang pagpanag-uban mga kaigsunan ning adlawa karon mga katropa.
2: Exciting!
1: Wala naman tayong oras mga katropang padayon sa unahan. Nagnantabil sa atong pagpanaguban mga katropang gagusbat-gusbat o nagkagidlay-gidlay. Labas kapalit. Tangalan si Kitabong Persa sa XFM Network Philippines mga tropa. Sa atong kauban sa Master Control din himang kakaigsunan sa XFM 99.1 Bati City si Katropang Keynes. Nga musunod na usap sa iyang programa katropang Express Balita. O sa kauban at Master Control din sa XFM Tagom si Katropang Gab Alas. Kung musunod po yung katropa si Katropang Lars Aniol sa Express Balita Davao Region. Alang sa usap Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Katropang Bong Umaki Algabi. Nagasalamat, may buntag ka na tuntanan. Dalaygon ang labaw makagagawin. Bye-bye!

0: exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apat sa dihang, sukan ko namina o XFM, saan man nga. Di ba, buha po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
4: X.
2: XFM.
4: FM.
3: Exciting.
5: Punta kayo niya at karon din he, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya nakan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mong ana experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
11: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
12: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
11: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
17: Dili na lagi.
16: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
17: Sa muka, oy.
16: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
17: I'm tired. Stress.
16: Dong.
17: Unsa man gyud?
16: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
17: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Mar, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na kabisag dili ka guwapo.
4: Exciting!
5: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, X

0: Exciting.
1: Orang semangat ketropan sa XFM ala sa Isquatro.
2: Express Balita Sabuntag. Express Balita Sabuntag. Headlines.

0: Headlines sa balitang lokal, mga katropa. Unom ka topmost wanted person sa Dabnor, dakpan sa unang semana sa bulan sa Mayo. Headlines. Sa laing headline sa balitang lokal, 150 kabalay sa Davao City. Nasunog damyos mikabat sa 2 million ka pesos. Headlines. Sa balitang regional, truck nga kargado og mga sinakog bugas na disgrasya sa Quezon, Bukidnon. Driver patay, 2 ka pasahero angol. Headlines. Sa balitang national, DILG miatras sa plano nga dakong operasyon sa pagpangita sa senador. Headlines. Sa balitang international, mga katropa, tensyon tali sa US ug Iran ni samot o human sa bag-ong pag-atake sa Strait of Hormuz. Headlines. Sa balitang sports, Pacquiao og Floyd Mayweather Jr. nakasabot na alang sa boxing match. Headlines. Sa headlines sa itong balitang showbiz, mga katropa, Westlife mabisita sa Pilipinas para sa special anniversary concert. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: FM.
1: Bush amo, magpakiloko sa hubay be.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gold town, mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod.

0: nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel. Adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitaha sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Punta kayo na takaron din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa mga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
1: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya dagan nga salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
1: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
7: The Secret of Health. Sagtong Plus Gold.
8: Ako si Don, sa kamaestra.
9: Magka-ulcer ko.
8: Nag-research ko unsay maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
7: Santon Plus Gold.
0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar si

0: og 100 plus gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan ni gaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og 100 plus gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa 100 plus gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og 100 plus gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang 100 plus gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og 100 plus gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user atong paminawon.
3: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako nga tilawa, 100 plus coffee mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Zafon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Ako si Jonathan Layaw, Kapatpat Malaybalay, na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangko ko, ay blood man ko, sa high tagyod, makabati ko lipong-lipong. Ito nga, nakadungog ko na radio na ng Hantog Plus Gold niya, at tumarhanaan na akong lula, moto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot og dua pastab, akong nabantayan, na nawala naman tong pagkakit sa akong tangko ko, lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantog Plus Gold, mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo na yung Hantog Plus Gold, basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantog Plus Gold user sa Pat
2: Zantone Plus Gold, papakyas to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zantone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
5: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
12: Purma da gani, pre. Pero may problema.
11: Ay, ano na aw?
12: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
11: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
12: Turbo?
11: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
10: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Ah, kasi Turbo.
2: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister Pain, isa lang, tanggal agad.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
5: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan ug subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa
17: nag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila na malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!

0: malapit sa mga butika nationwide.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung aminaw og XFM, tawagon ko nilang bayot.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello, Roel? Bang?
4: Exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntag, kininyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga igsoon, sa dubag para gumanuman sa tulumanong Bullseye.
1: Bullseye. Kauban si katropan Arnel Cortez.
0: Bullseye. At law karon may galang alunes, pizza. Pizza 11 na ito, may galas bulan sa Mayo 2026. Sangan may galas kinatibuk ang pwersa sa XFM Network Philippines, 107.1 XFM Tagum City. Kami doon sa Megala Manumbalay kaninyo. Hangtod mga higala, alas 9:30 tagnas buntag. Alas pagtunol kaninyo mga katropa sa labas ng mga katikaran. Mga balita, isugisgutanan, dinikaw ka kuigsyon na doon ay dakong kalambigitan. Apan sa dinig pa may kalas buwag ginudsyon ng tungtitos pagtunol sa tumay niton ng pagpanimbaya. Sa ito mga pinalangga o suking tigpaminawan. At ito mga kaigsyon mga Pilipino, Lukop, Kabisayan o Mindanao. May marusap may gala sa ito mga katropa sa gawas sa nasod. Maing buntag ka rin yung tanahan, labi na sa itong mga katropa, 323 ka mga barangay na naglangkob sa itong syudad sa Tagum. Kanin yung tanahan, may gala, good morning! Mayong adlong Lunes, bye! Alas 6:55 na 5 minutos, na nahibilin may gala, unang murangat, ikala 7 buntag. Mayong bagbalik kay Sikay, kanin yung tanahan, may gala ni Dag na karoon sa iyong kabuntagon. At itong mga kaigsuna, mga Tagumenios! Thank you! Salamat kayo sa inyong kanulanyo, pagpaminaw, o pagsubaybay, may gala sa itong tulumanon. Okay, muna sa pagbagdog na Miguel Asong Dayal ang 107.1 XFM Tagum.
1: XFM Katropa.
0: Sa ito mga kaigsyon na nasabdari sa Lalawigan sa Davao del Norte, diya sa Island Garden City of Samal, din Miguel Asong May Panabo City, na Miguel Asong May Santo Tomas, diya sa May Carmen, na Miguel Asong May Braulio Duhali, na Miguel Asong May Sawata, may katabuntag sa ito mga katropa din sa May Asuncion, New Corilla, Kapalong, Talaingod. May good morning, usap sa ito mga kaigsyonan din Miguelas sa Lalawigan sa Davao de Oro. Diyan sa may Laak area. Diyan Miguelas sa may Mawab. Good morning diyan sa taga Nabunturan. Ito mga katropa. Diyan Miguelas sa may Montevista. Diyan Miguelas sa may Mungkayo. Ang suod sa Tamigala diri sa may New Bataan, Compostela, Maragusan. Naog sa tamang mga katropa diri sa may Mako, Mabinyog, Pantukan. Dagan salamat o maing buntag. Yung mga katropa din may gala sa Lalawigan sa Davao Oriental. Mga katropa nato sa Aries Bukidnon. Mga katropa nato diri area may gala sa Agusan del Sur. Mayong pagbalik kay Sikay, karin yung hurot mga kaigsunan. Yung mga katropa din may gala sa Davao City. Kinaka-tune in, karo may gala, pinagi sa radyo, pinagi sa online. Mayong pagbalik kay Sikay. Mayong good morning, kita na kamang hinawat niya, grasya at panalangin. Sa itong labaw nga magkagagaho, may muda nagbudagaya, kanatong tanan. Ing laing adlo na usap, laing manida usap sa itong bagbagabuhi. Iba boni, madanlog tang kalibutan.
1: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez.
0: Bullseye. Of course, may gala nga itong minidon nga pagpanibayong pag, hindi mga higalang pagtunol. Sa itong mga higalang panghinaot, hinamo sa kapiskais panlawas o panghuna-huna. Huwag ang grasyag panalangin sa labaw nga magkagagahom, may muda nagbudagaya ka na itong tanan. Huwag di isap na itong kalimtan mga higal, of course, ang itong pagsangpit sa itong labaw nga magkagagahom. Aron niya kita may higalang mabuligan sa itong paginaboy labi na ning adlaw karon may higalang Lunes. Mayong buntag sa itong mga katropa nga naglantaw karon na may higala sa itong YouTube channel, Katropang Arnel Cortez. Abalew ko og subscribe diha og katong inyong mga silingan wa pa ka subscribe kalampag ato sila. Tuktuka to ilang balay na nga subscribe na mo. Para di mo mabulsay. May buntag sa ato mga katropa nga nagapatimbaya na diri ako sa ni Maygalang Walikan og ato ni Maygalang Timbayaon. Taod-taod mga kaigsunan. Sa ato mga kaigsunan mga Bisaya may buntag. Kag sa aton mga kasumanwa mga kauturan sukig dag palamat ita mayad nga aga sa inyo kamadamo ka salamat. Sa inyo way undag ka suporta ka magsubaybay sini aton nga pagpangalagat.
1: Bullseye.
0: Sa ato mga kaigsuna, mga Ilocano na imbag na bigat, kada kayo ang yamanak mga katropa.
1: Thank you.
0: Mga kaigsuna, mga Muslim, assalamu alaikum, rahmatullahi ta'ala wa barakato. Syukran.
1: Thank you.
0: Mga kalumunan ta, mansaka, mandaya, kamayo, madayaw na timpran, madayaw na kamdag, madayaw na buntag, kamayo, ubus lumon. Salamat tayo kayo sa magpaningag mayo, adek kadatan, program adonan law.
1: Bulsa.
0: Sa ato mga kaigsuna, mga Tagalog, mga nagumaga po. Magandang umaga sa mga kayong panig ng mundo ngayon. Sa mga katropa nating nakikinig dyan sa Luzon at mga katropa nating mga OFW, magandang umaga at naway nasa mabuti kayong kalagayan nitong Lunes ng umaga, Mayo 11, taong kasalukuyan. Ngayong araw mga kaibigan ay magdidesisyon ang Kamara de Representante ukol naman sa impeachment case laban sa pangalawang pangulo o kay Vice Presidente Sara Duterte. At tatunghayan natin mga katropa kung ano ang desisyon ng mga buhaya. Dito natin makikita sa nasa araw na ito kung sino talaga ang pipirma at sino ang sinasabi nilang nadadala sa mga for later release project. Pwede na bagab mag-Tagalog? Pwede na? Lipat na daw tayo. Alas 7 na ng umaga at ang oras na ito mga katropa ay hatid sa inyo ng Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix ay mabibili sa lahat ng mga butika sa inyong lugar. Simula ng umaga sa pag-inom ng Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa, adunay mangustin, adunay kamunggay, adunay mga higalay, turmeric o chia seeds. Doon na sad ni may galay collagen o glutathione mga kaigsunan. Kining akong kauban kanuna ay may galas morning ang Santon Gold Coffee Mix. Mapalit kini may galas sa naguna mga butika sa inyong lugar. Labi na may galas sa atong kini mga igalang tawag ninyo eh. Atong clinic may na may galas sa may Ganti Road door 8 first floor M Central Building doon sa Mr. DIY Paliko may galas palengke. Ganti Road gina may galas sa akong sa barangay Magugpo West ning atong dakbayan sa Tagum. Free check-up ka na, Maygala. Yung schedule sa itong check-up, Wednesday to Friday with Duke CJ Nidroda. Good morning! Alas 7:01 na, Maygala, tag na sa itong pagmanagubanuban. Parang kita, Dari, Maygala, sa dulo manon, nung katon hataga, pagtagad, gini mga nagpatimbaya. Itong mga katropa, unaw na ito, Dari, sa YouTube. Mayong buntag, ganin yung danaan sa itong mga kaigsunan, Jesse Lozarito. Good morning! Johnny Sinday from Siargao Island. Good morning! Si Atlas SG from Singapore. Good morning! Mayong buntag, Sir Arnel, na-miss na mo ang imong yaw-yaw sa mga crocodile farm sa Congress. Good morning! Biradahan na po na ito na karong adlawa, bay. Good morning daw at timbaya. Nako, ang kukugangan nga si Mama Undoy o si Papa Roger nga sayo kaayo ni Atog Basakan o si Baby Jilaika. Nako nga nagdula og dula sa iyang ang iyang si ubotyok daw nga natog pa. Usa man ni oi. Pero nga kuno ninyo suwat niya. Joby Ustos Armodia dia sa May San Francisco Agusan del Sur. Yub sa Dreser, gikan dia sa Phnom Penh, Cambodia, Bisayan Foundation. Good morning. Good morning. Ngayong araw magdesisyon ang mga giatay nga mga buaya. Oh, si Pina Tapakal, good morning. Karon lang naka-open sa YouTube. Jesse Lozarito, good morning always Idol Arnel, always sa Minaw. Nagatang gyud sa imong istasyon from Brook 7, Kabakungan, Nabunturan, Davao de Oro. Nabuntag sa mga taga Nabunturan. Si Abel Manlangit, good morning, watching from Dipolog City. Arnolfo Kabas Bakasmas, maing buntag. Good morning, paka nasad. Atong amplifier diri sa Balingaw, Misamis Occidental. Good morning. Sindi na gugunin niyo anang video, anang nagapaka-paka nga amplifier, be. Ato na mga ikalang i-post na to na. Ayong buntag sa itong mga katropa, kang Kuya Joe. From Surigao, Lianga, Surigao del Sur. Good morning. Si Eugene Uyanggurin, good morning boss. Nganong masuko man mo kang Kong Bautista kung baby girl niya si Kim Domingo? Bungot sa ito eh. Wag yun ko masuko anak.
2: Pinawa!
0: Problema na niya. Si Leopoldo Antonieto Tolero from Buhisan, Cebu City, mayong buntag. Leopoldo Safra Pardilio, mayong buntag diha. Og si Nudge Kusner, mayong morning. Morning. Danny Boy Kimada from Matthew City. Arnold Magno Salizad Vlog. Si Glenn Paul Cabarrubias from Pagsabangan, mayong buntag. Dato Jerry Sisbino, XFM Bullseye Nasad. Kumana na eskidong. Romeo Carillo Lobiano, gikan dia may galas barangay Gabi. Tinood yun ni nga Gabi, ha? Di yun ni Gabi na yun, may galas. Yasa may barangay Gabi, Compostela, Davao de Oro.
1: Bullseye!
0: Si Ismaela Sabiliano Asuncion from Mawab, Davao de Oro. Good morning.
1: Bullseye!
0: Lisel Acaso Pueblo, dagang salamat sa pag-share.
1: Good morning!
0: And good morning!
1: Thank you!
0: Katropang Den Luna, Good morning, sir. Banat na sa da sa mga balita. Happy Mother's Day, di sa nang inahan. Yes.
2: Good morning.
0: Arnold Condino, di sa may nabunturan.
2: Good morning.
0: Si Raul Imbirado, di sa may balay-balay.
2: Good morning.
0: Dudes Amar. Noel Lieses sa may Buena Vista, Surigao City.
2: Good morning.
0: O si Eman Moreno from Sambuanga, mayong buntag. Rebecca Pabiliaran Palin, mayong buntag. Good morning, sir. Nakaabang nagugkos imong pakatawa, ha? Salamat, ya, ma'am. Kinsa pa may niya. Mayong buntag, di ay nila ma'am Feli Feliciano, di sa may Mawab. And family, la ma'am Benji Lee. And Benjamin, o di sumay Mawab, good morning.
2: Good morning.
0: Alas 7:05 na may gala si Carlo de la Victoria. Sir Arnel, good morning.
2: Good morning.
0: Si Obet Cavillis, good morning doll from Tigato, Davao City.
2: Good morning.
0: O si Kuya Cards, di sumay Purok 17, Kawa Mintal, Davao City. Mabugnaw ang buntag kay Igor ni Silip Gamay, ang Haring Adlaw, nangayo na ang mga congressman. O bas-bas ni Father Flabby. Nako! Oh, Rudy May, good morning, Sir Arnel. Shout out. Shout out ko ni Rudy nga buutan nga nag-shout out yung papa nga si Ronnie Piedad diri sa May Clarin, Misamis Occidental. Si Arnolfo Bacasmas diya sa May Balingaw, Misamis Occidental, mayong buntag. O si Pina Tapakal, Jesse Bill, mayong buntag from Bohol.
2: Good morning.
0: Jonas Di Guzman.
2: Good morning.
0: Mayong good morning ni mo di. Oy, good morning ni mo di, Ma'am Biena. Nana ba si Sir? Na si Sir? Problema ni kay alas 8 para ba kumunaog diri sa akong lingkura. Alas 7:06 na may galandag na sa atong bagbanag-ubanuban. Of course, mga katropa, aging kabahin gapon sa atong tulumanon. Dili pwede may galang magpadayon ang atong programang walay pag-ampos bulsay. Ay buntag sa atong mga katropa diya sa atong 46 ka mga viewers diri may gala sa Facebook o sa atong mga viewers usab may gala diri sa atong inigya YouTube channel. Mayong buntag ganin yung tanan o salamat sa inyong pag-subscribe mo sa YouTube channel na to. Duha ka channel ni bay ang ato ang katropang Arnel Cortez o ang atong YouTube channel ga XFM Tagum City. O mayong pagbalik kay sikay ninyo diya sa atong mga subscriber gikan may gala sa nagkadaiyang bahin sa Pilipinas ug uban may gala na sa Laing Nasod. Si Cristina Itcubanyes, mayong buntag. Robert Camiging, mayong buntag from Ronda, Cebu.
2: Good
0: morning. Alas 7:07 na may galang dagna sa buntag. Di kita maglangan, di kita may galas ng pagambus busay. Ato magay galang atagang pagtagad. Usab. Of course, di pwede nga di ta mga igala, mga liupos no labaw nga magagagahom, labi na mga igala. Nining adlaw karon nga Lunes. Araw kita may gala magiyahan, mabuligan sa tanan na to, mga paningkamot, mga katropa.

0: Amhana mo kalagintong Ginoo, salamat kayo ning taknas buntag. Salamat Ginoo gasas kinabuhi ng among na tagamtaman sa patag-usa. Sa among mga mahal sa kinabuhi, sa among pamilya, sa among mga kaubanan sa trabaho o ang among mga pinalangga o suking tigpaminawan. Salamat sa imuhang grasya, kusog o mayong panlawas ngayong mong gihatag sa matag-usa ka na mo. Ginoo, nining adlong Lunes, unas na nangayok kami kapasailuan sa among mga sala. Sa huna-huna, sa pulong o sa buhat o wala na mo pagbuhat sa kinahanglan o angayang buhaton. Pasailuan kami sa among kapakyasan na mas gituman na mo ang among kaugalingong kabubuton inay ng imong pagbuot may matuman din sa among kinabuhi. Pasailuan kami sa mga panahon nga wa kami nagpakabana, labi na sa among mga kaigsuunan nga mas nanginahanglan kaysa kanamo. Bisan kun dili kami takos mangayo sa bisan unsa man diha kanimo, lumikan sa among pagkamasalay purug among mga kakulangon, panwa kami laing kadangpan kun dili ikaw lamang. Kung sa Ginoo nangamuyo kami, giyahi kining simanaha sa among mga patigayon, inaot unta nga among mga desisyon, amo kining giampuan o imo kining gigiyahan. Ang mga lakang nga among pagahimuon, mahisubay unta sa imong kabubuton og makapahimuot diha kanimo. Ang among mga paningkamot sa among mga negosyo, tigayon, ang pag-amuman na mo sa mga kabataan, atagi kami kaligon nga kami makapadayon pasunahan, may upamans kalisod o kapitos nga among natagamtaman. Wala kami nasayod kung unsay duna, unsay naas unahan. Apan nasayod kami nga anaka kanunay, inagiya ka na mo. Anaka sa among likod aron pagbantay ka na mo. Anaka sa among atubangan aron pag-una ka na mo. O pag-giya ka na mo sa mayong dalan. Anaka kanunay sa imong ibabaw aron panalangin ka na mo. Ining tanan, Ginoo, among ipangayog, ipasalamatan, pinagi sa imong anak si Jesucristo nga among manluluwas. Diyos pa nag-iusa sa Espiritu Santo. Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.
1: Katropang Arnel Cortez.
0: Alas 7, Diyos na maigalandag na sa ito ang pagpanagumanuman. Di na kita maglangan, di rita magaigala sa naguna mga kadikaran, mga butang at huwag tagapagdagan sa itong tulumanon ang Bullseye. Mayong buntag di ay sa itong mga katropa diha naglantaw. No, sa YouTube, si Desi Bangkori, mayong buntag, Ramahaplag, Leyte. Si Estrosos Lloyd, mayong buntag dol, shoutout diris di Kayas, di Polog Cities, balay ni Edwin Estrosos. Magloyas pa pa Edwin, huwag dili maka-view ni mo. Uy, di basta-basta. Salamat kayo. Si Ellen Tiongson from Davao. Si Annie Bulhano. Good morning. Pa-shoutout daw iyang asawa. Good morning. Si Ingay Bulhano. Diha sumay Tagibo. God bless always from Japan. Good morning. Og dagang salamat. Si Renny Carbajal. No morning, sir. Pag-i-greet akong asawa nga si Marlene. Diri sa may Katalonan Grande. May buntag. May buntag ni mo diha, Ma'am Viena and Sir Gestril of Latimgas. Okay. Sa malas 8 pa magyug ko maibot ani oy. Basta makasugod na ko og ko andiri. Sige lang kay o dayon na ba si Mr. og mo dayon na ka sir og Leyte, mubalik lang ka. Mubalik lang? Sige sir, salamat sir. Oo. Kita ra taon niya. Alas 7:11 na may galandag na sa atong pagpanagumanuban.
1: Kauban si Katropan Arnel Cortez.
0: Si ay ako ning kaob ako ning kuya seminaryo kaniadto pero migo kay na kuno. Harold Chris Estrada Plaza, good morning. Randy Santisas, good morning. Josephine Pero Vicente de la Rama, good morning sir. Shout out ko sa mga congressman sa Davao de Oro. Nga mga honorable sila Jones, honorable Jong Sinisa, honorable Zamora Mabanglo. Kumusta man mo, maayong buntag, mga congressmen and women. Dili, unta mo, mupirma. Buta kahibaho, anak. Nara na sa ilaha, bay. Si Annalyn Estimada Pada. Morning, sir. Shout out ko sa Tagapurok 4. Mipangi, naminaw na nimo. Pamilyang Pada, Nabales, Estimada, Noblesa, Bilila, Ilabina, kay Freya Amor, nga naglanog-lanog ka, permis. Salamat. Good morning. Si katropang Donix Rilampagos ang atong supplier o black rice. Buntag ni mo diha katropang don. Og salamat sa makanunayong black rice, ha?
2: Pulsaan!
0: Nga mo ay nakaingon nga ng himsog na hinoon may samot, ani. Kasi ko bag makaniwang ni doon, mura mahinoog ni samot na mahinoon tagka. Kining akong tawagan ni long sleeve na ako may galasod sa akong coat ni samot na manuog kaguot. Kaya magsalig lagi kay black rice, madaghana na mahinoog kaon mga higala. Bueno! Alas 7:13 na may kinandag nas bunta kung ginibahin na ito kaninyo sa Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Adunay mangustin, adunay ampalaya, adunay malunggay, garlic o spirulina. O gado na kini mga higala ay kini mga higala makahatag ka na ito. O healthy nga body, stronger immunity. Dako kayo mga higala nga nakinig tabang. Mahimo may gala sa Santon Plus Gold sa atong panlawas. Kung inyo kini mga igalang minti na ron. Harold Chris Estrada Plaza Amigo, mayong good morning diha.
3: Good morning.
0: Nandininita karon may gala sa naguna mga balita katikaran nga tungatag kapagdagan sa tulumanong Bullseye.
1: Katropang Arnel Cortez.
3: Bullseye.
0: Naguna din ni mga igala karon sa atong isgutanan, atong hatagan o bagtagad. Ini mga igalang mahitabo karong adlaw, kundiin may lauman nga muboto na kini mga higalang ato ang mga kongresista, no, kalabot na sa impeachment against Vice President Sara Duterte nga pagahimuon mga higala diha karon sa Kamara de Representantes.
3: Bullseye.
0: Maguna din ni karon mga higala ang plenary debate, no, ang debate, pero ang ending anibay sa hinaba-haba ng mga diskusyon adto ra gihapon ni tugpas butuhan.
3: Bullseye.
0: O kining butuhan mga higala mo lagi nay daghan karon mga higala nga nang gula nga mga impormasyon nga matod pa. Duna na ni mga higala ay kaakibat nga mga pondo nga gitawag nila for later release.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Nagawas man gud ni mga higala nga mga impormasyon gumikan kay gani mismo man mga higala ang igsuon presidente, no, si Senadora Amy Marcos ang nag-ingon nga doon ako na yung mga susama ni ana mga kaigsunan, problema lamang kay wa naman ko na yung pondo may higala ang atong gobyerno.
1: Pusay kauban si Katropan Arnel Cortez. Pusay
0: atong pagani bay nga umakita ko na nato ron pipila lang mga higala in town ang mga proyekto. Ang uban anak, mga pondo pas na kalabay mga higalang tuig.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Ug hantod karon gipadayo na lang tinuod bagyog kaha mga higala nga wa na ni kini mga higala nga wa na ni nabiling pondo ni atong gobyerno, asa naman gyud gisud na tanas malita. Alas 7:15 na may galantag na sa atong pagpanagubanuban. Samtang may gala din sa dugang panato, mga igalang katikaran. Sa balitang lokal, ato rin mga igalang taga po pagtagad kining din sa may pagsabangan. Kalabot mga igala ni ining problema, reklamo. No, ni ining mga natanggal ang ilang pangalan sa isgutanan may galang ayuda. Nga human sila na bahaan may gala ni atong Pebrero.
1: XFM Katropa.
0: Na imbis ka sila mga igala ang dugay na hubsan, sila na hinoon ang wa kadawat. Basing katong wa na bahaan, maupanooy na una may igala.
4: Waka kuya pe.
0: Mga nakapait mga kaigsunan. Ato na sigurong sabton, kaya murag wa na dyan siguro, kwarta ni atong gobyerno ron. Samtang sa dugang panato mga igala ang isgutanan, Pangulong Bongbong Marcos nagkanga-kanga man sa iyang tubag may gala sa mga media ng utana atol sa 48 ASEAN Summit. Nagipahigayon may gala dito sa may area Cebu.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ibang utana sa may gala kalabot na sa Kalinaw. Wa man kasugod og tarong ang Kalina, nasugod mas sa wa-wa-wi-wi-wa-wa. Ngayon siya naman taon kabong ultimo pag-istorya, di naman ka matarong.
1: Katropang Arnel Cortez.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Samtang sa dugang pambagay gala ang katikaran, o naguna din sa atong tulumanon, Luistro, andam na kuno may galas impeachment. At ito pang Sabado siya nagpangahig. Kaya karong adlaw may gala, Mayo 11, Karon naman kuno ang pagboto, ang gihisgutan ng Luistro, ang dito na Senado kay Surebol na lagi sila. Nga mulusot yun ni, kay sumala gani may gala Salting Redon nga 215 man. Ang ila may galang numero nga kayang i-deliver. Nga to mga kaigsunan, no or mubutar, pabor mga higala sa pag-impeach sa Vice Presidente.
1: Busay, kauban si Katropan Arnel Cortez. Busay.
0: Samta mga higala, gobyerno wa na ipundo sigun pa ni Senador Amy Marcos. Pero nasuko mga higala ang palasyos Malacanang ni ana. Yamadod pa po may higala ni Senador Amy nga tag 3 words sa kunong delikado karon gab at 3 letters. Delikado ko nung tag 3 letters karon mga higala. Una, diri ko nung pagboto mga higala sa impeachment na ako nung gitawag diha nga FLR. So may meaning anang FLR. Mao ko nung naginayon may higala nga for later release. But pasabot, pirma una may higala bago release. Para ko nung may higala sa mga pundo. Paita ko nung inganin naman lang atong gobyerno may higala inipitay. Pero isang pagkabainti ka magutan na may gala diya sa administrasyon. Kay bawa ba dyukang wakay makita, wakay mga igalay makuha nga tubag niya na? Wa magiging mangangkon ba nga tinuod ka ng ginaingon nila nga mga for later release. Buktis pirma mga higala o gani. Pag dili ko na mapirma mga iksyon sa impeachment, dili ilang FLR, may gala ilang mawagtang o naapay laing 3-letter, may gala ilang atubangon. Kining gitawag may gala nga OMB o Ombudsman o diya pa mga higala DOJ o Department of Justice kay gihadla ko na may gala, gihulga nga kasuhan ang mga magbabalaod nga dili mo suporta may nga higala sa impeachment batok sa Vice Presidente.
1: Busay, kauban si Katropan Arnel Cortez. Busay.
0: Uyawa, gudanig maon. Samta may gala, dugang pa sa mga katikaran. Senador De La Rosa, isuhan ko daw sa Pina. Pero ingon ang DILG, nga di na nila ipadayon nga mag-deploy may galag na pulo kalibo ng mga kapulisan may galang mangita ngadto may igsoon sa senador. Human nila na kumpirma nga gikan sa ICC nga wa pa man kuno mga higala ay gipagula nga warrant of arrest. Giuna pa ninyo na si Saldico. Ha? Ya ra yung agi may gala nato ang pasikat sa niatong secretary sa DILG nga nangambisyon bad mahigala mahimong presidente sa Pilipinas. Awa mo blima ng ambisyon kay mo na ginaingos kanta may gala nga libre man mangarap managinip ka habang gising. Libre man na kana mangandoy ka sakto man po na gibuhat niya may galag mangandoy ka dako na lang total pangandoy bito na libre man na. So gidako na lang niya pangandoy andam naman kung siya mahimong presidente ba. Pero awa manimaho bisag gamay na lang niya sorbe. Wala kang si Risa Ontiveros nga ako Risa mauaw na lang ko. Ah. Nagpanuding may gala nga mudagan pero wa man siya inipansin. Samot na ni Trillanes bisang bago mupuli pa ka sa tupapa Trillanes. Oh. Igiuna pa ninyo na si Saldico. Si De La Rosa naman o igiuna nga ha? Ipasampina o niya kanong isampina man ako may kaso. Wa man din may gala ay mandamiento de arresto gikan sa ICC. Mao po na inyong gikalingawag kuan. Yan inyo bang si IDG na lang kuno may gala ang ingon ang DILG di na may ang si IDG na lang. Gipaalerto kuno ang mga seaports, mga airports, mga entry point may gala o exit point sa atong nasod. Pero di man kuno ipadakop. Binuang na inyong istorya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: O ako'y Senador Bato. Kung di ta kasalig sa atong proseso o due process deris Pilipinas sa pagkakaroon, padayon dalag tago eh. Yung ka nga, katropang Arnel, kuan man ang imo ka na bang pagpabor sa pagdagan sa balaod? Ah, huwag ganit mo naningil ni Luistro nga gitaguan ni Ayang Bana. Abogado, abogada, mga ganila. Oh, kanay mo iklarong obstruction of justice, mga higala. Oh, kay nanay kaso, nanay kuan, taguan na hinoon. Oh. Sige, maghinalong katayg issue bay. Samtang dugang pa sa ato mga katikaran, mga kaigsunan. Nagpagula na ang Peanut Gallery Media Network kon PGMN sa ilang giingon may galang expose. Agay tintin, ikaw na po'y naigo diritin. Grabe. Kuya ni nga, kuan eh? Martin Luther, gide ka? Siya na po eh, si Auntie Claire na po yung mutubag, ano eh? Kaya kini si Auntie Claire mo man eh, tigpamaabas tanan. Galaw-gaw. Ato na paminaw no niya, kitaas man ko di, kining pagipagulas PGMN by taas, marag 1 hour and 49 minutes yata, no? Ang ilang ipagawas mga igsoon nga video. At ato na i-tanaw no niya, baga tipik ni ini mga kaigsoonan, aron niya, ato may galang makuha, bisan lang des pinakasugod lang, kay mo niyang gihulat. Ay, tama po doon, naminaw sa silas panawagan ba nga. Pus naman nga, matod ninyo, kaya nakagawas naman sila prangko mabanta ron. Wala ba mo ang kunang BBM? No, wala mo ang kunang antikler? No, salikway na ba ya? Yeah, dako, dekay tabang may gala isip social media director ni si mabanta ba kang BBM? Pagkada nadakpa na may eksyon, wala ang kuna. Okay, batod pa, rabiri extortion. Ayun, pero puslan man, kaya nagatubang mo ng kasarog, matod ba ninyo set up man ka na? O ang nagsugo sa inyo si Martin Luther man ka ha? Nahala. Mas maayo ng inyong gihimo nga inyong gipagawas. No, kanang ginaingon ninyo, ginatawag ninyo nga expose. Aron makita ang katag din he. Ato ning tanawon og unsay ilang respond ni ini may gala.
3: Bullseye.
0: Alas 7:24 kana may gala magabutang atong hatag bagdagan sa tumbag para gobanoban sa tulo manong Bullseye.
1: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez.
0: Para yun sa kumaykalas magpanimbaya dire. Good morning, Lotsky Diampon.
4: Good morning,
0: Jehu Alvete Gisoro. Morning, Idol. Shout out Asa Abaka Idol Mahauta.
4: Good morning.
0: Ano sabi Abaka? Oga si Maria Elena Alamis Candia. Oh, may buntag ni Mudi Halen. Good morning.
4: Good morning.
0: Maricho Barbarona. Mayong buntag, sir. O sa tanan, grabe sila, sir. Sobra na dyan kayo.
4: Good morning.
0: Sobrang kapin. Jeric Mintisa. Gina Mahinay. Ligaspi Soria. Bungat Judith. Dias Cagayan. Mayong buntag. Renny Carbajal. O si Jan Visto Bagutsay.
4: Good morning.
0: Sa ito, baga katropa, dres YouTube. Galantaw, bay. Mayong buntag, ganin yung tanan. Si Tessie Bangkori. Layo na kayo ng gidaganas ng comment. Si Zyril Gavate, mayang buntag, new subscriber from Caloocan City. Good morning.
4: Good morning.
0: Mayang buntag na Rudy Balindres. Good morning, sir. And maayong buhatons na itong dagamin na daw. Aron nga di na ito mabiktima sa mga crocodile farm. Bubulag na ito sa Luzon. Watching from Tambulig, Sambuanga del Sur. O hinga na lang unta ka sa yon, sir. Nga nagong di. No, kung ang pagbulag may gala na ito sa Pilipinas, kung susama pa lang sa pagbuwag sa uyab. Tirang dali ah. Aw. Oh, hag bayrang milayat. Pero saan naman di ba ang buningan na kadali? Rem Abanilia, maunay inamaw sa administrasyon karon ni Marcos. Ha, si Risa Magdalagan unta sa South China Sea pagka kapitan. Pwede. Daog isa pirmi. Si Saim Lumotos, maayong buntag, sir. Pagrit akong mama, happy Mother's Day, si Merly Lumotos. Ngayon minaw ni Moron, asa man ni Dapit minaw si... Nang Merly. Ah, Elmer ka... Oy, ari na migo ko, oh! Migo! Musta ka na da? Lunop na lang guro na sila, pero... Wala lang talabot, ah. Oh, Mer! Musta ka na da, Mer? Ah, si... Sa paminaadri. E dito, Alabat, mayong buntag. Salamat sa pag-like and share.
4: Good morning!
0: Si Victoriano Curambao Jr. Niya sa may Kidapawan City.
4: Good morning!
0: Oh, si Jack Carb. God bless katropa. Good morning. Nakuha itong... nakuha sa... Kung ano? Kita mo itong... Nakay video ato, Gab? Katong Sukas Balyena ba? Nga nakita sa... Kining Libak Sultan Kudarat. Kuha sa mga mananagat. Iniluganay sila magigala sa kining pating. Mga pating, murasad ni mga igalag mga kongresman. Oh, kusog mamahit. Kini di ay Sukas Balyena, no? Kung nagitawag nila nga ambergis, no? Has ka mahala na. No, milyones may galang kanya, 200 kilos good. Problema ni Ron, kay ni Apil mang DNR. Naaba kay makwarta mga tinuod yun na to, konfirmado. nga amber oy happy birthday di ay ni Kuya Darsh.
4: Happy birthday.
0: Oh, happy birthday sa atong piloto, mga katropas, patrol og ni pa kuan ni kaning parente ni Tia Daria. Adungan sila birthday ni Tia Daria, no? Birthday day ni Tia Daria karon, mga katropa. Tagi sila unya si Kuya Darwin o si Tia Daria. At tangi na sila unya, mga katropa, mga kaliwat ni Bam Aquino. Alas 7.28 na, magahigalan, dagdas, buntag. Katong, ako lang i-biporta mo, magahigalan mo, Antong Marcos, para di sa mo malagot ba? Yan ang gobyerno ba, hindi ko masugot nga makwartahan ang iyang katawan, no? Kay naay bisan pag naay bulawan diya sa ilawom sa imong balay, sulay kalot na. Bisan pag moingon ka nga private property na, basta maamuyan ka may galas diin na, sigurado ka diya. Dakop aboto ni mo, ipasirado gina. Kay environmental ko, no? Environmental sa inyong kagaral, ka na ganing mga minahan diya sa Mati City nga sa may Laba Oriental. Magani mo kabadlong ana. Kadagag minahan may galaga pataka na lang sa bangag. Magani mo kabadlong ana. Oya, para sana baka kuha ka mga igala og kuan. Nagpahimang do mang diin na rato gab nga bawal ginadili ko ang pagkuha sa mga butang nga endangered. O saban gisumbag na sa mga mananagat ng kutokutos balyena para musuka. Alam siguro mo. Pakasad-on pang mga mananagat nga mo na lang ito'y makausap sa ilang kinabuhig. Mo ito'y magkapamilyonaryo nila. Numero uno, may galang kontrabida sa paglambo sa Pilipino. Kineng gobyerno. Mutuo ba mo, ana, bay? Takot-takot yung magtuon ako ba? Sulaig negosyo. Unlike sa ubang mga nasod ba, panalitan Dubai, nga magnegosyo ka, sulod sa usa ka tuig or samtang di pa kaabot, may galang 1 million yung income, di pa ka pangayo ag buwis. Doon sa Pilipinas, bay, maligya lang kagat. Budburon, tamban, usapadiha. Pangayuan kang arkabala, oy. Di magsilbi, mga igala. Minsan magmamaligya lagag, mga maruya in town, yung kinumbra na nimo. Mahal, nabaya po, mga igala, ang kilos garnaba, ron 30 na masiguro. O gani nga, nananom na ko garnaba atong gahapon. Ah, sabado di ay. Katanom na ko gabog, 30 na po kapunuan niya garnaba. Ha? Paano, nalukop na ako akong luna dito ang tanom. Munang sa mga katropa na ito, kontak na kong Sabado, Domingo, pasailuag yung kuninyo. Kay di gid mo ma-replyan. Masa ano mga panahon na kay pagkasabado, adto yung kung may gala magligid-ligid, anong uma. Oh, adto yung kung mga katropa kay mawa. Kung ninot magunang, kaning, kamusad, paghimusan mo, ana, na amoy, kuan ba, kanabang ginatawag may gala nga, tawag ani, kaning rest from social media. No, kay stressful na. Duha na gud atong kalibutan ron. Tinuod niya kalibutan ug ang virtual nga kalibutan. And more often, kini mga igalang virtual nga kalibutan, stressful kayo. Kao dai makakita ka nang naog ni Claire, di baka ma-stress mo nang ako. Pagka Sabado may igala, sorry to say but di gyud ko mutan og naog ni Auntie Claire. Maguba pa akong peace of mind. Oh, maing buntag dia. Oy, akong kumpare. Di ba sa busubuutan kay ni maestro ni Baygala da sumay Kicharao, Agusan del Norte. Si Pare Joy Muran Balyangka. Good morning, pre. Paholam ako sa imong attire, pre. Kung sulubos kasal ni Kuya, bungod sa ito. Buguya, gini mo, pre. Eh. Si Early Prince Quizon, naglando, may gala, dres tagom. Si... Oh, asa, magkabong, nawa, magkabong. Timbaya ba si Alexander Umaki Algabre Senior, dres? Joseph Par Protsina, maying buntag di agaw. Og si Lutsky Jampon, si Tristan Gulay, si Pare Joy ng Unsianga. Shout out ko pre sa akong Uncle Jerry Balyangka nga naminaw diha sa Bugang Kamigin. Oy, salamat kayo. Denzel Dave, shout out Sir Arnel og kay nanay og tatay Vic Almudiel, Yuan Chenyin CJ og nanay Franz Almudiel watching from Malita, Davao Occidental. Salamat.
4: Thank you.
0: Og maing buntag diha si Eddie Ognir, gihimo na og bugok ang mga Pilipino sa administrasyon ni Bangag.

elementary niya mayor. Bro, bilang ulog na imbaga bigat ka tropang Arnel, video manggod pod sa mananagat, pagkuha nila lang. Balikan ako itong ambergish. Ingon ang diinan nga, ginadili. Kanao mo na siya, soka na sa balina mga igala. Nga nag-ilog-ilog ka sa mga kongresman ng mga pating ay. Kanisa ito ba si una para di mo malagot kayo? No? Soka na sa balina. Unya, kanao mga igalag mauga, matinga ka na gab, 200 kilos na gab ba? Pero mulutaw na siya sa dagat. Suka na sa balina. Ingon ang DNR nga, ginabawal ko noong pagkuha niya na. Bawal na siya DNR kung gikulata o gisumbag sa mananagat sa kuto-kuto ang balina maong nakasuka. Una'y bawal. Pero kung nisuka lang ang balina diha o palga na sa mga mananagat, pati padaman ka na, may gala. O muna na ilang ikadato, siguro kita mag-exon. Ikalipay na siguro nato na. Oy! No? Kayo lagi ko ba? Nga numero unong kontrabida sa Pilipino, no, sa imong kinabuhi isip Pilipino nga, di yun gustong madato ka, kining gobyerno. Kaya og magnegosyo ka, may gala, kalingawan sa kagdakop. No? Patyo sa kamangaygala sa requirements nga, presume or gina-assume sa gobyerno nga, kaya ganegosyo man ka, daghan yung kagkwarta. Wag din taon sila masayo diya kini mga ginagmay negosyo mga igsoon. Grabe na yun taong survival na lang yun in taon. Oh, kuanong yun ka eh? Singlong yun ka may gala, bayad sa gangway kusbon. O gusto ka may gala, magpadayon na ng imong negosyo. Giikans, barangay level, paingon, may galas nasyonal. Grabe tanan nga mga kuan. No, tanan nga mga requisitos, ipakuha si Muha. Oh, nya, wala may labot na sila sa kuan. Ustawag ani pag panahon na kapitos ang hatagag ayuda katong wa mga igalay gihimo. Sorry ha, pero mao gyud ang realidad. Ikaw nga naning kamot, ikaw may gala nga nang kapital, panahon sa kapitos, panahon sa krisis may gala, aing noon rakag saon taman krisis man ron, kuan gyud mo kining collateral damage gyud mo. Nya inigtabang sa gobyerno ang tabangan kadto may gala sige gapasinaw og bangko. Hungog man nga klase may gala sistema. Katong naning kamot mo ipiton. Katong may galang kapahayahay mo itabangan. Tarantado klase may galang gobyerno ni. Ingos 113 nga, may pagmurinta na sila dress DM rent a car. Tapos kay gamay nag requisitos. Salamat kay niya ha. Sa DM rent a car, pohon ba siga bakahangyo minimo sir Louis. Okay, murag nagplano mi ani nga huling hirit na mo sa summer kung dili mati basin og adtumi og tinuyan. May ning picture mi dito. Huling hirit sa summer. Either mati or tinuyan, pero murag gwapo siguro tinuyan gab no. Nya overnight ba duha ka ko ano sige atong hangyoon si ko ana na ingon si hangyo na to si DM sa car rental ana nga makahuam tag helicopter. Oy, nabuhi ba din si Oy, batasan di sa kongreso si kinsa ni? Giatay may bugto na imong ngalangala diha. Oy, katong mga kinanglan diha mga igala og katong dunay mga huling hirit sa summer kay pagka June ani kumbati naman ta mulaag sa igyo ko kay abini mo magpa-enroll na mag ko. Unya pagka June may gala murag lisod na ni makalaag. Miskwila ka katro pang Arnel, oh mubalik kog kinder. Yeah, murag di na matakalaag ani pagka June kay busy na mulaag sa ta karong kuan karong Mayo samtang kaya pa. Oh, alam mo pa apekto kay ni atong gobyerno kay mahuman ra lagi ni. Salig lang mga katropa. No, kana si BBM sus ginoo ko dugay layo na kayo may galay 200 years na. Singlon gyapon na mangungo gyapon na madugay. Oh. Kung gusto mong sakyanan, gusto mo mga igalag sa ni barato nga car rental na o DM DM's car rental diri sa Tagum ni ha. Na sila Facebook pangitaan na DM car rental Tagum. Ang ilang yung opisina diya, kaya may gala sa pinakadali, tultulo ninyo. Kaya diya may gala sa may Pioneer. O na diya may gala sa Crossing Cristo Rey. O village may gala, makita na DM.

0: naka-rental diha mga kiksunan.
1: Bullseye!
0: Anyway, talawa ni Maigala ning kuan. Gilubong ang taon is mga mananagat ning ambergris ba? Ambergris. Ngano mahal man akatropang aral? Himuon doon na perfume. Mumao siya na Maigala sa kanikaning dumdum ko aning lapnisan. No, kining lapnisan ba? Sabi ang taon sa mga kiksunan na ito, perting lipaya kay kita silang lapnisan sa bukid. Katugong mga sub, katugong mga lubas na kayo ba? Ah, gidakop, Miguelas DNR, oy. Gidakop si DNR, bisag, katong mga lapnisan to, ano to? Butso ba yun, mga igala? Kanyang lapnisan, kung magkadugay, kung magabok na siya, ang subok, ana, di man kung namawa. So, bisag katong mga tumba na daan, adakpong gyapong kalagi. Di, yung kay ipsot, mga igalas, gobyerno. O kanig, apil-apilan man si gobyerno, sa may nagpalubong, ani. Karon nga nakumpirma nga, kuan gyud ay, ambergis gyud ay, gipakalot. Unta bay matabangan ni mga mago kini mga mananagat nga mamilyonaryo na unta sila malipay gyud ta ana. Oh, pero ang DNR murag niingon nga bawal na, bawal kuno na Maigala, bawal lagi na kung imo nang sumbagon og kuto-kuto ng balyena. Pero nakita na mo nang lutaw-lutaw sa dagat og imong gihipos, pasabot ana, gihatag na na si imuha. May man nagiilog ni mo sa balyena, may man nagimo nang gipainom Maigala suka ng balina para makasuka. Kaya noon, bawal na. Gisalom ni mo balina, gikulatan ni mo ilaw Maigala, aron hantun niya makasuka. Kaya siya bawal na, pero nasuka rin nag-iya Maigala niya, gibuga niya. Yatak sa mga tao, di mo na na-chance in town ka ng mga mananagat Maigala nga mausap ilang kinabuhi. Pero ang gobyerno di mo sugot. Ambot sa langaw. Alas 7.39, dami ka lang tagdas ng bagban na gumanuban. Hindi na kita maglangan din ito, Maigala, arangkada na ta. Kay si Jen Muragas diri, oh, yung siya nga, katropang Arnel, kung lusa lang si BBM, dili akong kuko, akong gamiton sa pagtidis, ana, kundi bato. Koreanong ilason, murag katong asawa sa malulos, gigikulatas, pulis, hapit makasuka. Oh, salamat po tamay ka lang na video ato, na CCTV. Para di po ito mapamarisan itong ingato klase, may galay mo, pangulatag asawa, oy, huwag di na mo ganahan. Iulit ninyo na sa ginikanan. Mangulata man mo. Gusto mo gulata la, diri mo kay sumbagay ta. Richard Haiktin, good morning idol. Shout out sa akong wife Lizelle. Nga kugihan kaayo namulak og namuwak og lubi. Happy Mother's Day to my dear wife watching from United States. Good morning. Ato mga katropa diha. Dira birada tagab. Sa birada sa unang video nga atong ipakita. Kay dunay media nang utana may gala kang BBM atol sa 48th ASEAN Summit. O sabay, panawagan ko na ito, Maigala, sa Kalinaw. No? Labi na, Maigala, sa Association of Southeast Asian Nation kon ASEAN, mga kaigsunan. Kanto na bang panahon sa ASEAN, bay? Grabe, di gusto ni atong gobyerno, Maigala, nga makita ang atong tinuod niya kahimtang. Kaya ilang gipang tabunan, Maigala, katong mga nanimuyo di SSRP? Kaya, Maigala, Cebu? Ilang gipang tabunan og trapal? Para lang yun, Maigala, ingnon nga, perte yun, indutas, Pilipinas. Iyo ba sa anti-clear nga, dapat ko no, why mag-rally samtang na ay bisita ang gobyerno? Los. Wa man po'y mag-rally. Kisa man po'y mag-rally, nga inyo namang gibahuga ng mga rallyista. Mo, tingog pa ba na against ninyo, nga sakto man nagbangil. Pero ang naingod lagi karumbay, ang atong gobyerno. Panimog pa, utang sa Pilipinas ba, gipasangil ni anti-clear kang Duterte. Huwag niya isip-isipa mga igsoon nga. Layo pa kayong termino mahuman sa iyang amo. Nigukod na ang iyang utang. Hapit na mag 19 trillion utang sa Pilipinas mga igala. Katukang di kong makasabot kag nga kautang anuman. Doon ay COVID. Ah, naapay giras marawi ato. Katong COVID, landaan mo ito'y nakabalda. Ano na 2020, nahuman tong COVID may igala, 22 na hapit. No? Grabe na itong lugis, ekonomiya ato. Kaya huwag na panahon pala itong BBM, murag pati siguro siya maunay. Kim Garano, may buta. Ito pa Minaw sa BBM, huwag ang reporter na Minaw. Ay, amin, ang utana. Ah, tada, pangunit mo ba ni Tubag Maigala, taro nga leader. Sige daw, Gab.
2: XFM, Katropa.
3: From Bader Alotay B of Azraq News.
0: Mm.
4: Thanks, Mr. President.
0: Mm-hmm.
4: What is ASEAN calling for from the parties in the Middle East in the conflict in the Middle East, actually.
1: What is our...
4: What is ASEAN calling for...
1: Peace. Peace. That is... It's that simple.
0: Mm-hmm.
1: Peace. The foreign ministers, when they met previous to this summit, already put out that document calling for all parties to cease hostilities and to take a step back, open the Strait of Hormuz, and find a way for a lasting peace. And this between U.S., Israel, and Iran. So that is something that is, fundamental to any discussion about the war in the Middle East. That's the first step. Because we will achieve absolutely nothing until there is peace. We now are in this limbo situation where we don't know how long it's going to last. We don't know when the next encounter is going to be. Is the ceasefire on? Is it not on? Is Israel included? Is Hezbollah included? It's a very difficult situation. So, again, until there is the fighting ends, until the bombings end, then it's very difficult to put together any kind of solution, if you want to call it that. That is why the call essentially is peace now.
3: From Bader Alotaybi of Asrak News.
0: Balik ka sa kadali. Gusto na ko makita ni.
4: What is ASEAN calling for from the parties in the Middle East, in the conflict in the Middle East, actually? What is ASEAN calling for?
1: Peace. Peace.
0: Mm-hmm.
1: That is, it's that simple.
0: Mm-hmm.
1: Peace.
0: Okay na. Okay na, salamat.
2: Bullseye.
0: Happy birthday ni atong tigpaminaw, si Eman Moreno from Sambuanga, mga katropa.
2: Happy birthday!
0: Birthday niya, katropa. Og more birthdays to come. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ampo lang kanunay, pasalamat sa Ginoo. Unya, himo lang yung tagmaayo, himo lang yung tagmatarong. Now, kini nga pangutan na mga higala, na pangutana sa usa ka foreign media, no, atol mga higala, press briefing and conference mga higala sa ASEAN 2026 ASEAN 48 ASEAN Summit sa Cebu. Ipangutana mga higala sa BBM na ikaw may leader sa ASEAN, kaya ikaw may host. Unsay panawagan, no, sa ASEAN in general ngadto sa kalabot sa sitwasyon sa Middle East o kalabot sa kalinaw. Ang tubag ni Marcos is until ko no nga naapay mga buto diha, naapay mga kuano ko ni wa man jud. Ang bangutan na karon is there, di man dayon nga presyuron na to ang Amerika. As one ASEAN, no, which is a group of countries, no, a Southeast Asian nations, nga naghayusa, kung siya pwede nimo ipanawagan sa Amerika, no? Kung ikaw, kita lang may galas Pilipinas, posible nga, di na may gala pansinon sa Amerika o sa international community. But working as one nations, may gala, one nation, one ASEAN, nga gikan may gala sa nagkadaiyang mga nasod, kasig na ang mga galay puruhan nga paminaon kita, no, kay apektado man kini mga nasuda, no, kita mga gala di kay magpaabot lang kuno tag hantod kanus sa akong mahuman. Paminaw kay nang ihang tubag may galag na ambot og usay maglibog ko basig bugo lang yung tingali ko or nilang gyud masabtan si BBM. Sige daw. Kamo kuno ipaminaw. Sige daw gabi, usabon daw nato gabi. Oh.
3: Father Alotaybi of Asrak News.
4: Thanks, Mr. President. What is ASEAN calling for from the parties in the Middle East in the conflict in the Middle East. Actually,
1: what is
4: ASEAN calling for?
1: Peace, peace. That is, it's that simple. Peace. And we have made that position. We have the foreign ministers when they met previous to this summit already put out that document calling for all parties to cease hostilities and to take a step back, open the Strait of Hormuz, and find a way for a lasting peace. And this between U.S., Israel, and Iran. So that is something that is, I think, fundamental to any discussion about the war in the Middle East. That's the first step, because we will achieve absolutely nothing until there is peace. We now are in this limbo situation where we don't know how long it's going to last. We don't know when the next encounter is going to be. Is the ceasefire on? Is it not on? Is Israel included? Is Hezbollah included? It's a very difficult situation. So, again, until there is the fighting ends, until the bombings end, then it's very difficult to put together any kind of solution, if you want to call
0: okay
1: it.
0: Okay na. Ako dyan gina-digest ba? So far, ang akong nasabta, ningon siya nga, samtang napay bumbang mo buto, wad siya kalinaw. Natural bong. Ang pagkuta na siguro si reporter, unsay lakang ninyo? Yung tubag sa maygi ni BBM is wa-wi-wi-wo-wo. Manawagan, no? Manawagan lang sa both parties, no? Nga, pangitaon or tumanon ang kalinaw. Given naman ang panawagan. O, wa ba mo'y plano diha nga? Musuwat mo as one Asian? O, dili lang kay Pilipinas, no? As one ASEAN. Wa'y plano diha nga musuwat? Ngayon sa Amerika, muingon nga, tama na ni kay naipit na mi kaayo. No? Kamu di ang gagira, kami diri ang nahalangan sa presyo.
2: Bullseye.
0: Pero di na gud ni mausab si BBM. Mao na gud ni may galaihang tirada. Wa wi wo wo ra gyud. Ha? Unsa ba?
1: And we
0: Hey! Amara. Nindota eh kuno eh. Sa ninyo kay Paris ba? Sa tubong?
1: And we...
0: Hey! Nawagi, singgita na noong kang karin. On sa bong?
1: And we...
0: Hey! Ay, nako.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:51 na may galantag na sbuntag. Huwag mo ka ito mga egala si... On sa bong?
1: And we
0: Alas 7:51 na may galadag das buntag. Kinimbahin nato kaninyo may gala sa Santon Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. Mapalit kini may gala sa naguna makabutika sa inyong lugar nationwide. Mga katropa nato diyang gusto may gala nga Piskay League unang panlawas, palitan ninyo may gala Santon Plus Gold. At doon ay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina, tanan mga bukol-bukol wagtang. Kana inyong taas ng presyon, may gala mo muubos ka na, mo normalize. Kana mga igala ang inyuhang taas nga sugar diya, mo normalize ka na mga kaigsunan. 7:51 already, ang Santon Plus Gold. Mapalit ka na may gala sa naguna mga butika sa inyong lugar. Ay mong kalimot mo pa check up sa atong clinic. Itong clinic ba yun, nahimutang diya sa may Ganti Road. Adi, may gala sa door 8, first floor kini, sa may sa M Central Building. Mga katropa.
2: Bullseye!
0: Makita lang yung permis palanggar, ya? Alas 7:52 na ang dag na may galas bundag! Napa si Bongbong? Bong!
1: And we...
0: Ha? Bong!
1: And we...
0: Hey! Bungot sa ito'y ni mo, Bong! On sa bong? Wala ko gawa ko kasi.
1: And we...
0: Baliya daw ng tip. Beke, murag ko ng tip ba? Murag ka ng karat ba, no?
1: And we...
0: Alas 7:52 na gyud, may galandang sa buntag.
2: Busay, kauban si Katropang Arbel Cortez. Busay.
0: Dawan sa tagbalita, may gala kay DI Top 4 Regional Most Wanted Kapalong nadakpan tungod may galas qualified rape. Uy, kado na eh, ha? Ato magaigalang Siron Gobleto Detalyes Balita. Katropa mo sa balita, katropang Bong Algabre sa report.
2: Live report.
5: Nasikop sa Kapalong Municipal Police Station na ang usa ka giingon na top 4 regional most wanted person na nailhan kini sa pangalan usa ka alias RR atol kini sa usa ka target operation sa may barangay Florida, Kapalong, Davao del Norte. Ang operasyon gipahigayon kini sa hiniusag pwersa usab sa Kapalong Municipal Police Station kauban ang mga operatiba gikan sa 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company uban usab sa uban pang mga PNP unit gikan sa Davao del Norte, gikan sa Davao o sa Davao Region kun Region 11 ubos kini sa direktang pagdumala usab ni Police Major Brian Patalinghog ang Chief of Police na isgutan usab ng Police Station. Gidakop ang suspect pinagi kini sa warrant of arrest sa kasong qualified rape nga batod pa sa usab ka minor atol kini sa simultaneous anti-criminality law enforcement operation sa gitawag tug sakliyo. Gani sumala pa sa kapulisan gigamit sa mga operatiba ang alternative recording device isip kabahin kini sa modern policy nga protocols atol kini sa pagserbisyo sa warrant. Gani gitaybalo usab ang hisgutan nga suspect sa katawhan ug katungod bisag pa man sa matud pa aduna siya sa laod. Matod pa sa Police Major Patalinghog, padayon pa matod pa prioridad karong panahon sa kapulisan ang pagdakop ngadto sa mga regional target of persons isip kabahin kini sa kampanya batok sa kriminalidad o paghatag hustisya ngadto sa mga biktima o alang usab sa pamilya. Gani gipasalig usab sa kapulisan nga magapadayon sila sa pagpadalipor sa kalinaw o kahapsay sa komunidad pinaagi usab sa istriktong pagpatuman sa balaod. Samtang sa pikas bahin na katrupang Arnel, atong gianinaw ang Kapalong, no? Kapalong, Maniki Kapalong, Sentro Kinis Kapalong, ang Maniki Davao del Norte. Ang ato nakita rin ng panahon na nikabuntagon na sayo katrupang Arnel, nindot pa ang dagang sa trapiko rin napita rin ato magkakalang mingaw o naisigutan ng lungsod. Labi na din napita sa crossing, paingunta sa San Isidro o kanang ito ang San Isidro kanya ito, nagkaroon sa wata na. So mingaw rin napita katropang Arnel o niya ang ato makiikso na po itong observaran na nanginabuhi pinagi sa pagpanguma, pagpanarbaho sa mga sagingan, nag-arangkada na sa sila katropang Arnel. Bisan pa man sa pipila ka mga daot-daot ng mga dalan sa matag-kabarangayan, Riz Kapalong o Yuma sa Asunsyon, ato yan po nakita at pagpaningkamot sa ato makiiksoonan na sila mabuhi bisan pa man o gusay mapasandan kay matutunaw may ubay sa ilaha ang wa makadawat sa ginatawag itong emergency cash transfer katropang Arnel na ining panahon na kay matut pa lagi. Ana lang sa dool sa dughan o katong mga kaalyado maoray dali kay makadawat ka tropang Arnel. Kada lamang sa atong himog pagpanuloy subay nanukad lamang gikan sa Kapalong. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Bong Umaki Algabri, XF News.
2: XFM Katropa.
0: Salamat katropang Bong sa report. Oras na to, doon na tayo 56 minutos na pasado, alas 7 buntag. Michael Fausto, wa na gyud na mao ang president sa Pilipinas akong ikaingon sa iya ha. Hawariya. Zinin Amoy Israel, now showing the best tandem starring Bongbong and Garin. That's ano, muni sound karon sa Pilipinas bay. Unsay sound karon sa Pilipinas mo niyo? Tres minutos na lang, magalas 8 na, magangyala. Maying buntag diyan sa itong mga katropa. Si Obet Cabilis, idol na ay, ha? Lado suka, subog, basig bawal po doon, ha? O, ayaw mong patakaan na kuhaan na kay basig bawal na, masukong DNR. O, Rosalia Beltran, maayong buntag. Idol, sige lang yung katawa, dres balay, mintras naghulma ko sa kong gihimo nga tabliya. Well, naminaw ni mo, mahiwi unya na imong gihulma. Nanay Rosalia Beltran. 179 ka mga mag-uumas na bunturan na kadawat o tabang gikan sa Philippine Crop Insurance, mga higala. Nagpila sa kahintawan, mga higala, nang adawat. Gikas PCIC, mga katropa. Ato sa Seran Gobleto, Detalis Balita Katropa mo sa Balita Katropa, ang Larsanyol.
6: Live report. Bukabat sa 129 mga mag-uma sa lungsod sa Napunturan, Cabo de Oro, ang nakadawat og tabang. Pinaagi kini sa cheque gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation kon PCIC. Dinigipigayon ang pagpangapodapod sa Municipal Agriculture Office. May 415 populasyon na bunturan sa Milabayng Adlaw. Tumala pa ang sangpit nga pagtunor o gayudang pinansyal mag-representar sa insurance claim sa mga mag-uma ng labing napiktuhan sa ang pag-inabuyan sa kalabidad o wag mga pagsulay sa pagpanguha. Katimbaya yung usap sa pangapagapodapod ang lutang sa kagamhanan sa lungsod na bunturan sa pagpalambo sa sektor sa agrikultura o pagkatiman sa kaayuhan sa mga mag-uma. Samtang giawag sa mga wala pa maka-avail nga sa mga
0: makikalayon lamang. Lar? Lar? Karatman ni feedback po? Sige daw.
6: So sa Picas Bayan, kito pag-adal ito ang lokasyon karon diri sa may Subricar Street, no? National Highway, crossing diri sa may Subricar Street, sakop sa may Barangay Design Village. Linintak na ang mga katropa, medyo usahain na matawag na ito nga medyo guot-guot. Ang ato ang dagan sa trafiko diri katropang Anel. Sanglit ang ato alang traffic enforcer nga gikan sa TMU ang nagtimon sa dagan sa trafiko. Ogo wala gihapoy pay kinigitawag og traffic lights o daghan gihapoy kadto pag Arnel ang mga violators dinhi mga kasantangan kada musugat o kalit diri sa mga muagi sa mga ano entry og uban sa kadto pag Arnel kining mga wala gasuot og helmet og magpataka na lang magliko nga way lingilingi diri sa National Highway mga katropa. Og doon ako itabantayan kadto pag Arnel diri gyapon sa sangpit nga highway nga gibilin lang no naghatag kini siya og maot sab nga talawonon ko labi pag dunay tay mga bisita nga gibilin ng mga basura gikan diri gikan Kilidge Highway ang ato ang gituohan katro pagadal nga gikan sa mga vendors nga nagapaninda diri matag gabi nga tunas kadlawon medyo hugaw katro pagadal ato nang ang garon diri ano nga medyo to gayop sa tanahon loob sa tanahon mga katro pasinta api sa mga nangao no mga basyo sa o mga ipaka kini sa itlog katro pang Arnel mga itro mga mangga o uban pa nga mga matang sa mga pagkaon no mga matawag nato nga mga sobra-sobra ang naakaron diri sa Kilidge Highway nga gikatag depod ni katro pang Arnel sa siguro gin nakatag ni siya tungod kay do na po'y mga pipila ka mga iro no nga nag pangaon ani sa nakaganinang kadlawon so wala pa sad ni makuha sa ato ang mga sweeper. O doon na pati nakita karon diya ang duha ka butilya sa bino nga gipatong diri sa Center Island kilid sa highway mga katropa og basin wala pa nato makita pero possible nga diri ni gitagay katropang Arnel no sa mga nag-inom diri ni gitagay siguro kay diri man gibilin ang basyo mga katropa og delikado sab ni katropang Arnel kung makita ni siya og kanang ganing mga bugoy ibutang ni kalsada og maghatod ni risgo sa tuang mga motorista. Ikan dres gawas alas ni kasong Pilipino para sa Pilipinas katropang Larsanyol XFM News. Live report.
0: Ano ka bilin-bilin mo og botilya sa ilim nun dias highway nga gibawal ba yan ani? Rimuliana. Atong kapulisan na po'y mabutan ani. Ah, unya, ini pong mga naninda di hasdalan, yataga na mo city government og higayon, ayaw sad mo hugaw-hugaw di hasdalan, ganindot ani atong kalsada sa tagom. Purya buya, kagwapo, ano yung plastada, unya inyuhang, kung anong diha, no? Bilin ninyo inyong mga basura diha. Amo na, diha ng laay na to. Bullseye! On minuto, pasado, alas 7, alas 8 buntag. Restituto ni Layasan, may buntag from Kapalong. Og si Danilo Albino, katropa nga no, manang tais milo. Wa man gibawal, gihimo na manuog kape karon. Ah, wala kay kuan man na, no? Kanang lain na po kay paminaon og ang DNR mo bawal pa ana. Apilon pa niya na. Gusto ipakaon na nato sa ilaha ng kuas milo. Sige. Alas 8:02 na. Balik tas impeachment mga katropa. Kay karong adlaw, atangin ninyo niya. No, kay as much as possible and as much as we can. O labi na sa mga katropa nato na sa YouTube, amo ning hatagag pagdagad karong ma-live na mo. No, labi na mga igala sa panahon sa pagboto. Mostly unya pa ni hapon gab ang pagboto gid ani karong buntag magdebate gini sila. Pero unyang hapon sigurado gyud no nga do na nay mugawas nga numero, no, kung